0: apile ke bonatea golo rajane ya return it up kudumedisa gantle la bone bekeng kgodi ya motsianong e tlhola matsatsi a mašome a mabedi a e na le metso robedi o le mosebetsing o le lapeng o le leetong o le sekolong gotlhe mo o leng teng ka jeno ke rata gore wena tlhe kgotso o thabile o nyakaletse ga ebe ga o jwa lotlhe ke kopa o tlo o thabe o tle o nyakalle boimeng botlhe mathateng otlhe a o kopana le ona ke rata o tlo o tlale ka kgotso o tlo o tlale ka maatla o tseba gobane maemo ana a ke ke a dula a le jena ka o sa feleng a ntse a tlo fetoa mme le bophelo ba gago bo ntse bo tlo fetoa e motsho boratiwa boloka katibo ya fubeng sa go seponono ebe he ga o qeta mono o ntanong ka tlhompho kananelo tebogo yona o tlo o ilebise basebetsi mmogo botlhe ba ile manka nako go tla tshebeletsong ena mananeong otlhe a seng a fetile mme ba etsa mosebetsi o gabane mananeong a fapafapaneng ke a leboa tsholo wa loka oke kananeo le monate la RQB re qhoba bosiu a o qalaletsatsi ya monate a tla le tsona ke a leboa go etetsa mo phomolo o tla boela ba teng sea le moeng gape go sane ga re tloe tsofa kankane ka makgetha go ratse tharo tse re dikadiwang ka ga maseding phatlhalatsane na le diameso re bo sa fele mogena wa kgotso ee ge le boa mpho ya bophelo ge le boa mogauka jeno gore tle re tsowe re tlo tla re go kangwa mmogo ke maqhubuana a gaso ga re le a le seponono ge tle re tsebe gore ke difetse re tla di lebelela ee dintho di fetoile beke fetileng ke ile ka tlhalosego ka jeno re tlabe re phetela tabeng ya rona ya batlhodi ya buka empa ka baka la dikopo tseo motho ileng wa di fumana ae mamedi a re mosomo ga tuo ga ke re tshware gape kgwedi re tle re e tshware gape kgwedi utlwe re fe monyetla le rona ka nnete ge tle re ngwe le ditlholo tsa rona go ba re ba tlo ipona re tlotse ka nnete ke ananetse tabena mme mamedi a tshebeletso ya lesedi re tla hula tabena wa fitlha kgweding e tlang ge nna ka matheka yona e le go rotloetsa go kgothatsa gore o dule o na le kelello le mogopolo wa gore o motlhodi le wa gore o tlole le ga ore o tsepamise maikutlo dinthong tse ntle tseo e tsagalelang e seng dintho tse mpe tseo e tsagalelang go na ke go kgothatsa e sese wena fela lapa la gago bana ba gago bana beno batswadi ba gago go dule o tseba ka nako tsotlhe gore ee le ga dintho tse mpe di re etsalela go na le botle bo ntse bo etsagala maphelong a rona e mosomoratua re panne ka jeno re ritetse jale re tla di otla gantle metso ke masomejana metsometlhano ga e lebidi goreng ya boraro re tla qala ka tsona tle re di hulio fitlha mane re tshela madiboo ka nkano ra ya boraro e tla re goreng ya bone ke tla go fa monyetla ke boela gape ke re go wena ge na le segutlwana se re reng go wena e tsetsa batho letsatsi moo he ga se taba ya go tsosa motho fela empa ke go gopotsa motho ka nako tsotlhe gore o a ananelwa ga anwe fela o a ratwa e motsho moratiwa ge tla nne re diqotse mane le mane tsentse di etsagala ka gore naya aforika borwa aforika lefatshe ka bophara ge nne re be mmamedi ya tshebeletso ya lesedi setlhotlholong ka taba tsa botlhokwa ge tle ke re ke bue taba tsena mamedi ya tshebeletso e ratwang ke tlhokometse gore bokamoso ba batho ba bangata ba batšha nageng ya aforika borwa bo ntse bo tlo ba le rotho ka tsela e kgethileng ka baka la go tlhoka maikarabelo taba ene re tla dula re e pheta go fitlhela re fumana tharollo kapa re fumana tlholo e motsho moratu o bua ka eng seponono se ka re lotha a la ditaba tsa gago di tle di utlwagale bekeng e fetileng e mong wa batho ba batšha e ke keng ka mmolela ka lebitso o ile a romela kopo ya mosebetsi o engwe dikhampani tse kgolo aforika mona ga ke se se aforika borwa fela aforika tse kgolo ka morago sebetse ka thata dilemo tse nne kao fela lekale le la poraefete khampaning e nngwe ya ba bo le khampani ya aforika e kgolo e bona mosebetsi wa hae e rata mosebetsi wa hae mme ya a romela kopo ka morago romela kopo batho bana ba utlwe ba gatile mosebetsi wa hae ba rera gore ka nnete a ke ke a fetele tabeng tsena tsa di-interview ba mo romela email e reng o hiruwe itse ka morago ra romele dintho tsa gae ka go fela ditokomane ebile ba re ba lo mmeya go e nngwe ya dinaga tsa aforika go leo ba CEO ya ba ba tlhokomela gore ka selemo sa 2018 o ile a maneya marandrang ka khampani ena mme a etsa motlae marandrang mongona ka yona ha etsa motlae ka ka company ena ona nale bolate di bo matla mona Facebook itse etsa motlae batho ba ile mba kena ba commenta mo ono ka pa ba ngola maikutlo a bona postung ena ya usienwa ya ya a etsa motlae ka company ena ke batho ba ba lwantse le ho 300 and something ba fete magolo a mararo ba ile mba commenta ba bua hampe ho latela poso ena ka pa post ena usienwa engotseng a etsa motlae ka company ena e bile a beile senepe sa ditlhagiswa tsa company ena moo ya ba nka poso ena ba kenya email addresseng ya gae ba mo romelela ba lengwaneso ge ne re kopa o tlhalose mona re ratile mosebetsi wa gago ne re kopa o tlhalose mona ausio o ile a araba ka botshepei ya ba ore ke kopa tshwarelo ke ne ke sa tsebe ke ne ke le monyane are mme ne ke sa tsebe gore ka tsatsi lena go tlabe go le tsene ke ne ke ngola ka o setsebe ke tawa ke marangrang le go batla di-like le di-comment a re ne ke sa tsebe gore ka tsatsi le go tla ba tsena a re ke kopa fela go ipuela nnete ke kopa tshwarelo ke ne ke iketsetsa motlae tje batho bana ba ile ba kala maikutlo ana o sena le karabo ya ba re ka nnete o sega tla go tshwarela empa etsa mo nnete ba gore go tloa ka jeno o se hlole o etsa taba tse tjena tje ausi yeno a ka ba le hlonolo kapa o le hlonolo gore ga ka latlhelwa ke mosebetsi ona ga ke bua le wena tjena ba mo hirile empa nna le wena ga o bolele gore re ka tlhelwa ke lehlonolo le na le tshwana le la ausi yeno e ka nna banna le wena ga ke ka fumana monyetla ono e motshomogatiwa ka morataba tsena tse ke di fumaneng tsa ausi yeno a beke e fetileng ke bua ka motho o ke mo tsebang ha nthumelela taba tsena ga mozwake jalo ka o le sebohodi ke ya kopa bua le bamamedi ka taba ena a re ke mpa fela ke sitwa ko rena ne o la go le bosiu ke ne ke tlatla diphaposing tsa gaso ge ke re tlo le mosa bamamedi ka taba ena a re le mosa bamamedi gore taba ena ya marangrang ya o ngola hampe ka dikhampani e kotsi gobane gagolo ga o le motho wa motšha gobane ka tsatsi le leng o tla romela kopo tlhokego ya mosebetsi dipalopalo di phame ka tsela e setlhogo jale a re tlhokomedisa batho ba batšha gore ntho ena e kotsi ga ebe motho a sa feleletswe ke mabaka Facebook a mpa itholele empa go etsa metlae ka dikhampani ka mafapha a mmuso a o sasa o tla kopa mosebetsi go one o tla bua mantswe a go louwe ka tsatsi lengwe sa louwa o itweile e motshomoga tuwa ke jalo ke a ritela mme ke ke ritele ntho e monate e reng gawe gabola mona e utlwe e tlabosa e theoela ga monate la bonebekeng o mmileng o lapeng o mosebetsing ga re theoe dikaraneng ga monate ka jeno ke a dumedisa Aforika Borwa kgotso
1: mmogo le mzwake ka tshela e motsho moratuma labone labotlano go tswa gorreng ya bobedi o fitlhela gorreng ya botlhanong soo gagatlakwete go lesedi FM
2: dikalaneng go lesedi FM
0: e re tle ke ditlwelele dimathe mmino bathong tabatle difela la bone bekeng ke tle ko watametse ganyane mafelong a beke thembisile ga tolaka ke tle ke onkele pedi monate ya go lepalesa blossom a re jalo my views mpharanyane nka nako go mo tseba ga ke qetela ga ke gutla se e gutla ga mosese ka mane ke tla o favelo John Legend a re tonight mabedi wa tsebeletswa lesedi domela.

0: Baby Come Twos, Pyramid no Makuma, looking like of Enkabar Bratua, John Legend. Ara tonight, Mashumedi Mitsu Solamitsumitano, Riahoring, Yabu Raro Emutso Moratu. Seponono, Tabazakona City, Mikatsela China, Mabida Civil Sola City. Kinako Rale Hey, Aure, Retleri Shevet, Tabazakona Zabushoka Hey. Tsena tsa boitekolo mme he ka jeno mona ho boitekolo re tlo shebana holo le taba tsena tsa go hlola jolo ka ke ile ka tshopejana mane ka re he la mamedi ya tsebeletswa le sedi ha re satla ratlohela ka pa bona o emisa ka taba ya rona ya buka re tswela pele ka yona o fitla kgwedi e tlang ha re opele taba eno matsoho re thabegeng ya ka lle e motho boratio mamedi ya tsebeletswa le sedi o ipotsa rona seponono ke buka ya eng yena yo buang ka yona mabedi ke buka ya tlholo ke buka e o ka yona ke eletsa mabedi a tsebeletswa le sedi hore o ngola dintho tsa bohlokwa tsa bophelo ba hao ha holo jwang dintho tse o thusang hore o hlole ditabatabelo tsa hao gore dintho tse o thabisang hoba nako e fitileng re ne re qeta nako e telele re ngongorea re ngola ntho tse bohloko hela ba nkentse tjena ba nyetsa tjena ha ke sa batla letho ha ke sa batla letho ya ba nkentse tjena jwale ke re ho bohlokwa hore emotsho moratua re ke re tloela hanyane re ke re emise hanyane hore be sa le re ngongorea ka ntho tse mpetse re etsallang jwale re ke re nke nako re ngole dintho tse bohlokwa tse re etsallang tse monate tse thabisang gore re tle re tsebe go kgothala ga ona ntho bohloko jwale lefatsheng mona ka o dula fatshe ke dumela ntho ena e etsalla motho e mong le mong go na nako tse dintse o fumanang o dutse fatshe o ipotsa dipotso tse ngata mme o sena dikarabo ka nako tse dingwe o na le gore ga bana ba o tlhopa lapeng kapa mohlomong dintho se di sa tsamaye ka mokgwa wena o di batlang ka teng o qetelo o ipotsapotsa tsa gore e be nna lefatsheng mo ke entseng e kana-kana empe ka nako tse dingwe one swase o go na le ntho empe o entseng o hanga se o go tlabe o na le ntho nngwe empe o entseng empa e tlabe e le maima tlabe e le boima ba dintho tsa lefatshe le nao o na le ntho tse dintse boima tse o tla fumana gore ei o ipotsa dipotso banna ebe ga o soletse e banna ke tla mathela kae ke ona mo re latlhang mongata ba rona re latlha ona ona mo gona ona ona mo ke ona mo re latlhang teng gona ona ona mono ke ona mo re latlhang teng ke ofetsa nnete motsho moratung mo dintho o tla fumana ka re ditlhe di a tekateka di a tekateka ga di tsamaye ga monatenyana a ke ona mo o tlabe o tletleba he nna ke a sotlega ka nako tse dingwe ga o ntse o tsho jalo ga o na le ntho e tlang go wena e reng e mannyeo ke nnete ntho ena ga ya tsama ka mogono e batla ka teng empa ka nnete ka boso go a sotlega aa ke nnete ntho ena ga ya tsama ka mogono e batlang ka teng eya go batla go nyolosetsa fela ga re bue nnete mannyeo ga o bo ya kalo mofokeng ga o bo ya kalo mofokeng ke mane mo re tla tla ka mora gao re rona ba batho ba nnete se batho ba tlang le ba re ba o diele mona batho ba nnete ba tlatla ba o phataphatatsa kao ka mona ka mahetleng ba re ga seo fela ga lefatshe o ele iphumule itlhotlhoge re tswela pele ngwaneso ga seo fela ga lefatshe e re tlatla re tlo go kgothatsa ga ke ke ra o tloe re tlatla re tlo kgothatsa letebele go fetse re a mosia a se o fela ga lefatshe ntho tse tsena di etsagala ke mane he motlare o okay jale ke a bona ebe wa tsoa he o itlhotlhora wa tsoa wa itlhotlhora ee wa bona o ratshe ka nnete ke tshwanetse ke eme ka maoto e re ke re ke a gutla.
1: Dumela na lady, ke nalana kwetele le ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a kompontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
1: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
2: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan nyene e ntseng ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bona lo motswalle, etele le ka la bona le haufinyana ka boto betse royalfinance.co.za.
1: Na koeng e tlang le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
3: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
4: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
5: O mametse mzwake ka tshela emu tshimuratiwa ho le sedi FM
0: are tle ka tsona emu tshimuratiwa le sedi FM ke molelo le tshwelo tso re bometso tso re ya o reng ya boraro re tle ke ya temele pele ha o lwana o tlo atemele ho nna re emu tshimuratiwa ke ntse ke ngola nna fatshe ke rekile buka ke ntse ke ngola be ke fitileng ke la ka etela ba medi ba mmalwa ba mmalwa ka nnete ka bakala hore ka nnete getswela pele ke tla boela ke etela ba bang hape ka fana ka email mona ka nnete le ke fana ka email mona ke mamedi wa tsebeletso le sedi ya ratang ho tla kwa ne purposes tsa gaso a tle ka buka ha re tlo bua taba tsena tsa tlholo a ngolle email ka fana ka email be ke fitile mona pele mamedi ka nnete mamedi ba ka bambane ka ofela ka nnete ka ba sa ingolle tsena tsa re buang ka tsona ke ba sa ingolle tsena tsa re buang ka tsona ke ba mpatla ntho tseding hela ba mpatla ntho di yana ofela ka eishe o thata lefatshe mmone o thata mabilo a tshebeletso le sedi jwale ke ntse ke tswela pele ke ntse ke amana dikopo ke ntse ke tlang ka mamedi ba bararo fela ba ke tla ba re bona kwa diphaposing tsa gaso kgwedi e tlang ga e fela ge tlo bua taba tsena tsa tlholo ba nketele diphaposing go tlo gasong o tlo dula le sebofudi gasong mona ge ke re tlo qoqa re dutse fatshe ge shebane mahlong jwale ge ke re di fono ke hantle ge di tshware hantle kana go tsena o tlo bona re hwapilwa busutse ne hwapilwa hantle ke phela busutse ke phela busutse na matebele busutse na ke ona ha re phela hantle ntho tsa gona di tsama hantle ka mogogo di batlang ka teng go fata busutse a ke ona ha ntho tsa gona di tsama hantle di kena panteng mo go di batlang teng go fetsa nnete le tebele di kena hantle panteng mo go di batlang teng mane mo go di batlang teng go gona ga di ba monate teng bosutse beke e fetileng ke ile ka bua kwano sealemoyeng ka re wa tseba mamedi wa tshebeletso ya lesedi dintho tse ding ha di se bohlokwa ho wena ha o bolele gore ho batho ba bang ha di bohlokwa ke ne ke le kae ho emeng ya metse mona ke tsamaya ke tsamaya mona ke ntse ke tsamaya itse ha ke fitla motseng o mmono ka kopana le mme mong a ileng a lla haholo a ntshwere maotong mo a hana o ntlwele jwale bontate bana ba ne ba batla ho mo tlosa polaka ya ba ke robo ntate bana tlwelelang menwa ke batla go utlwa taba ya ke bokae ke re mme ke eng ho etsala eng ngwanaka ko ene motshomogatiwa ke re ee a re re ke leshano ke re ya mme o bua le motshomogatiwa mo a re ngwanaka ke ntse ke nana wa tseba ke tlo kopana le ntate ya moholo ya ditedutedu ee a dinyenye ya sa di bone bophelong ka re ee ke sona seponono se a go tshwana ngwanaka ha ke tsebe ke qale kae ka mme wa ka bua taba tsa mme wa ka bua taba tsa ha o di tle di felle ho etsahala jwang a re ngwanaka ine le ka dikana ke dutsile ntate ka tlung ka di sofeng ha re bala bothata le qaketsano ya mantswe le ntate wa lapeng are ya ba ntate o kgetha ho tsamaya aritse hantse re etsa mathathana ka ofela e se e le nako ya hao ya o kena sealemoyeng kana ne o la thoriso a re itse ha o kena o no so kene a re itse ha ke bulela ya ba sentse kutlwa bua taba tse buima mme o bua len a re ke nako nye o ntate a ntsang ka dintho a di sa koloing a bua mantswe a gore ga ke sa batla letho ke paka go o leng go aka ke a tsamaya a re motsho moratiwa ntate o ne a ntse a etsa sena a nka dintho a di sa koloing a re itse ga ntse a etsa jalo a re motsho moratiwa ya ba o bua mantswe a re ntate lwena mme le ha o ka ba buima jwang o seke wa sia lapala ha o ka baka la diphephetso tse tliswang ke diabolosi ka galapala ha a re monna ka o la ema tsi ka tlu a rola ka tiba a re ya ka o bua le pelo ya hae a re ya ka o bua le pelo ya hae a re a ema tsi a re motsho moratiwa o la dula fatshe stulong a ba tswela ka ntle a tsama a re itse ga le ka ntla go a tsamaya ga le ka ntla a gopola o ba o seile sepatšhe a gutlela ka tlong a re itse a gutlela ka tlong ya ba o tswela pele o re dula fatshe o lokise taba tsa lapa la gago wena mme wena ntate a re monna ka la dula fatshe a re motsho moratiwa wa tswela pele wa re ka nako tse dingwe o supa motho e mongwe ka monwana theko wena a phoso empa boikgomoso bo o nang le bone ha bo dumele gore o re ke nna motho ya phoso ai a re mosomoratiwa a ba mo shapile pelong a re ya ba o dula fatshe wa mpitsa ya ba re lokisa ditaba a re le go fitlhela ka jeno ga ke soka ke lwana le ntate go tlwatsa tsileo bophelo wa molekane wa ka boile ba fetoga a re ngwanaka ke nna mme yane e le yantsa o romela melaetsa Facebook a kopa dinomoro tsa gago ya ba o ntswetsa ke a tlhokomelo mmeno e sala nthumela melaetsa nako e telele a re ga ke tsebe nanka o leboa jwang e ba ke re go yena ga ona ka mogo o ka leboang ka teng ga ona tebo e lekaneng yo ka nteboang ka yona ntho o ka nteboang ka yona fela ke gore tsamaya o lo tswela pele ka sena se etsaetseng lapele la gago mme le wena o fetoe thuso go ba bang jale ke batla o renge motsho moratiwa sia le moya se botlhokwa ha holo ha re tla kwana mamelo ya tshebeletso le sedi re tla mona ka hlopile ka nako tse neng re etsa di-research research ene re etsa dipatlisiso ene re di etsa jwang re a fatshe re mathebelo ka kepe sena sa metsing submarine re a fatshe re lo batlisisa ditaba re tlo bua ka dintho tseo amang jale ke ka gona ke re se gutlwana sena sa rona sa tlholo se botlhokwa haholo se bohlokwa haholo mona mo kireng ke nako ya hore ge ke re tshware pene ge ngola dintho tsentle tse re etsahlang bophelo mo ge ke re emisanya no lla lo bua ga dintho tse bohloko tse re etsahlang ke ne re ka baka entle le sia le moya 0863003084 jole ke atamela ho wena lo wena o tle o atamele ho nna ge tle ge di tshware e motsho moratiwa ke tle ke utlwe gore na go kae ka jeno le gore e motsho moratiwa taba tsena tsa tlholo o di utlwa jwang ke a tshepa o se rekile buka e o ntse o ngola 086 3003084 o mphumana mono le mane WhatsApp o ka nthumelela molaetsa wa gatiso mono lentswe la gatiso mono ke e voice note ee o tla nthumelela mono voice note ge ke re di tshware gantle e seponono ge tle ke pote ka mona mamedisa le teng o re hela ngwana matala se ke le teng ka mona ngwana matala tlogotlogo nkatamele seponono o se ka bapalela gone le nna ke ko o batla gaufi mona o ne a tshwantse a keyare he nna mona a ke o batla he nna mona tlo atamele he nna mona le nna ke batla otlo nkatamele se ka ya gole le tebele
6: hela e motsho a ke gotle je gape-gape ke ikopele tshwarelo na bute ga ntse ke gutla-gutla ngata mamamedi ba gago ba le bangatakana ga ntse o bua ka tshotlha ka go molomo tseba wa e bitsa straight o bitsa manyeloi a tshotlhego o ya wa bitsa gore a gatamele pele gago mone goba yone ka ganyanenyana tshotlhego o bana o sa bui katlego o bona o bitsa ma manyelo ya katlego a tla o tlela le nthwene e batlang o pula o proverbs 18 ire ho phila le ho shwa ho le leming la motho eh ntho e bua ka ona wa ha molomo ke ene tla etsa hala a ha bua tshotlego a ya tla tshotlego tango
0: ha bua tshotlego ya tla ha bua o hloleha ho atla ke ka ona ka tlung ya ha o lapeng o se ka ba dumela gore le tletlebe ka nthona ko etirile o be motho ya sa batleng o tletlebe ntho a le ka bua ka ona ka tlung mohlomong le hloka tsukire le hloka papa phofu le hloka dijelelo se ka bua ka ona ka etirile se ka ba motho a ditletlebo la o ka fela nama la o ka fela le bese ka tlung se ka ba motho a dulang a tletleba ka ntho eo ha o lo jwang o sena thagollo ya teng o se ka tletleba ka yona o dumele gore ntho a e fedile ka tlung kapa o sena yona o tla ba le yona ee o tla ba le yone seng o dule o ntse o bua ka yona le a batho batho bile sebile ba o tseba ba sebile ba o tseba goreile baotse batho ba kgona go rea lebitso akere ba kgona go bua o yeo yena atlhe tlo mo utlwe ga o fitlha fela ba o dumediso santse otlhe ga o na le tsokirinyana mona ga o na le kofinyana ee ga o na le besinyana lese di dumela kgotso
7: dumela
0: le kae mogatsiwa wa pelo
7: mamusi a tlokolosa ka popinyana ke ntse ke tswela pele go ngola popinyana o bua nnete ga o ntho e ileng ya o thusa ba bang ka yone popinyana
0: oke
7: o entse ntho e ntagolo le mme ntate goso o latla popinyana wa tsela ga o bua mantswa ya kena ke laka gagoba gobala betsela go ba isaka ba tsweletse mo kare mamelang ka le tswele tv le tsebe o tswela pele ka phele popinyana ke ya leboa ke ntse ke ngwale popinyana ke mamusi a tlokolosaka amen popinyana
0: ka tola ka ke le buile a holo a kere
7: thank you popi
0: le sedi fm dubela khotso le sedi a ratle ka mone motshomo ga tuwa a ratle ka mona taba tsa gona dinonne taba tsa gona di monate ke manoni
8: e la ma vivi matso o mametse ka ledula go bedi supa go tlo supa ngwana matala a ye taung a gona e o tsebe ka tshaka se ngwana ngo o tsebe ka data o ka fa dikile se ngwana matala ya go go bela ka jela ba ngono meki
0: o ke tsone ka tshaka o ke tsone ka tshaka se le tebele hle ke tsone ka data ka buima e re tsona tse re di
9: mo tsomora tua ra le boahle o pholosa maphelo a batho ba bangata o pholosa maphelo a batho ba bangata ntate modimo o etsa ntle ke o mametse 90.3 ke morutelle ka te mara ba state bo shate ku ro start le sedi fm ke molelwa
0: ntate le sedi dumela khotso
10: e mo tsomora
0: tua le ga mo hlomphi wa ka
10: e re ke mo
0: phila kwete phila kwete ntate tsatsi le tlhonolofetseng a kere ke a leboa gagolo moetapele ko fetsa nnete re tshwe ka thata oa sebetswa mone ge tshebetso mone ge shifting mona ge shifting mona o fetsa nnete amo a re ganne nako fela mone
11: kgotso motsemogatiwa kgotso ntate bua le ntate nke jana ka mona ka istrefontedi ntate o mametse ka COVID 88.4 ga re goreng ya botlhano ntate anko
0: ke a leboa motlhomphei ke a leboa re a teng ebile re a gamonate re a gamonate re iketlile re a gamonate re iketlile le tebele
12: e motsho moratua ke re thabile mokojo ke mosebetsing ka mona ka valmarine ko tshwere ka maqhubu a 89.2 lapeng springs ntate ka nnete ke a leboa go menagane a tseba ke la ka ithuta gore ke tlwelele go halala moputsi o nana e ne ntse ke tletleba ka ona ka tlhokomela gore o ka mpatalela kgosi engwe e ka fetolang bophelo ba ka e ka etsang gore ka moso ke be le moputso e ke bonang o tla ba bete go fete o ne o ntse ko o fumana ele ka tlwalela o tletleba ntate ka e fumana ke bua le ena ona bua le ntse ke patrola ka mona valmarine ke tsamaya le dibuka ntate ke gotletse sekolong sebile o ko o qeta cose e ne ntse ke etsenang

0: a hona letho lo ka bangwa le fihlelle tso tletle ba mehla o tletle ba kana go tletle bang ha o nyolo le mogolo mogolo ona ha o nyolo le o nyolo wa tletle ba ha o tletle be mogolo ona ha o nyolo le se di dumela khotso
1: e mo tlo mo atiwa
0: le ga ndade
1: ke ka wa ba ba le pre ja go lo ka re di tso ba wa da ja ga o bona ke ba tswa ga o tletle ba ke tletle ba ke ba nna mo jere ha
0: Dad, Mweta pili tlo phame phama mweta pili
1: ke phame kore ke re tsama tsetsa ka bolola ine go ka di tswe ke e pele ke ba mada tsiyo ka bolola
0: ntate
1: ke bo jo mwa di ya le bu
0: ke ya le bu le buile mweta pili ha re tle ka mona le so ha re tle ka
2: khotswe mo tsumara tu khotswe ngwana mme ke nete ngwana mme o dula o tletle bana kongwa o thusile etho ke opola ke bua le motho e nna ke dula le ena ka tlong e motshimo ka tua ke bua ke le mosebetsi ngwana jwale ke theoetse ka thata e sale ke theoela mabane ke tla šhaisa o senye mo e motshimo ka tua ga se motho a dumelang gore ntho nngwe le nngwe ya etsang ke motho a dulang a tla tletleba hei e ka re nna ke re tjena e ka go rona re mana le mathata e ka re etsang ke re ga ona thusa gore o bitse mathata ga o ntse o julalo ntse o bitsa mathata e motshimo ga tua itse ka le lena matsatsi modimo ga keta gore blessa dintho di fetoga ya ba go a tseba mago ka nnete o na le pelo ke re ee ke tlameha ke beele pelo bana gangata ke dula ke beile modimo ka pele goba ebile ke na le tshepo ya gore ntho e ke e buang e tla etsang ya gore ke tla fumana mosebetsi ka mogago re etse tseo tse ke di entseng tse ntle tse ileng tsa thabisa pelo ya gae ke mo o na letsatsing la kajeno moe motshimo ga tua ke nkile fela beke tse pedi tse tharo ka morago moo ka ke fumana mosebetsi le ona bale ntse ke sebetse motshimo ga tua ke na le kgwedi ya borago ee ke a moleboa modimo e motshimo ga tua ke a leboa le wena ka mantswe o dulang gore ga ka ona ka metlha le matsatsi le lesedile fepe ka go fela dibodi tsa teng la re aga bana beso tswelelang pele ka mosebetsi o motle motshimo ga tua ga ke iteboele ntate ke tla di ka mona ka bolufonteng
0: ao ntate tladi ke ya kokobela mongaka ke ya kokobela kwete o tlo o tshwara fela jalo ka nako ngwe re be le mamelelo gagolo ga o nyetse o na le mosadi o na le monna ya dulang a tletleba a dulang a bua dintho tse wa tseba tse sa loka metlha ena oo le ka sena utlwe motho a o nyagamisa go na le yo dikhapole banyalani baratani ba phelang competition tlhodisanong e le monna le mosadi ba tlhodisane ko fetsa nnete o na le mosadi a ka fetsang monna go batlwa sekolong monna a batla ka ditori empa taba pelong ya ga e le mona fela mona go na le ntho ya gore mosadi a monele monnae kapa monna a monele mosadi wa gae a sa batle mosadi a rutehe kore a ikhudise a ikhudise a intlafatse a intlafatse a intlafatse maemo wa gae a bele setlhabi a bele setlhabi sena sa e sale ka nako ngwe a agele leshano a kenyele leshano ka gare e seka etsa ntho eno e go thomang mangwe na e entse e se e se le ntho eno ga mosadi wa gago ga monna wa gago a tla ka ntho e ntle ka tlong o tshwanetse o mo kgothatse le shebele le babedi wa tseba go be monate le re moratuo wa tsa keng ntho ena e ntle e seng metlha ena mosadi wa tla ka ntho tse ntle ee o tlame o be kgatlhano le tsone motho a tlang ka ntho tse ntle lapeng mo nako ena fela lesedi ntate phela phela moeta pele ga monate le ka ya kgosi
1: ena kwete ga o mo moyeng o tla kgoba nako ankere ga ore ke bosimi ntate ga o kgobe nako ya bua ke
0: ntate gobaneng o tsho jalo motlhomong
1: kwete bakanane ka re wa tseba bosibi ga ona batho ba mametseng kwete ngwana mme e mong a ba re ntsake kgatšhela o ya ipuela fela gante ga o mo sealemeng o tla kgoba nako mo o tla re tlabolola motswake kgatšhela ke yona ke nte e ke tshong o lokisa malapa ntate motswake kgatšhela o ya bua ngwaneso and ga o bue fela o bua ntho di etsagale ntate motswake
0: ntate
1: o rongwe ngwaneso wena tswela pele re omametse sekemekeme ka mafatlhaneng tleleng bua ntate motswake re omametse danke
0: tapele ke ya kokobela.

0: ke a leboa ntate ke a leboa ga re tle ka mo
1: hello hello puti mzwakhe o phelile putu wa amen
0: Pula
2: 90.3 Or ke na le tsekele ke bua e se fike na le yona ai o bua bophelo ma o bua bophelo motho mogatu yo ai ona jale ke hlaketse ke nthongwe lengwe lengwe lengwe e ke rata ikimetsa ka nthotse ka maemo ke keng ka fetula a ona jale ke bua bophelo ka bophelo ba ka ene di nthodi a itsa ha o bua le baby rampe ka mona ka ga feng go tsa Dennisville 88.4
3: Sepano sa seri e mo somagatuwa ngwana o khono me ke motho ntate ya uri medisa ka nete dikalaneng hashtag ka nete ntate ke le boa ke le tsa hawe motso ka nete o ntswa le gone handle ntate o fata dikelello o go be handle ka manane ntate batswa yenze ko mametse ka dikhula 88.4
4: Kyalebowa tanko o pedile o tsuma ratua
1: malakata ka ra batho stulu sa khonne ke le khono sara zake atla go mantsi a matla ne swinya la bona la megapelo wa bua mantsi a matla go batsha ba fana ka dikeletso haba rometse go ba re le ke go na ba go khona ba tone mahlo ba go betse ba tla go medisa ka marandran go na go ya tle batla fuma na msebetsi empa huwe mane ke le bua kwete ke mantsa matla ka nnete go khona ba tla kamana kama king
0: 056.93 I was I was going to go to the house.

0: Dumela Mafifi, dumela Botho Bolenke, dumela wena Sponono sa nkgono Mmeikile nkgono Sara. O dumediswa ke re ye le monga phoofolo ke nutuma re yo ka motse kwa bohlokong Betlehem ya o mametseng o SABC Plus a sa mameleng ke bohlasweng ba hae. Go na le kgomaretse tsebe tsa rona re mametse, re a inkela, re a lahla, mme re tlameha go lahla, re a nka, mme re tlameha nka, ebile re a phuthela. E motse moratiwa, tlasenya mo ikaleleke ga re ureng ya o qetela e le ngwe reng ya botlhano motswalle wa kwete ke kwete tanko
1: Ela, ela, ela mafifi. Ka nnete o bua nnete bophelong hlokomela seo o se buang ka molomo wa hao. Na o bua eng na komang? Hobane tse di tsa dintho tseo o di buang ka molomo wa hao di a o apara ene do di a etsahala. Ka nnete mantswe a matla. Ene ha o le molekane tshetsana mabapi le puo tsa lona. Ei, mantswe a matla mafifi. Danke Sponono ke mo rena rantiba ka mona ka Kimberley.
2: Kgotsa motswaki molebo e ntumeng ka tumo le paretse o mametse ebile ke leboga ka dikeletso tse o ntseng o ka fa tsona. Ke ithutile gore motho o tlamehile o bue nnete, o be o kope tshwarelo gore dintho tsa o tlile di be hantle. Ke leboga motswaki ga re oreng ya bohlano.
3: Omere sebe le tswale sedi le shumelo tsho robedi tso tsuka bara ra ya boraro ke ne ke buisana le ntate mo le memo mo bege 15 wa tseba he ko re ke batla go batla ke tleketse ngwa tseba batla ke tleke ke batla camera jwa ha ke kopana la ba ba medi tsena ke ne ke nke di tokitsena ke etse di camera ke poste ma medi a tla bona gore hey ke nane lo lena le sebetse ka tselengwe gethileng hey jele e hlileng hlatswa mpilo ya ka kina ya bon mele bon tate ba mamelang ba le babedi a re e ba re re a tsosana motho mogatiwe a re re a tsosana ha e mo ka etsa la go phapa mapilo mo wa tsosa e mo hela ke nako ya ne motho mogatiwe hona le di taba tsa bohlokwa haholo tse batho ba thusa etse ga bakalana no lena jwale o batla ha o mamela kana go tseding ke ka ona ha getse boitekolo o tlhikire ska supa motho e mong ga monwana kana go tseding ha mamela se ya le moya ska se mamella motho emo se mamella gore o tlo thusa ha le wena botho mba hao ko re kana go tseding o go tlwelela o supisa dintho batho mba bangwe re mamang hana mametsi mamang hana mametsi ana go tseding hloka wena ke se di ja sa ho so tobile ke sunelo sa ha o tlame o phoke tsana tso se phoke ke sa ha Fela ke a thaba ke pirona ka e pompa ntho nngwe ke sa etsebeng ha ke utlwa ke mametswe ke bo mme le bo ntate ba reng re a tsosana ke motse mo ratuwe ke nalo ka chimistene ke bana mpuseletse tumeng ke a leboga itsedi Paul Makau Debens Reservoir ke lebuile ngwaneso sena setšhaba ke sa mogena ga se aha e motse mo ratuwa wa re haha hle ntate wa re aha ya go botsing ga nete ke botlhatsweng ba gang tate mafube ka mono ka lesotho ke ya kokobela mongaka e motsho mogatuwa dumela tlhe gabane ke ya leboa ke ya leboa ntate Paul ke ya leboa ntate Paul ke lebile gagolo ga ke tsebe ke ka gopola pinyene reng se ka phepetsanage e tla o kwetela se ka phepetsanage e tla o kwetela o tla shwela ole se ka phepetsanage a ke tsika poe ho pula pineng le seri
4: mafisi
3: ke ga ngwane so
4: go tena da mafisi
3: pila pila mongaka
4: pila mongaka
3: ngwane so
4: e bua le mo di tel tsi tsa ma se se sina mo mzali
3: kwete
4: a go ile ka tse o mzo a ke pile o ho putswa ke
3: u suche lo matsa matsa u suche hona le ma le maphoka itse ntate motho o na le gopola ntho tse dintse o sa di tsebeng
4: ntate nako e tla o kweteng
3: monna eso ke leboile a gobolwa kere
4: ake mafifi
3: e tla o kwetela se ka fefetsanase
5: morati wa ke tanse qabaka mana ka boxeke ga maphosa ke o mametse ka lethubo le 88.4 e keletso tsa gago ke o hlompha medimotate modimo a re bolokele wena tanse qabaka mana ka boxeke kgotso e motsho a dua
3: Jela ule le seri Why you can't do that?
6: I'm going to go to the house.
3: Ndade. Ke bo tshela ka mathe le nna ke bo tshela ka mathe ngwaneso ha ke bo batle le mo bohatileng mafifi wa re aha bosiu le motsheare ha ke mmametse ka nnete ke tlelwa ke ke matla ke dula ke na le tshepo ke nna masabata malefane kana na okniki le buile gore hle ha o suma sabata le seri FM dumela khotso
7: mo bo ga dua
3: pila pila mo eta pila
7: ndate ja pila ke ga mola ka ka tlo fili ka la lo ke ra le se di thabi ya holo o bua la fa mo go le so to ba e se go tampone mmae
3: ndate
7: ka ne di ndate go mametsa ha sa lo go mamela ba di tswa ka duya mo se ke di ke se tampone mmane ka ne di di hukwa ke le matla ke go le le tiro mo ba ne ke go be di bujua mo tla ka so wa ga wa ka ke di tshini ka mona ka voice bill ke ma pa ndate go di tletse ka matla ya re no ma le di so to ma teng ka ka ba ntsa hukwa ho ja le di bedi ona uka ona ntsori
3: mongaka ke ya kokobela kire
7: ndare la yuan tse ke tsena ke thabetse tsena ke kala lo ke
3: mongaka o tla gula ntso o kena ke ya kokobela gabane yeso
7: ba mpitsa maze go tsya le bua ntate
3: o bira tsebele tswale sedi metso se ke mashume jela metso mine ka bara ra ya boraro e ke tle ke phethele ka mona ke ngotsi ditaba tsa ka hantle ka diloto manya hantle di tsa mahamonate yengwe e ke ke hlokometseng mme le ntate ke ya kopa go ha re tsere sentse ge betla le moloko o tlang sentse ge betla le bokamoso ha ibe ha wa nyala ha ona motho empa ontso ikemisetsa go tlobelela pa o tlo tsebe taba tsa bohlokwa ha le ntate le hlophile ditaba hantle se ka nka chelete wa isebedisa mabakeng a o le sakalla dumelana ka ona taba ena e utswa gotso ya ha o utswa gotso ya molekane wa hao e utswa gotso ya lapela lapala hao ha re tse chelete ke ya dijo ska re ka diphahlo ka yona ha ntate a o thiba o bo ntate o rata o lona le tšhelete fela le sa gega jwang e motho mo ga tuwe ke na le wena hle ngwanaka gore ka nako e nngwe motho yo ke o le bohe bophelo fela la o sa tsebe gore ha o tsoa o tloja eng o thabe fela ka mpho ya bophelo mo ke etse Bloemfontein ke ya kokobela gabane yeso sepono ke na le wena le ka botshabelo ka mona ke sabata masiu go get 9.9 di keletso tsa ha o mafifi ha o ka ba ka opola ntate reng ntate reng mtsume motho wa botshabelo mang ntate reng mtsume go tswa gabane yeso ke a tshepa ntso ya hantle dumela ntate ka tshela wa le bala mamedi a tlwele taba tsena tse re di buang tse bohlokwa itjusetse batho ba hae ha itjusetse batho ga bona ntso tsengata e motho mo ga tuwa ka nnete ka mehla ha o se bo di fela ntate re a leboga lesedi FM ka nnete ga leboa ka mono ka Bloemfontein pule mokokwane ke a leboa gabane so phela o tlo mphelele moeta pele ha o phela wa mphidisa a o se stoki mo fukeng H1 botshabelo ngwaneso wana ngkhono meisi are o re etsa hantle e bile re bule ha mahlo ke a leboa ke a leboa go lohlengwane tso ke a leboa ha re nyolle le tebele ke pogae se mona o ke rata wena fela.

0: na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
1: E motshong ratuwa, ke ne ke kopa hle o konfitisetse dinomoro tsena o kofe o swantshiwa.

0: Mposibina go le sedi FM are le rato ke batla le rato ka ba ka opola thutukisiwa gale motho no hetsa sekolong le gato la dipompong ne re nna ke palesa ene re nna thutukisiwe ka tswena ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona dithole dithole ei ka opola ditaba di di hole seponono sa nkgono meikile sara metsotso ke lesome le metso e meraro me re ya goreng ya bone tle re phethele taba tsa rona ka jeno mamela tshebelo tswela sedi gopolatlhe ke ntse ke o rotloetsa ke o kgothaleletsa o reka buka le pene buke ena o tla e sebedisa ngwela ntho tsa botlhokwa tsa bophelo ba gago ga olo jwang dintho tse ntle tseo e tsagalang dintho tse ntle tseo e tsagalang o sebetsa o le dinthogonthogo mono ga o fumana monyetla o ntano beya koloi ka thiko o phomole ga o ntse o di gopola o nne o dingole ei o na le ntho nngwe ke ngotseng mona motshomogati jale wa tseba nna tsela e nngwe gape e nthusang go etsa dipatlisiso motho e mongwe ne a tshonna ge wena o sekeleme motshomogati ke ga ga ke sekeleme wa ke a tsebang ka tla wena ke re ke tshwanetse ke o fetse ka morago wa ke re ga nka go wena a ke batla o etsa research ya ntho itseletse ga o tlo bua ditaba tse ke batlang go di butlwe ele ke tlameya qeta go qoqa ke re lebaka le ne ko botsa potso tsena ka nna ko bane ke ntse ke tsa dipatlisiso bakeng sa taba tse ke tlo bua ka tsona radio mang jale ka nako tse dingwe ke iqoqela ga monate le wena ga monate ke iqoqela monate ee ga monate nna ke tlang ka ntho tse ke batlang go dinka go tswa go wena mme ya gona motlha ke tla bua lebitso la motho mona sealemoyeng goba ke tlabe ke tlola molao a ke tlabe ke tlola molao seponono jale go na le ntho ke e tlhokometseng ke gola ke ntlha ka ya go qetela re ke shebe taba tsa ka gantle ke ntlha ka ya go qetela ditabeng tsa ka tse ke di tlhophileng ke ntlha ka ya go qetela mme ke kopa o imamela gantle malapa a mangata a qabantswe ke bana ka tlong o fumaneng tate motlhomong o nyehlisitse gagolo bana ba tswa taolong ka baka la gae gobane wa ba dumelela ga mme a bua jale bana ba sebile ba tseba le gore ga ba entse botouti kapa ntho tse sa lokang mme o tlo ba buelela kapon tate o tlo ba buelela ntho eo mabidi a tsebolo tswele sedi a ke tlo teba go yona ntho eo e sentse malapa a mangata gagolo mme le ntate le tshwanetse lebelentswe leng ngwana ga a tlhao ntate a tsebe o tlo fumana kare wene ga yo mme e seng ngwana a tsebe ga gore a o leng tate ga yo mme wa gae o ya ka tshepo ya gore mme a o tla bua le ntate o tla dumela le wena mme ga ntate a itse aa tshwanetse a ngwana a tla gona o buile le ntate ao naa ga a tla wena o leng tate o buile le mmao naa o se ka nka qeto o leng tate ka tlong kapa mme o sa tsebisa mme o sa tsebisa ntate a ke re pele mane ke buile ka ga le lenyalong le le dikamanong tsa magato le seke la ba tlhodisanong se ka compitang se ka ba ntlhodisanong thusanang go gola ke ne ke sheba lentswe le la sekgowa mone le reng ga batho ba le dikamanong tsa marato kapa lenyalong they compliment each other ba fitlhelelana mme ga o ba dikamanong le motho kapa o monyala ga o monyala ore o tlo tlhakola togo tsa gae motho eno ga o monyala monyala ntse na le togo tsa gae ga o monyalo go jale ga o kate wa monyala togo tsa di fedile kapa ga o le dikamano tsa marato le ena togo tsa di fedile banna ba bangwe ba nang le tšhelete ngata ke tlhokometsa ntse ke tsa dipatlisiso mona ba tshaba ga basadi ba nyoloa kapa ba phama batle wa tseba ba etsang ba bangwe banna ba bangwe ga a na le tšhelete ngata o tla betsa mosadi ore se ka sebetsa o sebetsa bangwe ba ke na le tšhelete dula gae mona o tlhokomele bana le lelapa nna ke tla o fa tšhelete ke tla o fa sotlhe tse o se tlhokang tšhe maikutlo a batho a ka fapana motho a ka ree ga re ntse re tla go gola metlheng ya gale gona jale basadi ba ile dikolong ba bala ba na le ditogo e ba diporesidente e ba eta pele wa botlhokwa setšhabeng le ka nako tse dingwe he go na le ntho ke ne o mme ba se ba e rata le banana e bo motho a re nna ke batla wa housewife o ile ba kgona go ngola ka yone marangrang mona nna ke batla wa housewife ntho eo o e tlhokomele se ka o tlisetsa mathata banna ba bangata ba tlhekefetsang basadi ke lebaka la ntho eno bane motho a tsebe gore ga o gone go iketsetsa letho ga se o ka nako ngwe gore o iketsetsa mpa o la dumelela boemo bona o fitlhela o se o sena taolo godima ona gakela dijo gakela diphatlho gakela tsotlhe motlhangareng a mafupagage a kwala letsoo ke mathata ga o tse boiqhomela ga o tse boiketsetsa ke mane mo o tlogo bophelo bo boima ga mmeleng tate bane ba ntse ba phela empa o se gotlela mogao o tibisa maikutlo o tla tlhokomela gore o ikentse o iketse halleluya o lelwa moetsuwa mo iketse halleluya o lela moetsuwa jale tlo tlhokomele taba tseno jale ke a diela ka tsona tsena ke a diela ke a diela seponono ya goreng ya bo nako e ne e tsamaya ka pele ya ka kantle kgetho wa dikelane lesedi a monate dijang dade dade dade
1: nna di
0: yana no ma wa enda ma go bane nna ke ka ke teng ka jeno
1: go
0: kopana le yena ha ke ene na leng la makhumane ntate ntate wa ka a go utlwa ne mona gabaneso ke kopa o tla moletsetsa ha ke ne na neng la makumane ho tloa ka hora ya bone hlano botlelo reng ya botshelela mongaka ka boikokobetso
1: ai papa tse
0: ke a leboha ntate e supile metsotso re horeng ya bone Michael Jackson you are not alone.

0: kgotso mafifi, ke kopa go tsa bana ba latelang, ke re Biza Moiketsane ka Welkom, ke re Maipato Hlalele ka Tlogolang, ke qetelle ka Kwanyamanasi ka Makwadi Farm Tlogolang. Ke re batswe ba phatsime sekolanyane Tlogoleng Nounes London Danko.
1: E motshomoratiwa kgotso, ke kopo etsetsa batho ba na letsatsi. Ka jeno o gola mme wa Ntswaki Motlou e le mme Mama Haumpesi. Ke kopa go gola monate, o boela o gole le Tshitso Moahi, ke ngwana o Sima Sabata Moahi. Ke tsose Letshela Mofokeng, ke qetelele ka baahi botlhe ba Brandfort Majemasego, ke re kaofela bona ba be le letsatsi le monate, le wena o be le letsatsi le monate le fitlhololofetseng. Tanki, ke a itebogela kwete.
2: Tate Majabajaba, ke tsosa Papi Thamae ka mola ka Delmase, Beri Mofokeng ka mola ka Comete, kopano Kgothatso ka mola ka Comete, ke Makgobe a Letlatla ka mo ka Delside. Ke a leboga Tate Majabajaba.
3: Sponono. Dumela hle e motshomoratiwa, ke kopa go tsosa bana ba latelang, ke re Lucy Lorraine moradi ausi wa ka Umane Kowone Hospital o tshwere ka thata. Ke re moradi ya ka Mandosi Digautse Mohlokwano haufinyana le nna mona. Ke qetelle ka ausi Moleboheng Tumahole mo Paraisi, ke re ba tsowe ba phatsime, ke nna mme Mimi mona Maokeng. Tsatsi le monate a ke re.
4: Hashtag ha batsuwe batho, dumela Sponono, ke sethethe se batlhe makgetha ka Melodi Virginia. Ke tsosa holo Lumini Skete, ke re Mamphonyelele, ke qetelele ka Moleboheng Tumeng, ke re batsuwe ba phatsime ba be letsatsi le monate, le wena fela jalo Sponono. Tanko,
5: dumela go tseng one ngwana mmino bo metse ka 80.4 e le ka mona ka Sasolburg ditamati.
6: Good morning Mozwakhe, o bua le Moleboheng Tumeng ka Tumahole Paraisi. Ke rata go tsetsa batho bana ba latelang letsatsi, mme Mamogana Maloka season 5 Thabantsho. Lerato Tumeng ka Maleka Betlehem o ne a bile a gola maabane, ke tshepa tsatsi la e tsamaile hantle. Tate Selo Mogele ka Tlokoleng, ke a leboga Mozwakhe, ba tsatsi le monate, bye.
7: E motshomoratiwa, ke Nthabiseng Sehau ka mona ka Masilo Tinizen. Ke kopa go kopela moradinyana wa ka neng a gola maobane e leng ona le gona Sehau, ke re a gole a bona tse di ntse ngata. O ne a etsa 4 years a o sia mogolo, a be le letsatsi le monate.
8: Wa Rambolole a batsuwe ba phatsime, ke re Kabelo Vincent Radingwana ka Midrand Tsoga, Batume Charles Monyela ka Midrand Tsoga, ke qetelele ka Matshwenyego Jo Mabote, ke a tseba gore o gatlhaula le naga. Ke motho wa Nthogothogo, ba tsosa ke Kagiso Abel ba ubara dingwana 88.4 Tembisa section. Bye bye Mvololo, bye bye.
9: Go tsoe motshomoratiwa, ke kopa go tsosa bana ba latelang, ke Mokete Dithako ka mona ka Botshabela, ke tsose le Mmalerato Moloi, ke tsose le moradi yaka e leng Mamojaki Mosia. Ba kopelwa ke ba tsoswa ke nna Moiketsi Matsuma ka Botshabela ka mona, ke a leboga ntate.
10: Mozwakhe kgotso, Phahlane mona Nyaka Lokalandrich, ko jile ka tsebe ngwanaka 90.3 Lekhubu. Jale ke tsosa Ndenzele Brandfort a tsoya phasime, Ntate Mothombeni ke moaisane waka a tsoya phasime, Ntate Modise a tsoya phasime, botlhe bao ke ptsa le bona Mozwakhe. Nka lebaraki wa Ntate Boraki ka Jotse Mate tsa gae, le ena a tsoya phasime, re se re sogetlara pele re theela ka batlaoja. Danke Mozwakhe, ke a leboga, Phahlane Monyaka wa Lalrich.
11: E semnyama isithandwa wabafowethu, o pelile. Hayi, mina ngingomqemane ngiphile isaka. Wena Mzwakhe, ngithi mabavuke bonke abantu engibaziko bakhazemule ngithi umamtena eMayton makavuke, ngithi uMakabelo eValcom makavuke, ngigcine ngondenzeni eBrandford. Bavusa ngoSK Hlongwane la eEverton eVal. Okay, right.
12: Emotho mogati ke kopela maraka timo mokotjo ana compete ho dimetso Olympiad bosiwo mbaka maobane e se ga ntate modimo ka metsa hantle ke sa lebalele bana babo e leng tshepo mokotjo le kagiso mokotjo ke ga ntate modimo ba etsa hantle le bona dithutong tsa bona tanko.
13: Emotsomogatuba a bua mmona je mmati mo Carlton Ville ke re ba ba tswe ba tota dine na ho la ta uye kholo e ya e bua ntsa dine na je ta uye kholo bana ya ho la ta dine na ta uye kholo je re jo santa ka ofera bo hle ma ja ka ka velko mo ka ofera je ga ba tswe ba ya bua mmona je mmati le ba fwetu
3: ha tswe motsomogatu ha ke ke tso sente tikululu ke ga tso patsime ke tso seme matlumi ke ga tso a patsime ke tso selimi mo mabu ke ke ga tso ba patsime ba be letsatsi le motho ke makululu mo na profantin thank you ke le bo mzaki
14: mzaki re ke ba tso senta di ke papita na mo ga dalma se ga mana re ke tso se shark squa ja ja ke tso sel matisi zo ke rato la ka u dla khomete mani ke tso selong khona ka matieo o go tshabela go di eneng ka mane ke gatebe tangi mzwake mzwake re ke ba tso senta di ke papita na mo ga dalma se ka mana re ke tso se shark squa ja ja ke tso sel matisi zo ke rato la ka u dla khomete mane ke tso selong khona ka matieo o go tshabela go di eneng ka mane ke
15: gatebe tangi mzwake motho moratua kgotso kgotso o phileng ntate ke le tsosa molemong ka mo ratuma o le parese ke le molemong tsoatsoa phatsime sebosele molemo nomoro ya enšhakena 076
16: dumela e motho moratua dumela ke ga batsoe batho ke re weiki weiki ke re ngwaneso ngwaneso madintsa se butswe ka matabeng ka moo tsoa tsoa tsoela ngwaneso ke re le tisetswe yona se butswe seponeseng sa Foriesburg ka moo ke re tso tsoa tsoa kgaitsedi ka botlhokong ka moo ke tsotse le mokgotsi ya ka tsika tsika ramphore ka mane ka matlwantlo a Stensges ke re tsoa uthiaka ga ba tsoe motshomokatiwa ba tsosa ke mosena mosia botobatsi ka matwabeng ka Senegal
17: lesobelotsomotlhanotsotso lesedi fm dumela kgotso lesedi gamatele ka motlhompe tsatsi le monate motlhompei
18: Thank you.
17: Re tewa dikere neng ha mona a tile sa di dumela khotso. Le kai.
19: Amna ke jang hle mona se.
17: Amna tiga tolaka.
19: Ke ba tlo tsa bana ba la tela ntla mona ntse te. Ke khone mama ga na maloka. Le khone mama ntse ke le ka mo. Ke ke tele ka tsile nye le ka botavi. Ra bo bona ke ba ba nne tsa tle ba mmate ke mama tsatsi ka ika ke mpotsa no bona.
17: Obedi wa lo tata mme wa ka ke le buile ga golo ga itsedi ya motho le seri le seri
20: hela motho mo ratwa
17: le kae le ka ngwaneso
20: ke tsotsa tsotsa landana
17: amnadi
20: eh ya se tiko pa o tsanga tele be se ka man ka mala patrine ke re ntate eng ko ja ka kwa zulu natal ke qatele ka motsama ina mme le ka clearance ba tsotsa ke ngwana ne ya be le matetela mapeng thank you motho mo ratwa
17: thank you manana le seri
21: amonate
17: le guy
21: atene ka motho mo ratwa
17: amonate popi
21: eh o tsoma ta ke tsoma ma khotsa le tsama o tso se pusha le tsoka ma thebane e tso se tso se khotsa ma bo Thank
17: you, MKB. Lesedi. Dumela.
0: Dumela sponono. No.
17: Le kae popinyan.
0: Ao mamu ya lefa wa phela ngwana o khumena o phela jwang?
17: Ah ke phetse mamu ja lefa hle.
0: Eh ya senna ke ao ke bana ba thobana.
17: Eh.
0: A go go nke ke tsofe me fa ka mani ka hene mani. Ke tsofe ngkhulu ma tshidiso molele kwa mona o tshabelo. Ke ketelle ka maishi mofubatha hona mona di aim tshabelo ke go batsoa ba tla metsi ya kana me.
17: Ke maishi mofubatha.
0: Maishi mofubatha.
17: Ke le wile.
0: Thank you for me.
17: Le seri.
21: E mo tsamara tswa.
17: Le kai.
21: Ba mutino ka mme ya thuni wena.
17: Ha monati.
21: A go ke masela ka mona ka zwa le ke tsire ntate S. Ke mang ntate Hlongwane SK Hlongwane a tswe. Be ke re mangata ka mo le ka Park West a tswe. Be ke re a o sintsa ke khumalo yena tswe mo thina sonke. Ba tsosa ke mamutina mona mme ya thuni. Thank you sponono.
17: Thank you. Le seri.
21: Eh, ba didi.
17: Ndare.
21: Spodo lo ke tso pedi.
17: Mona di ngwana eso.
21: Spodo lo ke a ke kuru ka mana ka mo ne ke pese bro, ka itlo ba le tshegana. Ngwana ra bona wa hula ka tsela ka dire yena ke khotso ranthiba wa hula ke re khotso ranthiba ka boka mo ya ke pese bro, ke ra o hula she. A ke tiri mo tsola ka mana ka so so le go tema botse ke khauta. Tso tso tso tso ke mo ka le spodo le moyi. Ke ka mane ka monya ke versus bro ke re ka ke eti ra matshe ke ra go ba mo mo ka mane ka monya ke ye ka tre eti ra mo ka monya ke tswa ke ipetele ka sabata ke di tsena ka mane ka monya ke versus bro ba tsho ke motho ya dey fast la ke sporono ha re ka buse mo rena ranti ba di wa ja le ba sporono
17: hore mo tso bitswang ithobaleng tshanyana le ke se leo
21: section ya di ka go yona ke ithobaleng tshanyana
17: ndate
21: thank you sporono
17: hai ithobaleng tshanyana le sedi
1: eh la ke mo zwa tshe le ka ngwana
17: pila mo etape
1: thank you man a gore ke tsene ka mang ka maplus nya re ntse ngwana mme ke tsoge a o se e maria mofoke mo le a timre na mo kuena se bana be suka nete ha ke tloa ka mona ke ka mang ka brand for te mang ma swi ke tsoge sa jeng khulu mathabela ngwana mme ke ra ya tswe ka nete re thope re mo sebetsi ke se bo mofoke ka temba le se free e
17: ntate ke le wile
1: thank you my bro
17: Mola tsao ke ne ka mona ntshanyana dumela motsomo ga tuwa ke tsosa bana balatelang matlotli moloko mafusi meshake batsosa ke moja ma Josepha meshake kwa kwa thaba busiwe ke le buile a ro hlengwane eso go tso ntate ke tsosa e motsomo ra tuwa ke tsosa mme magalane no go qoqoloseng di thakwaneng o tsosa ke ntate noko Valrif number 8 ke le bo hlengwane eso e motsomoratu ya dumela ha batswe batho mabinda le epo mama hlatsi ke qetelle ka masimama ka Fulgence Crown gauta gotla ka nkomo ka ga molutse Fulgence Crown tanko ke lebowa dumela se buise moyeng ke rata o tsosa mme wa ka ke mapaballo ha mapaballo a dumele madume sponono ntumelle hle ka jene ke tsosa mme wa ka ke morallana le gaitsedi tsa hai bona ke di semelo le maletsema ba tsoswa ke mme wa bona malebitsa ka Western area simunye ke le buile go lengwane swa re tlhagile la desponono ebe wa go lwa ka jeno o ke di ka tsa tsebela tswalo ntumile ke tle ke re hwena o hole o bona tsedindile motsengata happy birthday

0: Kgotso Blanke, Mafifi. Kopa o kena ka mane ka petsana re itse. Tso se mfumadi wa ka. Ponono saka, malerato Mokoena. Ke tsose lefatere ka mono. Jan Semela. Tsose le mosebetsi mmoho le nna. Paulos Mlakeng, ke moshana Petristen ma. Ke a leboha mvolovolo, ke Thabiso Mokoena.
1: Kgotso motsho moratuwa. Ga ke kene le bana ba latelang. Ke kere kgethang maphela. Ke kgethang maphela ne o ke sa eme.
2: Dumela e motsho moratuwa. Ke sebe wa lukumang torontoro. Ke re ha batho e batho. Ke fatere o ka mane ka fukere ke motaung ba motloletse ka ndaun down. Ke fete ke ye mane ditsimane wa bodikijimane mane. Ne se ke qetella ka mofumahadi ka mo ka fukere mare ya popisbeo. Dango!
3: Sponono dumela tle o gore kire o seng le bontumeng a tsobe ke a se ratana mo solo tsena tswe ke katele ka me mamgana ma Lucas ka o fela ba so ke go somahlatsa
4: khotsa sponono hanje ke tsose batho bana ba bararo ba latelang ke a butiwa ka Andri Shubano mane vepenare ho hote ke mo eketse mo sole le ena mane vepenare ka kwetla ke qetelle ka botitefo mokubelena mane di-placing tsa Smithfield bona ba tsoswa ke malfa mosole ka mona botshabelo diung ke re ba bele letsatsi le monate ha ke le boe ntate
5: ela mafifi dumela ntate re ke tsoswa wa latelang matume Charles Munyela Midrand a bele ba bobara dingwana Ramaphosa extension basebetsi mmoho ka fela ka mona ka Yellow Jersey Logistics ke bakganiwa ditorotoro ka mona ka Rodicom ke tswa botate ba tsosa ke nna matshwenyego joma bote ke le odima ntorontoro shebile ka mona ka mo Johannesburg tangi papa.

0: itsepisa tsosoloswa eo Modimo a tla etsa. Momamedi wa ka ya ratehang mo re badileng, tsohang le tsamaye, hobane mona ha se moo le ka phomolang ka baka la ditshila tse hlahisang tshenyego. Sehlooho sa rona se itse, ema o tsamaye. Momamedi bana ba Modimo ba kekebe ba tula ba dutse ditshileng, mme bana ba Modimo ba ne ba leka ho phomola sebakeng se silafetseng ha Modimo a re ka molomo wa moprofeta, tswang le tsamaye, mona ha se moo le ka phelang teng. Le rona dinakong tseo re phelang ho tsona, re na le ho leka ho phomola ka hara sebe, re na le ho leka ho phomola ka hara dikamano tse fosahetseng tse nang le tjhefu, re na le ho leka ho phomola ka hara dintwa le diphapang, re na le ho leka ho phomola ka hara kgalefo, re na le ho leka ho phomola ka hara lefatshe, re na le ho leka ho phomola ka hara dintwa tsa ka malapeng, ka hara ditlhekefetso. Mare hoseng ona tshebeletso ena e re ema o tsamaye. Modimo o re ema hana jwale o tsamaye, o keke wa dula moo Modimo a sa o rerelang teng, o keke wa sebeletsa Modimo ya halalelang ya hlwekileng ka hara ditshila. Tloha moo moya wa hao o senyehang teng, baka sebaka se halalelang. Tloha moo maikutlo a hao a dulang a ferekane teng, tloha moo moya wa hao o dulang o thuntheditswe ke mahlapa, ke dikobiso teng. Ema o tsamaye. Momamedi, ka nako nngwe moya o halalelang o bua le wena, o utlwe o ikutlwa maikutlong a hore ande nthwena ke sa e batla, ande ha ke sa batla ho tsamaya le bonyeo, ande ha ke sa batla ho etsa nthwene ba e etsang, ande ha ke sa batla ho ameha ka hara manyofonyofo, ha ke sa batla ho utswetsa ba bang, ha ke sa batla ho phedisa ba bang ka dikgapa, ha ke sa batla ho dula ke nyahamisa ba bang. Empa la o sa batle o ntso dutse, tshebeletso ena e re ema o tsamaye, hobane moya wa hao o keke wa phomola ka hara ditshila tse jwalo. Ema hono jwale, tsamaya leo ke lentswe la Modimo, kutlo a ibeketso. Amen.
1: A ke sa batla moruti wa labakgotsi ba stinge abe re tsebele tswale tsedi hantle ho mahloho ho reke mohlano mantsi o mofokeng le moifo ditapo ke tseo
2: makumane ka mantsi wa mofokeng harabeke ka ho raya bohlano ho fitla ka ho raya botshelela ho se ho le sedi FM fela.

0: ke le buile holo gaitsedi ya ka e botsho moratuwa mamedi a ke re le kole hore re tswa ka difingo makumane ho sengona
1: a sala ba re batla re bisetsa doctor mpa ha re a tlo ba re gonne ho bua le doctor ho fihlela ka sheko
0: se suti ha o file se alma sa ha o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi eno wa makumane le thuso e mo ifo o mo fumanetseng yona a thotseding motlatsa moporesidente Paul Mashatile o eteletse pele moifo wa batlatsi ba matona mafapheng a sepolesa le sesole leetong la bona Mitchells Plain le Google 2 Cape Flats. Aforika Borwa, Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang na lebitso la ka ke Mantshegua Mofokeng. Ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya botlhano seo re di balwang ke tsietsi mogaladi.

di tabatsana tsa hora ya bohlano di fella mona mmeri di petela ka lokola tsa bolipi ba kensa ka jeno jwa ka ditlopisitswe ba mogatlwa bolipi Pretoria Gauteng le o di mo le tla kwaela ntle le mo le tla hla ka opole fela o tla futumala ka le boya le hole Mpumalanga le tla kwaela ka mohudi hoseng hona ka dihlabeng ntle le mo le tla hla ka opole empa o tla futumala low felt le ka dihlabeng Northwest Province le Free State le tla hla ka mme opole o fitlela o futumala Northern Cape le tla hla ka opole Western Cape le tla kwaela ka mohudi hoseng hona ka bophirima empa le hlake ka botshabela ntle le mo le tla kwaela ka o gata dibaka me ho pole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma karolong ye ka botshabela Eastern Cape le tla kwaela ka mohudi hoseng hona ho tsohe pula e bobebe le bopong ntle le mo le tla kwaela ka o gata dibaka o pole KwaZulu-Natal le tla hlaka o fitlhela le kwaela ka o gata dibaka o futumale empa o tla pola ka borwa bophirima di tabatsana tsa ora ya bohlano le bolipi di fella mona boela ba mmete batseding ha o right la beile ya botshelela makumane ya mona le mani a tsola pele

0: ke le buile holo tsietsi mohaladi ka hore balla ditaba tseo tsa hora ya bohlano jalo ka boletse o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelela netefatsa hore ha di ofete motlhophisi wa makumane ke lerato wa sarabele batlaisi ba lona ke kapa motlaisi wa lona ke mokete monyobo ke lebogile kgoma matodi ke ena ya re laolelang kgaso mantshewa ke lebitso laka gopola gore makumane o atlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nkuka pere ka pelenyana fela ga re le kole gore re tlong ka maikutlo a gago ka dife go tse melemong ya batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media o tlhonkile le batsometsing ke na le mogotlhane o ntshitisa go bua gantle mo na le mane re tlalela gore ke matswalela a naga ya Ghana a lesome go a magolo a mararo go a gotlisetswang ga bona ao go fumanweng gore a na itokomane tse molaong tse a dumelelang go phela mona lapeng Aforika Borwa se ne a se utolotswe nakong eo go lekolwang ditokomane tsa ona boemafofaneng ba matšhaba ba OR Tambo nakong eo a palamang sefofane a go tlisetswang lapeng ba ithaopile go busetswa lapeng ka morago lela ka gore ga ba bolokega mona lapeng Aforika Borwa ka kakaretso ke matswalela a fetang 800 a lebeletsweng go busetswa ga bona Ghana mamedi a thi go tsedi moporesidente Cyril Ramaphosa o lakaleditse setlhopha sa naga sa bolo Bafana Bafana mahlonolo nakong ena eo se kenang leetong le lebang tlhodisanong wa mogope wa lefatshe moporesidente Ramaphosa o kgothaleditse batlhankana a re kapa o ba kgothaleditse batlhankana a re ba sebedise monyetla ona o ba ofueng o ba tsebisitse gore ba sebetse ka thata gore ba sentshe tlhodisanong ka pele o tsebisitse setlhopha gore dimilione tse fetang 60 kaofela 60 million tsa baagi ba naga ya Aforika Borwa di tlilo ba tshehetsa rakgwebo wa North West ya ditabeng Brown Mogotsi o tla tsebaka jeno gore o lokololwa ditlamong ka beile kapa tšhe nakong eo a tlhagang lekgotleng la dinyebe la masterata wa Johannesburg e Gauteng re tlelelwa gore Mogotsi o lokile go lefa mofuputsi nyebeng ya gae tsotso gore a se ganyetse kopo ya gae ya gore a lokololwe ka beile o tshwaretswe go etsa e ka o tlasetswe go se jalo o tsametse ke itloso tsa ba le sethunya le matlhetlhelo tse se molaong o thunya a sebakeng sa baagi city sa thoko phethagatswa ka mora ditlalego tsa gore o thuntse koloi ya e ka magetlo a lesome le motso ya batlhatlhelanyebe ya teko ya polos policing a re o ne a tlhaselwa sesuthi ga o file sealemoya sa gago o tlo utlwa selelo sa momamedi wa makumane ka jeno le thuso e nngwe fo o mo fumaletseng yona e re ke fetise mabenkele
1: botlhoko ba o latlhelwa ke morati wa ga sepapahet clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng

0: e tlo fela ka bothata haholo. Ke bone ka hape ntho ba e shebileng ba batla fela go kgutlisa dipelo tsa rona wa bakgetha hape, hobane o ke ke ba tlo kena ka hare ho batho ba dipolotiki, o se motho wa dipolotiki ba ko control. Ke a leboga kgaitsedi yaka.
1: Prof, ha re kwale maikutlo a hao ka dintlha tsena tse hlahisitsweng ke bamamedi, re be re utlwa hore na re ka bona maAfrika Borwa a phethatsa polelo e ileng ya bolelwa ke mopresidente wa mehleng Mofu Nelson Mandela, a hore e bang ANC e le etsa seo mmuso wa kgethollo apartheid o le entseng sona, le etse seo le se entseng mmuso wa kgethollo. If the ANC does to you what the apartheid government did to you, then you must do to the ANC what you did to the apartheid government.
2: Ke re ke tla ka yone ntlha ena hangata ke tikelele batho re ba ikarabela a rona jwalo ka kapanna a se go thaletsa batho re ba vote jwang. Mme ke tla re yone democracy ena e re ntse re bone monang ena ya rona e fa mang le mang monyetla wa gore a ikgethele gore ba batla go voutela mang. Empa gape le teng ha ke lebelela ke arabela maikutlo mo maikutlong a a tlhaisitsweng, ke rata se ntate wa pele a se tlhaisitseng ya gore e ka re go sebediswa dipolotiki
1: toloka constitution
2: o toloka yone molaotheo wa rona. Empa re tshwanetse re gopole gore ke yone ntlha e leng gore e re ama le ka kakaretso mo nang ya rona, bao ba e leng gore go gang ga bana ditšhelete matlole jwalo jwalo, o tla fitlhela gore gangata ba a tlholwa mo magotleng a rona a dinyeo. Mme bao ba e leng gore ba na le the political pedigree le tsone ditshietso tse maatla tsa ditšhelete, ke bone ba e leng gore ba tsane ba tsweletse pele dintlha tse dingwe. Empa le moporesidente jaaka ke tlaisi e santse e le boikarabelo ba ga na le bokgoni a molao o moletlelela a re moletlelele gore a nke that review route. Empa ketelong a re amogeleng le sephetho se e leng gore se ile sa fitlhelelwa, re ananele sephetho seo se ile sa fitlhelelwa ga e le gore ke sephetho se e leng gore se nkilwe ka mokgwa wa democracy. Empa ka kakaretso ke tle ke re gape le teng re ga re so fitlhe nakong eo mo re ka reng baeteledipele ba rona gangata go sa natse gore ke moporesidente ga ba bona gore o hang tse dingwe tsa menyenyetsi tsena di ama seriti sa naga, se ama seriti tsa tsone megaya e ya bone a ba itokolole maemong a bone. Mme ga re so re fitlhe a maemong a bone, le bone bana ba ganetso ba ba e leng gore ba etsa lerata o na le dintho tse ba di etsang, empa le bone ka bo bone ba
1: Prof, re leboetse nako ya gao le ka moso.
2: Re
1: leboile gagolo ke motlhophole baite ba tsa dipolotiki Professor Sethulego Mathebesi o tswa University of Free State. Ha le gabola jalo le bolela gore rona moifo wa makumane re ntse o lekane bakeng sa letsatsi la kajeno go tswa motlhophisi wa lona Lerato Sarabele ya le tlhaisitseng ke mokete monyeo bo kile mogile Kgoma Matodi a re laolela gaso ka bogabane bona ba ga e sa le mantshebua ke bitso laka ha re kwa lebeke le wena gosane bakeng sa gore botlhano le gora botshelela gosane o seng mo nalapeng go le CDFM. E re ke suthelatsietse mogaladi a re baleleta ba tsa ora ya botshelela.

0: mekete manyalong olo sena lenyalo le monate ka pamoketo monate o sa bapale ama volovolo a platform one le shuba le botsimene fela botsa so fela so rabu super the biggest one to drive it a quad breakfast show kila bone yes sir a throwback Thursday ama volovolo I was victim sepelo mono uthando re ba khatlhelong go bedi the biggest one to drive it a quad breakfast show hopola Dinsedi wa kamane ka San City ziawa mo kamane ka San City zero ho posa di 27 sa June fumana tikiti tsa o sentse di fumana ya tsona ibile ntwe bonate ona hana re felletswa re bua ka dibini ne nne ntla tla ko jwetsa hona le ba bambe re balahletseng hape tikiti ya ho ke 350 me o di fumana ka ticket pro ke ona e rekisang di tikiti tseno fumana tikiti ya hao me sa VIP 1750 kamane ka San City Northwest bokone bo phiri maybe le bana ba ntjoetsa ka Northwest ka bona ba re hey ba bona ha ziawa zia kala mo ile teng ka kwano taba ya moruo economy ya rona ya hola ka kwano le batho ba bo di guest house ba tshojwalo ba re hey o bana jwale di le boroko bo bo fedile mane San City le rona ba haufi mona a iri thusa holo zia kala ke ga o ke a leboa ke a hopola gela ga ya nenne le dikolong kae kae motseng o mong mono morena thabile a holo SABC ka CSI project ya bona go lo fana jolo ka dimpho di joka mo jwale ha se mmino fela ke ntho tse ngata tse kgolo tseo SABC di etsang ke a hopola ke la kaka mono ka ra o bo rra le bo mma ke a itumela thata go le bona gompieno go siame thata ba re go siame thata gonne ka ga a se re le teng he ka kwano ka Northwest taba tse monate ka nnete ziawa mo zia kala mo zia kala etsa jalo fumane taba tsa hao tikete tsa hao sentse di fumane ya tsona mme sentse di ya dipela fumana tikete tsa hao hona le dibini tse ding hapetse re tlo di kenya ke tla o jwetsa o dule o buletse o dule o mametse the biggest morning drive re mokgatlhelong wa bobedi wa thakgoga
1: ho jwalo mamela tsebeletswa le sedi re ho potse fela hore motsiano nge hlola matsatsi a mashuma mabedi ana le metsi robedi monungwa a itse le 2026 wena ya tsile nhle o ganne hantle re tlo fana jwaleng yana tjena hore se phalla jwang se pedipedi motho ntso shebile hore ha dikoloi di letse leng tjena dithetse mafura mme mafura na bitsa ka lebaka la dintwa tsentseng di etsa hala pakeng tsa Israel America tse lwantshang ba lwantshang jwalo Iran mme ila kae ka rotla ba le dipuisano bakeng sa hore ho be le peo fatshe ya marumo empa amma me di dintse di betsana ka dibomo ka mogwaole mong ntse ba ruthuthana ka mono Iran ba tsho ba re ai khona dibomo ntse di kena tsa America ka kwano me le Iran ntse ikarabella ka mogwa ikarabellang ka teng ne ka mane ka Strait of Hormuz ihle ho ntsona le bothata ba hore dikepetsetsa maisang o le etala di fete ka mono mamedi maybe le ho tlo buisana jwalo gona ke tabelo gore tla sebetswa jwang santsano le thata ka ntintwa ya Ukraine le Russia le yona ntse tswella pele me jwale Kiev e bona hala ise lwana ka di roboto so lwana ka di roboto ba sa romella masole fela batho ba se ba tshwaga ntho e kageng ya PlayStation ba romelle dithunya kae kae di lolwana e mamedi mo ga ntjena technology e ntse hore le di drone tsena tsa di drone mamedi ba se ba betsana ka tsona o fumana hore se fofane ke sena se mathisa di betsa moye mona empa ha hona motho mofufisi ka mo Jwale o tla tlo bona hore ntwa ka nnete di se di le maemong a odimo jwale e ama mafura a nna le wena re a lefang e ama theko kapa tshelete re lefang ho palama bese ho palama taxi hona jwale tjenana e ama le dijo hore na re direka ka bokae mme bohlokwa hle hore tshelete ya ha o ko iphena ko ya o idulela fatshe o etse meralo ka nepo o tlo ska iphumana o litsietsing dikoloto jwale di o imetse ka mona bana ba lapile ka mona ho bane megolo yona ha inyolohi
0: Mabedi e rutlo ga sepedipedi se me jwang o sa le teng a o se buseng ka mane ka banga o metro a re fetso na o se buseng o reng e manga o metro di tsama jwang khaitsi ya ka
2: ha ke wena ko le wa kara se di mesa ba me di ba tsa kwa pe tsa show a se pedipedi sa na ka mane ka manga o blue fountain e hona le potholo e kholo ka mane ka Nelson Mandela Drive le Harvey le nne ka mareng ka mona ha o ya o di bile go phirima ba mmila go nono to go ba gani ba rena ba ile tsoko a tse mmila wa fountain o ameile hola tla di tikitso tse ka lang ka mona ka milengono ka ke ntse ke tla ba fondeli pa ke ntse magraf the president grant le ali walhamole as well le was better so ke ka ba ka bona ba le sokori di tlo go tsinga mila yene le di kwetse ka ba ka la di tikitso tse ka lang ka mona se ka mo le se phala ha ntse ka ba se le go ha re kopana ya tlo fa
0: are le bo ya go loga itse ya ka re fete le city of joburg hopola sabc sport wa mamedi ke yona e tla o fa dipapadi tsena tsa mogapo wa lefatshe ka o fela jalo ka ditlabedi e tsagala SABC 3 ke lona le haelao la bolo le SABC 1 e tlabe o fa tsona all of us all in ka o fela 11 tsa June 2026 o fitlhela di 19 tsa July 2026 ebile o tlo di fumana ka o fela gape dipapadi tseno di radio station tsa rona tsa SABC World Cup ena ke ya rona jalo ka SABC e re kobe a re khutla re utlwe gore City of Joburg di tsamaya jwang thwasa e kamane ka e kuruleni
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Bapala hapa jikizinto papadi ke ntjha ka hohle hohle size khaya e etsa hore papadi ya hao ya thato hatsi e hole ka match play lepa bapala me o hape ho tswa dipetong dipetong tsa dipapadi tse fapaneng ho tloha ho bolo ya maoto rugby le cricket nakong ya kgefutso kapa pheletsong ya papadi na difelwa ke papadi tse ngata le menyetla e ketseileng ya ho hapa haholo kgaolo e ntjha e qala ka size khaya dipapadi di lokela ho ba dilemo tse leshome le metso robedi ka feta bapala ka boikarabelo the national lottery e tsamaiswa ke size khaya go tloa ka la 1 June 2026 ar fete city of joburg ke pele thwasa fetela ka maneka e kuruleni a sposa orenye city of joburg di tsama jwang
2: o tsikara ke dumedise hapo ba mamedi ba batle ba sedi fm re shebane le di roboto tse sa sebetseng ho garden street le stanton street ka tsarfanteng tsaklap le garden street ka tsarfanteng kanti re ntse re na le koloi e senyegile mane go N1 North pele o fitlha Albertina Sisulu e ntse e thibile tsela ka mo N1 North ga o tlata go feta Nasrec mane Diepkloof go na le kotsi ya koloi re kopa bakganni ba tlhokomele ebileng e ba ka sephetephete se be le maatla gagolo kanti re ntse re shebane le kotsi yane ya N14 East pele o fitlha Maldestrif ya truke le tanker ke kotsi e leng gore e ba ka sephetephete se tsamayaganyane ka 25 minutes ebileng e kwetse di-lanes tse pedi re kopa bakganni ba be le mamellotlhe ante hape sephetephete se petetsane go N1 North Malibongwe Drive ka mo N1 South magareng a Bramfontein le Olifant Fontein Bramfontein le Olifant Fontein Khrisane le Koma Road ka Soweto gape le Soweto Motorway le Moki Street gona Soweto go feta mo tsotlhe di tsamayagantle re lebo NPG le JRE ka tlalego ena
1: Kala bile wana ngwane so mamiri wa tsebeletso ya lesedi metsotso e dula hantle mashoma mabedi ana le metso medi ka morra hora ya busupa botlalo tjena re kopane le kobedi mogeseng re utlwa gore ka mora ka ikurulene se phalla jwa motho ntse o shebile ditaba gore tabane ya monghadi John yane ya monghadi Ferrari wa tseba monghadi Sibanyoni e ka re hlile bana ba NPA ba ikemiseditse gore ba boele ba ritelenyewe kgatlhano le yena ka jeno fela go bona hetse gore le yena ka nnete ha ho hang o ikemiseditse o sebedisa mekgwa e fapaneng ya molao bane motho le motho o na le ditokelo le yena o ikemiseditse go lwantsha go tshwarwa ha hae botjha le tse ding tsa dintho tse ka mositisang jwale re tla e bona mmamedi rena ha go ka etsala gore jwale e boele ritelwe e tla dula neng re tla o fa ditaba kobedi kgaitsadi a re boele re wa moelehle go reng ena a kore jwetse ka mo ka ikuruleni se phalla jwang sephetephete
4: kgaitsadi yaka phallo ya sephetephete e ka nna ya ameha mane sebakeng sa katlegong le foselorus go tloa ka ora ya borobong jale ka o lebeletse gore baagi le badudi ba dibaka tseo ba kopane le setseng sa mabenkele e leng katlegong crossing moo ba lebeletseng ke na mogantong re sebetsa mmogo le sepolesa se fang ditshebeletso aforika borwa re tla beya maemo leitlho dibakeng tse amegang le wena mokganneng sa matlho dinameng dikoloi di thulane mane sebakeng sa albatone mona ke mateanong a Heidelberg le Elandsfontein ka mane ka Binoni di thulane mateanong a Devalt Hartings le Snake e leng Mary Moodley a tsi ka maneka Thembisa Teng di tshulana matenong a Andrew Maphito le Reverend RTJ Namane hlokomela moganneng mo mabone a laolang sephetephetha student taolong e ba le tsholwa o emaebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka letlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena
0: ka bora bona fela Dr. Lucas Ruto ga di eme jwantsha kgwebo o na le dipila tse reng a o di bapa.

0: tsena di hopotsa boss sa le wena le wena le wena ka pheme ya ha. E bo ga ga ka lo bo so risa morao jwa mo. E pele o tla track pant e ka sendle le bafana. Ya o tsiba o so hola ha o sala taba le thotse ka to so di lahlela fe. O lo la no. O ka subela jeresi.
1: Wena o re subela jeresi o la ntjalle mo wa ka ke tshakile.
0: Yeah.
1: Ke a pere di pijama. Ja le ke mo shebile ke o para le vest. A pijama tsena di sa futuma la o le kane. Ke re futla pele. A re jwale le tsona pijama tse. Di batla borugwe bona o subele thopo ka hara borugwe ga mense na sketch ka kena take ke ya la ke mo take ha ke hopola ono le ngwana o no galemelwa o la hla dikobo ha jwale je o subela thopo ka hara borugwe e gae e o bina
0: go pali le mo mogotsi wa ka be ile jini monna ho di mo jwa bula tsela
1: Oh, my God. I'm at this time.
0: I'm going to say,
1: se ga mase re ntheke mo ja pa ya ke ga ba re tloela ntse ba
0: Dr. Lucas bo le o tle ka jalo ge sa batsa go ba Dr. Lucas
2: ela ela mo ipo le ka ka ba mo bu so pelle
0: ke
2: ka fela ona le ba mane
0: se re subela le ona je re
1: sie ra Dr. Lucas
0: a re sala taba fashion
2: kada o mo bi hare e tlile wa fuma na e bile re kentse crack su ka re ka u
1: I'm going to go to the house.
0: Hey, my baby, Dr. Lucas, so take care. Nah.

0: Limited edition soccer ball ya mahala. How reka ka 650 kapa hufita. O kenyeletsa le di 70 tsetharo tsenkang karolo. Jalo ka 2 liter Coca-Cola regular fela. Reka tse pedi ka 47 randa o boloka 9 randa. Kapa 200 gram Baker's tennis biscuits. Reka tse pedi ka 44 randa o boloka 16 randa. Di theko tsena di fumane ha o fihlela la 7 June. Ha thepa isa le teng. Spa fela hona le dipehelo.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke Big Red Sale ha OK Furniture. Mme re utlwisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa. Ho fihlela ka di-7 tsa June. Fumana 97 liter white chest freezer ya Hisense ka 2690 o boloka 609 kapo reka Queen Grande base set ya Sealy ka 5990 fela o boloka senyetse sa 2509 eo ke Big Red Sale ka lebenkeleng le online se foswe ha OK Furniture fela.

0: Ke big deal weekend. Ya okay. Miru kiseta di poloko tse jolo ka 750 gram ya Cremora coffee and tea creamer ka 49 rand. Di 850 gram tsa di tene tsa mifuta futa ya Parmalat full cream cheese ka pa di 750 gram tsa yona tse kretilweng ka 110 rand a ele nngwe. Le mifuta futa ya di 2 kg tsa Omo hand washing powder ka 50 rand a ele nngwe. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehi OK Express. Okay, beng ba le bankele ba o ka batsepang.
1: Ha o di pampiri tsena tsa tsena ke samang.
2: Ha setsa hao. A di tswe captain. Sena ha wa se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a seng ntseng.
3: Musadi ya neng a nthusa. O mponse mo hato ka mong. A dollar fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tsena tsa.
2: Etsa kopo online o join ma Afrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
5: A re ke re o tsona bašwa ba mabedi a masomedi fela metsotso a go fogaletse ora ka borobedi. The biggest one to drive tlhagowa breakfast show shana o mphulentliziyo ebesomhlaba Mr. Buga Tushu Sekabelo le ke ba bone shana ntse ba matha jalo le black coffee hohle mona ba feleletse le ka mane ka London ba ne ba le ka ofela. Mme ehlile batho ba bangata ba ba rata mosoma watle kwana ba feleletse. Sound ya black coffee na le motho a la e beya hantle re wa bona nthwane ne re utlwa ka sound ya black coffee ha ntse a kena jwale ke hona lefatshe le utlwang. Wa upola black coffee go na le ntho eno e utlwa fela gore ha tshwane le di-DJ tse dingwe gore ne le teng ntho eno le ha bapala mane sound ya ha yona le ntho ya gore hai mane ha tshwane le bana ba bang ka eng ha ke tsebe jwale a ne ke qoqa le ngwane so a tshwa re ha wa tsiba mosekwa ntshwane ne re utlwa ka coffee ba utlwa yona hana jwale le bona ha ba tsebe ba ka hlalosa jwa coffee boss ke ai coffee ke kakapo jwa lo sa hula bo mapolisa hula a hula bo kapsa wena thwasa hore tlomba nna le tloja chalete le lo
6: re ithute ga itse dia ka ro ke kebe wa kokota ha motho ka mogho ratang tshwantse o kokote ka tsela ya mo ha o so tlompuwe he o so buletswe le madi ha o so ka re bontsha bogwa hao emme ke bohlale ntwe eno matla a marketing kona ano a re ithuta batho ba yang o bona ke mofuta o jwang o ba fese batlwang ke bona pele o ba fa se o tlang ka sona hobane dikgwebo tse ngata gantlentle di sokodiswa ke yona ntho eno ya go jwale o tla ka gore nna talente yaka nna pina yaka fela na talente yago le pina ya gago nna ke se batlwang ke mmaraka o ileng go ona kapa chair ke mona mo o tla nana o tlhouwe kanti ga o a etsa leano lena le letle le ntsweng ke black coffee ga itse diaka ntho e o e buang ke nnete etlhile jwalo coffee ntho tsa di etsa gana jwale di odimo mme o sa ka etsa ntho a e ratang gobane e le coffee ba tlo e kwenya ka ofela
5: o nkile bo kabza na jwale ke tlhokometse gore bo kabza le bona batho ba ne ba lela ka mane kabza le maphorisa ke re batho ba tseba ka piano jwale ka mane ga o bapala petlekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepekeepeke yona batho ba ka mo bona ba thabela eng o tlo fumana hore jwa le ha bana ba tla ka piano mohlomong o ya ka bona a ikona piano e batlela stadag jwa le batho ba ne ba tsho jwa le ka tsheya ke le monke o pola kabza a ntse video a tsheya black coffee kae kae monana ga le kwa a botsa mogotsi wa hore e mamang ine le jwa mpetleke petleke ya mino e black coffee ana o ba pala mono o bitswa petleke petleke a kire ke o dulang o tatile ba re kwa magoa jwale batho ho bana ile ba le social media kha ba di ha ba kila ba itse ka kwana ba pala yona petleke petleke
6: ba petleka jwale ba petleka
5: batho ba ka video ya ne ba re he a buti jwale e jwa ngwena ha o e ba pala petleke petleke ka ithuta ntho e leng hore batho rena lu bua ka batho ka tsela eo wena kana ko na hanang ka yona a tlo mo hloka ho sane nana black coffee ha ine le motho nyana fela je a fikina hana ontsa itse ba ntho ya petleke petleke ntsa itse ba hanile
6: na ke kere o hlomphe katleo katleo ha se le hlonolo gona le hore motho a atleiswe ke le hlonolo gona le hore a atleiswe ke le hlonolo empa katleo ha holo katleo e ipheta pethang ho mofuta o le mong wa batho ga itse dia ka ha se le hlonolo mme o kobe butle pele o buela hodimo o sa sheba pele go bua o ye modima eng wena o bua gahlano le motho a tswetse pe a tswetse mpe
5: eh o tla mo hloka
6: ha tsaka batho batho tla ba hloka
5: mme o tla mo hloka mfethu e o lokwalwa ke video nyana o no go wetsa di likes nyana ya petleke petleke petleke yo kwalle ka ntle fela a bontsha coffee ro mogolo ga itse la ka re bua ka nthwena ya le IEC ya dikgetho di atla dikgetho hana jwale hona selemong sena mo mamedi a wa tseba ke na lo ipotsa hore ma councilor ra makation mo thwasa ge getha batho ba jwang ge getha motho leng hore o gethwa jwang o gethwa ka o bane o tumme o gethwa ka o bane o le councilor ga le dumedisang strata sa rona ka ofela ka pa o gethwa ka hore motho ona re ya tseba hore ha re be ile ena mona ditshebeletso ditla hape le tsebella kae hore motho ona ha re be ile ena hore ha ditshebeletso tsa rona jwale dintho hantle mona ditla loka dintho tsa rona ditla tsa mahantle re sheba eng gore motho wena ha o le councilor geng la ha o sheba eng ka pa o lebelletse eng hobane ha ke tsebe na hona le dipehelo tse itsentse betsweng bakeng sa makhanselara gore ho ba le khanselara ga hloka sena le sena le sena kapa ha o tumme fela o le batho kara ke ya ward mamang hobane ke tumme o feta batho ba mono ke ba le monyetla o feta ba baba ke a ipotsa e sebetsa jwang hangata ha se ntho e ke tsebang nna ka nnete
6: ke a kgola gore hle re tobise o momamedi hobane ke yena a ikgethela moetapele wa hae hobane qetellong baetapele bana haholo bana ba dikhanselara ba itshetlehile haholo tshehetsong ya baahi ba sebaka seo se tla ba kgetha jwale re tla re botsa momamedi go wena momamedi ha o lo kgetha kgetlong le o lo sheba tshebetso ya motho ya pele o mokgetha kapa o tla mohela ditshepiso tsa o fantsona hore ke tloetsa hore le hore ebe o mathaka leo o utlwisisa le hore meedi ya matla a hae e ho kae na ka nnete ya ko ya rabe o lo kgetha o shebile hore na o lakaetsang pele wa motsebela hore matla a ya kae kapa o tla nno mathe ha fela tshepisitse a buile ntho tseo o labalabelang ho di utlwa o tla mokenya studion seno o sotla bona pele gona o tla etsa bra
5: etsa jalo go letsetse 0786003084 086003084 WhatsApp line ya rona di voice note tseno ke 0797585066 0797585066 hey taba tsemo na tiki tsena wena thwasa ke gela ga bajwetsa gagwe zia khala mane rona re lo emelwa ke sanere radio station wena tsa malemo ya rona wena mmamedi ditlabe di le kamane ka zia khala mo san city jwale rona re emelwa ke sanere radio station jwale se sena le motho ka pa batho ba tla ba emela shandesho teng ka mono mafiki zolo teng ba teng khulichana enko kuzani waratwa kuzani waratwa haholo kwa zulu natala kwana waratwa kuzani youngster na teng Dr. Colbert Mukwebo teng ka mono babangata wena mmamedi jwale ke qeta o fumana ditaba tsa hore le Big Zulu o tla ba le teng o zia khala wena thwasa ka 27 Big Zulu o tla ba le teng ha o sontso utlwa gore Big Zulu emetseng tla lo emela u khosi re tla mokalla ka sanne
6: ho tla dube
5: re tla mokalla ka sanne go tla lo emela u
6: tla dube
5: tla bo ho lo
6: mmamedi o se ka ba die ha tabentsa ditikete wa bona engwe ke yona ena ya hore o reke tikete sa le ha jwale o tlotse ba o robehelle ka thuko ya boroko nna ke ne ke re o iketsetse molemo jwalo go fihla ntle sa le la bohlano o itukise hantle wena ha batho ba ntse ba kena ebe o tswa hana mono o ikemiseditse mokete ona o moholo jwale nna keletswa ka gore reka tikete hona jwale rekela motho wa hao tikete hona jwale rekela batswadi ba hao tikete tsena le batho ba reng e nna ke tlo gona ho ya e itsena tsa mosebetsi dintshwere fela nahana fela o so reketse batswadi ba hao di tikete o ba buketse Sun City ba fela beke a lo ba monate o ba buketse mo mamela etsa jwalo hlophisa o behe batho ba ba ratang pele la ile re wena ho no gona
5: ho lo ba monate ya holo ke a ipotsa hore Big Zulu ke eng a re le sedi tla re le matsa ka sanere o lo thusa khuzane o reng
6: e lo mothusa rona re tla ka sanere ba tla utlwa
5: lo ba kalla ka sanere motsweding ke le batla a tla thusa khuni tshana le lona le hoetsa la ye hoetsa la ba
6: a rona ga hantle
5: ya rona ga ge ya ka sanere fela re lo ba qeta o tla ba monate fumana tikete tseno tsona di ya fumana ya menyako e tla bula hore nya bobedi mane fela hona le bo pre party la bohlano ka ho nna ke batlang o yela bohlano khutle sundown hona le bo di pre party bo di after party a rona ga tsama bolabole ka pala bogago re ka tloa le bolabogago mo be hlobe
6: mo pa fa tso tla bontso ba pala
5: eh tabe se re qetile ka mo pa le fatse ga itse di aka tabe
6: se o fela neng ka
5: tabe ka di 19 ha o tabe se re le Africa bo kwa mo
6: aw ka di 19 tsa eng
5: tsa eh o tla bo tso pa le fela di 19
6: a ke re ke tshojwa lo ka
5: tabe se re shebella di papa di hona ka mo
6: ke ne ke tla tabenye
5: tabe se re shebella di papa di hona se re mikise di big screen ka mo yes ba no tsaba mo natwa tsa Sun City
6: a lo ba mo natika
5: o mo pa le fatso fela ka di 19 July
6: Thank you nda.
5: Ale,
6: ziya khala etlabele ka di 20 mark.
5: Ah, ziya khala ona khaitsela ka di 27 tsa June. 27 tsa June. Sentse le ana jwalo wena mmameli, sentse le ana jwalo. Le sedumelang? Le sedi ya
7: pa.
5: Yes sir.
6: Hala.
7: Yebo, the TC crew. Pavela ke maganya mtlele monana. Ei topic ya lona man, topic ya lona e le botsang. Wa tla ke le ka etsa mistake ka setha motho a botlo go batlela. Distance o di nyongwe ya bona botshabelo mona mari ka mogala a ikona dololo mari he ke nana hore o ya pele re tsoka o kgetha batho be lo reng sentse ba re bontsha hore ba tlo thusa setšhaba ba sentse ba etsa taba eo ya o thusa setšhaba ba bona ba motho yana o selfless ba bona ba motho yana o ikemiseditse
5: o wena ntho e buang o latsamaya ka ditshepiso tsa motho
7: hey ya ba mama tha motho a kwala ditsela a itsa eng e motho wa balwane le nona o tsamaya ka ba ditense a ga tawo dula ya ba le betse ka ba ditense a
5: a go opposite ya o tla be le mole a ga mpana ka opposite tshela e tla be le mole wa re ke a mokeng
7: ha ba se ka ngutisa botlo ba ntseng
5: Hey ho bohlokwa re shebe boso aka bane batho bana ba melomo e monate ba le limile monate ba ho bohlokwa ba bang wena boso aka kena lo ba kgetha fela o ba no manganga manganga ke ga tsi
7: ke mo ya phoso tse ke dietsa mari he ke nana ho tloa monana tsa le karas a batho ba bona ba bone ke lo kgetha batho be lo reng ba phodile batho be lo reng bana le chebelo pele batho be lo reng sente ba ga bontsha le pele aba positioning yo ya hore ebe mo legotla kapa eng o santse a yetsa dintho ka botlhokwa gore go kgetha ke tsebe o no ntse o sebeletsa setšhaba la o no se positioning
5: ai o buile taba bohlokwa boso wa ka o buile taba bohlokwa go le re rutlwe mo le sedumela
8: a di go mo ga de ba tshikala le monono mo
5: tate
6: ga itse di yaka
8: thank you ba tshikala eish wa bona taba o kgetha ya ha ze di o bua le moruti motalo wa piritona mo dipo taba ya o kgetha e ha bedi batho bana na ba sebetsa ka thata ha ba batla gore ba kgethiwe o thole motho a kwala ditsela a etsa eng a lwanela batho mara ha se a fumane setulo ha o sa le jwalo so gore o kgethe motho a hantle batho kare o tshwanetse o qale ka o sheba motho e lo reng ha thusa motho o tshwanetse a nke snepe gore a be le bopaki ba gore o thusitse motho ga se motho a thusang motho
6: Jala le tlotse ba jwang a sanki dinepe hore o thusa batho o no se mo ha ntse a thusa batho
8: No munolo batho ba izwang me waka ho bubebe hore motho a bona halo re wa sebetse
6: Jwa
8: ke hore a lentse hore a be snepe mona ka go di video tsa hore o na ya fa manchele ka eta e
6: Mphe jwang jetse na jwang ke mmona jwang
8: ere go bontsha rena o bona hala jwang wa bona maitshwaro a hae ya motho o kgona o mo bone semmelo sa hae botho ba hae ha re tla sheba motho le reng o re bontsha tsheletana le yona o thusa batho jwang ka tsheletana le yona ha re ke re shebe semelo sa motho rena motho ke motho ya semelo se jwang e re kgethile ka magetlogetlo empa ha ona letho le re etsagalelang ka lebaka la gore re kgetha batho ba re bontsha motho ya o bontshang le a qeta go dula setulo o tlo o bontsha gore na tšhelete ena o e ja jwang
6: ke a golane ke galela gore o kompolelele gore semelo sa ka ga ke le motho ya tshepagalang ke sa o bontshe bopaki ba botshepegi o tlo tseba jwang ke a tshepagala semelo sa ka ga e le gore ke motho ya nang le kamogelo ya baeti o le seo ga ke amogela baeti o tlo tseba jwang gore ke tseba o amogela
8: baetiaompontsha gore o amogela baeti ka tsela e jwang gago empa gore ke bone gore o amogela baeti ka tsela e jwang gago ke gore ke fitlhe gago ke bone ga ke kena ka tsong gagaona o amogela baeti jwang jale gona ga re le batho go tshwanetse gore ga o na le mekete kapo mme re mmengwang teng gore re tle dikopano ga re attenda dikopano tse jwalo motho ya nang le semelo sa botho re mo bona moo
6: a e tlhakile ae ontlhaloseditse yona gantle gore ka gore rona re iphe nako ya go tsebana le motho enwa re mo tsebe e se ka ba fela taba ya mesebetsi ena gae ya re bontshang yona re tsebe gore ke motho ya jwang ena bothong ba gae re tla ba le bothata o e tlhakisitse kgaitsedi yaka o tutubetse ke a
8: leboga
5: a re leboe mabedi etsa jalo go letsetse 086 000 3084 086 000 3084 0797585066 ke WhatsApp line ya rona Chepat.
9: Moamedi moketeng wa maobane o ne le ka mane ka Pretoria mo he mo president a neng a hlilala ka letsa tlhopha sa bafana bafana ka tla o le mahlonono ha fella ka o leboa fela bafana bafana empa he o le a tswela pele ka o leboa Pirates a leboa jwale le Sundowns ka mosebetsi wa bona e ba o wentseng o kgabane president
10: wonderful clubs that not only win here at home like Orlando Pirates after a 22 year drought and we congratulate them and we also congratulate Sundowns who have conquered football on the nation and they stand and they sit at the top of the continent against the wishes of many nations who wanted to win and they have won and we congratulate them and we wish them well.
9: Akgola tseno re sheba ka papa dinya bolo pele re khutlela tsena tsa mohopo wa lefatshe ke mo teng go fumana gore Telkom Netball League e le division nyane ya pele ka po ka rolong ya e ka udimudimo division e ka udimudimo he mo teng he maobane ne le papa dia Stings in kane jwalo le Kingdom Stars ya ba ya feta Stings ka mashoma mahlano ana le metso mehlano go mashume ya mane ana le motso le monga Tech Rhinos ila ya bapala jwalo le Flames ya ba Rhinos ba tshatla jwalo mmamedi ka mashome a mahlano a nang le metso e supileng go mashome a mararo a nang le metso e supileng ntse re le papading ya bolo he a re gotlela mone go fumana gore mapala morago wa tlhopha sane sa Stellenbosch Thabo Moloisane o tsamaile tlhopheng seno mme ke ka morago gore kontraka ga e fele ya ba setlhopha seng ka qetwa ga a monna ka nnete go sebeditse gantle ka bogabane empa kontraka gago ga re no ba oang fela re eketsa mo captain wa setlhopha sa bafana bafana ka po setlhopha sa bolo sa naga sa South Africa e leng Ronwan Williams le ena mmamedi o ile a etsa boipiletso ba latedi gore ba dule ba tshehetsa setlhopha ba ba rapelela ka nako tsotlhe Ronwan
11: urge everyone get behind the players get behind the team support us send us all those well wishes pray for us and us as a team will go out there and carry entire nation on our back and go and give our all
9: ka mogoya a dibeleng ka teng Ronwen gore ka nete leng pele dulentse nna le bona kana go tsohle hopola ga re itse tlhopa sa rona se jere jwalo yena mo captain Ronwen Williams Ricardo Goes Sipho Chaine a thimo raumane ba tla thibeletsa jwalo ka Aubrey Modiba Khuliso Modau Khulumane Ndamane Thabang Matuduli Nkosinathi Sibisi Bradley Cross Mbekezele Mbogazi Olwethu Makhanya Ime Okon Kamogelo sebelebele sebelebele samkele kabini moharimane ke tebo mokwena ke sephephelo se thole talente mbatha Jaden Adams pele mane witso tla tla majalo ka Themba Zwane Ikram Reines Thapelo Maseko Oswina Police Lyle Foster Tshepa Moremi ge le boile mofokeng mohole evidence magopa ke bona bana ba tla emelana ha ya rona hemmamedi me o ska le bala ba bapala hosane ka hora ya botshelela ka mane ka Pretoria he e tla be le ha ba bapala ba ikotlokotlolla mo ne loge ha ba tsamaya ntho tsa be di lukile ha re bela re tshepe re tla bela re kopana le wena hape o sane o seng mo hautla re jara o re gele mono na jwale ke wa khala di pubs ntsa gaso Auckland Park.
12: Ipe mwenyetleng wa hoba mohlodi ntweng ya ufumana sepeise hlwahlwa sa sechu se rotisa mati. Pakenze di sebeletso tse nne tsa radio ileng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM. E tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba mwenyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane. Ha re sepe ya hae ya Sechu e ka hapa ha radio station tsena tsenne sechu sa hao e be se sa le baleheng sietse sebengqo ka kno hona le melawana le dipehelo
13: ho tsa halang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di haleluya ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlapise mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026 100,000 hallelujahs e ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rand, myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
5: Shema le mo tsorobo fela be tsotso a ga lebile tsholo re nyane ya borobo the biggest to drive ta go ha breakfast show ole CD FM re rinke ba ba bedi nyana fela pele re fetela jalo go tholana moletsane re bone gore re utlo ge tabatsa ha idi mejwang ka taba ene e bohlokwa ntse re bua ka yona ke di voice note
14: first and about to card nna ke bona batho bana ba tshwana ka fela ba tshwana o tlogetha kapa o etseng go go ba tshwana ha o tla bua mara di tshepiso tsa ha hadi tse o tlo tsa re ke tlo etsang ke tlo etsang ke tlo etsang ah ha o so wa sheba ha sa parana ah e khona ntho tse tsa ntsepiseng ke tsho go ga ga satse ba gona ga ye ka ha ga satse go go tsena motho itilelo ba shebelle gona ba etsang ba kgethang ba kgethe a ile nna le ga se tsunke ho hle
15: dumela ntho se le khala sa batswa le botsang tshungwe go hlokojwa nna ntse ke bona ona batho ba tsho hai ha re shebe motho ka gore na ona le bogolo bo bokae ona le tsebo e kae diphihlelo bo bokae ka pa mohlomo ya le thuto e jwa wa bona o ka fela motho le tsho tsa tume fela le ke shebe mane a palama go le palama pa smart o se bone ka go tlo sebeletsa motho ona ga se ba tlo sebeletsa go ga tshwa ke go tla unkela black sheep fela tena e fela biwa mane ha se tlotse batho le tsho ke maliki ka Bloemfontein ke le buile
5: are le bua holo boswa ka le shobela botsiso pele metsotso ka le bile tsholo re nga bo robong thuli
16: dimela mbathu dimela ntwasa
6: ho shapo jwa thuli
16: ke tswile le tswile bana bese
6: ha monnate tholwana hey tholwana ke tswa ka tsona e bile ke hopotswa ke gaitsedi ya ka tshidiso ramatsie
16: eh
6: hore ka jeno ke letsatsi la machaba la o shebana jwa lo le tabena ya ya ho ya matsatsi eh ya ho ya matsatsi hore tabena ya ibile tloilele batsha ha o bua ka menstrual hygiene ba yutlisisa hantle ka taba ya ho ba dipirotong ke ntwe leng hore ho so le bobebe ho ka qoqa ka yona ne ke shebile papatso e nngwe televisioneng ke qala ho yelellwa le televisioneng e se e tutubatswa jwalo motho a hle ho bona la analytics yetsi mona gona le kolo di aparo mona ba ile ile fela television ke thutse ke maketse ke rao e se se re fitlhe bo embo go so le bobebe tholwana re bua ka di period ka taba ya ho ya matsatsing re bua fela jwalo ka re qoqa mohlomo ka o tshwara ke hloho ka ba re qoqa ka hore hey ke ne ke ke a thimola mo gaunje
16: ke nahana ho so le bobebe wa tse batho sa haholo go bane hona le thuto ena e bana ba yetsang dikolomane ya life orientation ke engwe ya dithuto tse ba thusang ho hlalosa maemo a dintlhatsena ka ofela tse o re buang ka tsona jwale ke bona ho so ho le bobebe ho ya hona jwale ho feta ha rona re ntse re tla re hola o no tshaba le bua ka yona le ha o e bona o tshaba le bua ka tlung re ke bona phetuo ke ena o no bua ka morana kwe telele o le ka ho ipata pele ba ka bona jwale hona jwale ka nnete ke bona thuto eno e ba thusa haholo hore ba tsebe na ho etsa halang diphetuo tse tla bang teng mmeleng wa hao ka nako efeng. Ke bona e se le ntho ya bobebe haholo ka nnete ho qoqa ka yona le hore o ithute haholwanyane ka yona.
6: Utlwa ntata o thotse jang?
16: Ee, o tlameile thuso. Ga ona mo a amelang ke taba e.
6: Ke ntate wa ngwanana.
16: Ee, ke ntate wa ngwanana.
6: Ke ntate wa ngwanana. Mme boemong bono ka nako nngwe o iphumana o tshwanela gore be wena ya lo hlalosa.
16: Bana ba banana ebile ga ngata. Taba ena ga e hlaha ba e jwetsa bontate ba bona.
6: Nekitamo
16: o tlo ya ntate o re e bona jena le jena o fumane ntate wa modimo a kene tsietsi
6: a se ka ba kena tsietsi World Menstrual Hygiene Day kada ke ka jeng
5: ga itse ya ka ke mametse
6: so ba dile di notes
5: ke mametse ke ya ithuta ka nnete o tswa o lona mona ke ya ithuta
6: wa rumeha o lo reka di gele
16: happy
6: lo reka di tane
16: o bo sotsi
6: wa rumeha
5: yeah no ke ya rumeha ga itse di ya ka ke ya rumeha e tlo batla ge ke re fe nako thwasa le bua ntho ya bohlokwa haholo haholo rona batho ba bontate le bua ntho ya bohlokwa haholo haholo re hudisa bana ba bana ba banana ho bonolo ka pa o thata ka hore ntho tse tsena re ka thusa bana ba rona ka tsona ho ka ba monate re bua le bontate ntate a nke a tshwa re nna wena khada nna ke bana ba hudile ke bana ka jeno e sale ke na le bona ba le banyane jwale ho ka ba monate ka nnete bohlokwa ho lota ba
16: ha ke tswa mona hle le bule mehala ka ndiskela e sinyetsa le nako ka nnete ka yona taba ena what's my winner twasa hona le bana ba hlole hanka na kong ho rafinya le sekolong ho ntsona le batho ba sebetsang fumana hore o hlole ho finyella mosebetsing ka lebaka la mahlaba a ho ya matsatsi jwale ntse ile botshata bo boholo nna ka nete ka lehlohonolo ha e ka ba ntho e mpitikisang ho hang ha e ke ke le tshwara ke e bona ke eo nna hanka ba ka ba le botshata ka nete batho ba bang ba pitika a lo
5: ba pitika be mathata
16: hey batho
5: ha e be mathata ka nete
6: e ntlolang ke eo ya olofa mosebetsing fela ho pitika la nka ka pitika
5: o tla tsho le di play o tsho se mona ke tswa
6: a ga itse dia ka mosebetsing teng ke aya e yona ke ba fela hantle we buang ke ntwe kgolo mme e bile hona la buti emong ana tsa maka mora o sie mong ba le
5: a shwella ka studio
6: a o sie no antsa re tsala buti o nsetse mora o nsetse mora ka ntia buti o kwahela sa se bonang o fihlella boemong ba gona ngora a o sine ke ge fela o yeme ka thukohanyana ire ko fumanele ntho o tla e gahla fela thekeng o tseba o tswela pele ka leto la hao ya nthabisa ntho eno ya hore o na le batho be leng hore kwa elellwa hore a ska go bosa motho ka ntho leng hore ke a tlhao a sireletse seriti sa hae ho fihlella boemong bo leng hore motho o gona hore a ikwa hele ka pa ikapese ka mogwa gonang ka teng fela ntho we buang to le tshwantse re bua hona le di company tse fang basadi matsatsi a mabedi ofo kgwedi le kgwedi ha ba ya matsatsi company wa gholla matsatsi ano la ile go wa fihla mosebetsing hobane ba hle ba elella hore hona le basadi ba bangata ba imelwang ke bohloko ba matsatsi ana a qalang a ho ya a di period me ba re ba se ke ba thewela matsatsi ano ba tla go tlela mosebetsing fela mosebetsi wa bona ebe o arolwa matsatsing a manga kgwedi ba nne ba o phete ka bona e le di kgwebo tsetsetseng pele haholo ho ya ka nna
16: haholo ka nnete e bohlokwa wena thwasa e bohlokwa ho bane le bana bana ba dulang di blasting kwana o fumana go nna ke ha le matsatsing ba mathata o lo fisa sekolo fela ke hore hana di sebediswa
5: tuli di eme jwa khaitse ka jena
16: re ke le lebohe bana beso hona le taba e o re tla tshwara le mo mamedi mona sputaneng sa rona sa ho leka hape bophelong ke ntho e feng e ileng wa fumana e le thata ka ho fitisisa me hore o leke hape ka mora ho hloleha molemong wa hore fela o ahe bophelo ba hao botjha tle mo nhe me rapelo ya rona ka jeno re tla rapella batho bao e le magoba a dintho tse itseng ibile ba se ba hloleha hore na ba tswa jwang ka hara dintho tseo ke tsona bana be se rona le setlhopha sa mmino wa sedumedi seo re tla bua le sone ke tsona ke lebile haholo
5: a re lebo etholana ke mang setlhopha seo kapa ke surprise
16: a ke batjha ba botshepei
5: jalo ntso tholetseng o emetse go be go botse
16: ke surprise ke tla go bua o le mang Ai man wa kata tsotsa. Bye bye matikara bye tsotsa.
5: Selala bale tsari wa tla metsetse ke mehlalo ka morago ra ya borobong. Se se ka metsetse le shuma fela bege betse o rengane ya borobong. The biggest morning drive at Aqua Breakfast Show. Mamedi re kobe a re khutla khona o kwala lenaneo.
17: Batho ka ofela ba lla ka mariha. Letlalo le omeng, matsoho a pudufetseng le letlalo le gagapheileng. Isinna, nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion. Ena le 100% pure hyaluron le almond oil. Ho etsa letlalo le be mongobo, e le bolokele le bonojana, hape le fepeile letsatsi ka ofela. Jwale ha Maria a kena, ke dula ke sireletsegile kgahlano le mathata a letlalo. Brave the chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.
18: Na kontsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
19: O bona ho ya ka nna khone wa hae eme. E tloha hoseng ho ya bosiu kwana. Ho ithuta, ho rala, le ho etsa mesebetsi ya hao ya motshea. Ho searcha, ho scrolla, le ho streama bosiu. Ka Telkom Prepaid LTE 15 gig, ke fumana 7.5 gig motshea le 7.5 gig bosiu ka 99 ranta fela. Mosebetsi wa hao wa ka mehla ke katleho fela. Motshehare le bosiu. Re charge letsatsi le letsatsi la hao ka 25 rand kapa ho feta. Eba o etsa tap to win meputso ya setsoto. Dialer star 180 hash. Kapo downloada my Telkom app. Hona le melawana le dipehelo. Telkom. Possible begins here.

0: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforom SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: lapeng la rona re nwa Carmen Pure Rooibos tea ka tsela tse fapaneng pale o e batla e le tswekere ka lebese le lengata lerato o e batla e loile e tšhisa thabo o iphoka ka kopi ya tonanagadi e na le tea bag nna he ke e nwa ka kgaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse go sa kgathale gore e nwa jwang Carmen Pure Rooibos tea e dula e lelemela nna tefelwa ke tea mankgonthe ya Afrika Borwa e fumaneha disupermarketeng tse ngata le go carmentea.co.za Carmen Pure Rooibos tea from our soil to your soul.
2: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
3: Ramase. Siabi sa matlhomo. Mupi wa lehodimo le lefatshe. Konyana ya mahodimo. Re a leboga.

0: FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Omedi kemisusu e mashima mabedi le metsemedi kamara hora ena ya borobong ka oneletsa omega khunou o modimo me pele homono kile ka ofa umsingizani bare thank you Jesus kila bone ka jeno mo mamito motle bo me batlatswa ka magalo go le ba meeting e fapaneng le dikerekeng tsa bona kana ko ngwe ke letsatsi la hore ba ise dithapelo kae kae ho setho sa bona se sense sa gone ho tla kerekeng le etsa mosebetsi o motle bo mme ka o tshietsa batho ba jwalo ba semba sa gone ho tla kerekeng ba banke ka lebaka la ho kula ba banke ka lebaka la ho hola ha sa gona mmele ha o sa gona o mojara hore a tle kerekeng empa ka lebaka la lona fela o ntse a iphumana e le karolo ya lona re ya leboga bo mme ka hore lebe le moya o jwalo lebe le moya o jwalo mabidi hopela hle ziakala Musan City hey hudubeile mo mabidi motlhe dintho di etsa hala mona ziakala me hopela hle tsena tso hle di etsa la kala mashuma mabedi le metse sipileng khoding ya Phupjane Sun City Super Bowl me menyako e bulwa ka hora ya bobedi motshehare di tikiti hle di a fumaneha ho suncity.co.za le ticket pro di qala ka 350 rand jale o tloske wa feto he wa tseba hara dibini tsentseng re di phatlalatsa hona le batho ba ratang sibini sena ha holo jale seteng o ska makala re ntse re sa phatlalatsi ne re batla re hlae re re pha o teng le yena ke a tseba wa ratwa Big Zulu le yena o teng hara dibini tse tlabeng dibina mane ziakala mo Sun City mehe wa tseba ha se yena fela he ki Shandesh le yena o teng Mafiki Zolo Khulichana Enko Sanere ba teng Khuzani Yanstana hey ba teng ba bangata man ba bangata mo mamedi motle bo DJ Khotso ke ba bone me ba tlisa mollo fela ho Sunfest jale tseba he hore sibini sena seo se ratang le sona se teng ke a kgola o ne ntse ipotsa dipotsa gore helang ba mo sietse nna se le bontse o teng Big Zulu re he metsesengena e mashimi a mararo ka mora hora ena ya borobong re tlo fumana senelo sa tumelo ke labone ka jeno ntate Moruti Ngaka Moshwadiba ke ena ya tla re tlisetsa sona me wena mo mamedi motle le metso le rona ya tsohang e teng metsesengena le shemele metso mehlano pele ho hora ya leshome o tloske wa fetwa ke ditaba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona hape ka jeno ere he ha nako e metsena mo mamedi motle ke tle ke onkele pina ke pina e tlanjalo ka zaza mona mareng amen ria senelong sa tumelo.

0: mamedi ha ke o dumedise ke moruting a ka moshwadi ba ya o dumedisa are ba le ha mmoho evangeli ke ya mareka mohalaledi gaolo ke a le shome ke mana ke a mashume a mararo le motso le mo empa ba bangata ba pele e tla ba ba morao me ba morao e tla ba ba pele o mamedi le kopana le Petrose le barutua ba Jesu ka mora hore monna wa moruhi a tamele Jesu le ho mo botsa potso moruti ke tla etsa jwa ke tle ke ruele fa la bophelo bo sa fele utlwa Jesu ha araba monna yena wa moruhi o hloka ntho e le nngwe tsamaya o rekise ka tsohle tse o nang le tsona o di fe ba fumanehi mme o tla ba le letlotlo le hodimong o ntanotla o ntatele o ipelese sefapano sa hao moevangedi mareka o re eo a hlajwa ke polelo yeo a ikela a swabile ke polelo yena e pepeditse mputso ya Petrose rona re tlohetse tsohle re o latetse e ka Petrose o re ho Jesu rona re tlohetse tsohle re o latetse re tla fumana ye o mamedi ke o seng hona mo o re fumanang molaetsa wa Modimo reng maemong a mmuso wa Modimo a kgethwa ke mohau moputso o teng o ro behetsweng leetong la evangeli ya Modimo empa utlwa seo Petrose a se botsang Jesu rona re tlohetse tsohle ra o latela ebe re tla fumana yeng mohlomong ke potso yeo le wena o ipotsang yona boseo le motsheare ha o kena leetong la evangeli ya Modimo ha o waka mangwele o rapela Modimo wa hao hlomong le wena o na le potso yena ka hare ho maikutlo a hao re ke bua le wena o seng hona ditholwana di teng bakeng sa ba sebeletsang Mosho wa Modimo. O re Jesu wa Nazareta. Ha ho motho. Ya ke keng a newa moputso. Mehlenyetla. Ha ho motho. Ya ke keng a newa moputso. Le mehlenyetla. Ha ho motho. Ya ke keng a newa moputso. Wa bophelo bo sa feleng. Ka mofufutso wa hai. Wa ile ngwatswa ha bolela evangeli ya Modimo mayemo a mmuso wa Modimo a kgethwa ke mohau kgetho ya Modimo ha e tshwane le ya batho leihlo la Modimo ha le tshwane le la batho ditlhonolofatso tsa Modimo ha di tshwane le tsa batho Modimo wa rona ke Modimo ya re tadimang jwalo ka ha ile a tadima Petrose le barutuwa ba hae ha ba rohanya le mesebetsi ya bona eo ba neng ba e kgomaretse ba e tsetsa tjhelete Modimo wa rona ke Modimo ya ileng a tadima Petrose le barutuwa ba hae a ba ntsha mosebetsing wa ho sala dikepe morao aba bontsha mosebetsi wa o amohela mohau wa lehodimo le ditlhonolofatso tsa hae le wena o seng hona tloho Modimo o ena le tshepo e ntjha mme o tla ofa se hlokwang ke pelo ya hao ka Kreste morana wa rona amen
1: re le bo hle ntate muruti ngaka moshwadi ba tsebeletso ke hao ya lesedi mo mamedi ke metsotso e mashama mabedi le metse mehlano pele hora ena ya leshume re le bo ha ntate muruti hle o badile wena mo mamedi motla haiba o fitiwe ke molaetsa wa hai bukeng ya mareka gaolo ya leshume temana ya mashama mararo le mosolomong re le boile ntate muruti moshwadi ba re le boile ntate mamedi re ke tle ke feletse molaetsa ona he ke letsatsi la mino wa sedumedi me batho ba bangata wa tseba ba fodiswa ke pina batho ba bangata ka nnete ha hona le seo kgathatsang hona le batho ba reng ke fodiswa ke pina thuli ke fodiswa ke pina jwale ka jeno he ke batla o fole moyeng ka pina e re ko fe neizimo ore sinengqaba

0: ene le lipina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela me Mathebe.
0: Le phetse jwang he ka jeno?
1: Re phetse a ntla re tsebe wena mmago.
0: Le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pale engwe e monate eo ke tla ngwe le phetela yo.
1: Nna ka nnete ke se ke tetetse utlatsa pale ya ka jeno.
2: Ke nna o tsebang hantle mme Mathebe ka dipale tse go phetelang tsona tse monate haholo. E bile tsena le dimakatso ka gare. E ka ba ya ka jeno ke buang ka yena.
0: O lokile bana ba ka. Pale ya rena ya ka jeno ke buang ka tabatabelo ya siputla. Nna le lona lena le ditabatabelo tse itseng.
1: Eya mme Mathebe.
2: O jalo mme Mathebe. Nna ke labalabela go bona bana bohle ka gare naga ena ya rona ba phela ha monate ka kgotso mme Mathebe.
0: Ena ke tabatabelo e ntle haholo hloni. Le nna ke se ke lakatsa e ka tabatabelo ena ya gago. E ka phethala ngwanaka. Jwale he, mamela mpale ena ya rona ka hloko.
3: Ke nke mo mamedi mong hape, le Sadi FM dumela.
0: Seo siputla a neng a se batla bakeng sa letsatsi la hae la tswalo, ke video game. Metswalle ya hae yohle e ne e na le yona. Mme ba ne ba dula ba qoqa ka dipapadi tse monate tseo ba neng ba di bapala mafelong a beke. O ile a kopa mme wa hae hore a mo rekele yona jwalo ka mpho ya letsatsi la hae la tsona. Mme mme wa hae o ne a dumetse ho etsa jwalo. Letsatsi pele ho letsatsi la siputla la tswalo, mme o ne a mo tshepisitse ho mo isa mabenkeleng hore a tle a reke video game eo. Siputla o ne a thabile haholo, mme o ile a re,
2: le nna qetellong ke tla iphumanela video game ntjha. Ke se ke tatetse ho bolella metswalle ya ka.
1: Mama Tshepi, lena ha hona le ntho e ntjha eo ke fumaneng, ke bolela metswalle ya ka hore e thabeleng.
0: O lokile kane, eo ke ketso e ntle ngwanaka, le ha o le jwalo he, rona ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Siputla o ile a tsoa a binela hodimo, ebile a keteka moqebelong oo. Yena le mme wa hae ba ile ba pala matekesi. Ba fihla lebenkeleng. Pelo ya siputla e ne e otla ka matla ke thabo.
2: Di video game di ka le hlakore lena mme.
4: Se ke wa potla ka ha ka hana hle siputla.
0: Mme o ne a bua jwalo e le ha siputla a ne a mathela ka mo di video game di beilweng ka teng. Siputla o ile a kgetha lebokoso la video game. Mme a le bontsha mme wa hae.
2: Mme.
4: O ne siputla.
2: Ke yena he. Ke yona video game eo ke e batlang.
4: Re ke bona.
0: Video game ena e ne etswa le di joypad tse pedi. Mo le di game tse pedi. Engwe ne le game ya mabelo. Mme engwe e le ya papadi ya bolo ya maoto. Empa ha mme wa siputla a bona theko ya video game eo, o ile a kgena haholo.
4: Ha e siputla. Ha e ka nnete. Ke maswabi ngwanaka. Video game ena e theko e boima. Haholo le hona. Mohlomong re ka leka ho boloka hore re reke selemo se tlang.
0: Siputla o ile a leka ka matla hore a se bontshe ho phoqea ha hae.
2: Jwale ke sona ka siputla mme Mathebe. Empa ke kopa o se ke wa moya ha kana hle. Mme wa hae, moya o mo tshepisa hore o tla mo rekela yona selemo se tlang.
0: Hloni?
2: Mme Mathebe.
0: Ka nako e nngwe ngwanaka ha le a lokela ho beha batswadi ba lona ka tlasa kgatello ka dintho tseo le di batlang. Le hopole hore ho ntse ho ena le dintho tse ding tsa bohlokwa tse lokelwang ke ho fitiswa pele ka malapeng. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Siputla o ne a hlonami ho a sa kang a tswa le metswalle ya hae ho ya bapala mmoho le bona mafelong ao a beke. O ne a sa natefelwe le ke letsatsi la hae la tswalo tsatsing le latelang. O ne a sa natefelwe le ke kuku e ikgethang. Eo mme wa hae a neng a mo baketse yona. Seo a neng a se batla fela ke video game. Siputla o ne a tsamaya ka terene ho tla sekolong ka Manta jwalo ka ha a ne a hlola a etsa. O ne a ntse a hlonana. Le ha ne a utlwisisa hore mme wa hae a ka be a ntse a mo reketse video game eo. Haeba a ne a ena le tjhelete.
1: Siputla. Jwale ha o dula o hlona metje, o nahana hore o tla sebetsa jwang dithutong tsa hao tsa sekolo. O hopole hore o ka nna wa mpefatsa dintho ha o sa sebetse hantle sekolong.
0: A o ka neng wena ka wa tla wa bua taba ya bohlokwa. Ana ke mantswe a matla go bontsha metswalle ya rona hore ba dule ba sebetsa ka thata dithutong tsa bona tsa sekolo. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Kere ne ye masitationing mosadi moholo ya neng a dutse haufi le Siputla o ile a theoa mo tirining Siputla o ile a elellwa hore mosadi moholo eo o siile mokotla wa hae hodima setulo o ile a mathela monyako wa tirene mme a qala ho hweletsa mosadi moholo monyako wa tirene o ile wa kwaleya mme tirene ya qala ho tsamaya Siputla o ile a kgutlela mo a neng a dutse teng me a populetsa ka mona ka mokotleng wa mosadi moholo hore a fumane aterese ya mo a dulang teng kapa mo a ka moletsetsang mohala teng nahana fela ka mo Siputla a ileng a mmakala ka teng ha a bula mokotlana ona wa mosadi moholo o ile a fumana tjhelete e ngata ka hara ona e ne e le tjhelete e ngata eo Siputla a neng a qala ho e bona ha e sale e le yena o ile a potlaka ho nahana ka video game
2: ke etse jwang ke kele lebenkeleng hona kore mme ke ithekela video game ho ka ba bonolo fela nke ke ka hlola ke emela selemo se tlang hore ke e fumane nka e fumana hona jwale Siputla nna le wena o dumela mantswe a reng motho a fuika letso ke kopa o seke wa etsa sena seo monahano wa hao o bolelang sona hle o bone hore mokotla o ke wa mang mme ke a kgola hore wa o hloka hona jwale etsa se lokileng motswalle
0: hloni le nna ke nahana hore Siputla o tla etsa se lokileng ngwanaka le ha o le jwalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona monahano wa tjhelete e ngata e ka hara mokotla o ile wa tshwenya Siputla maikutlo le tsheare lohle qetellong o ile nka qeto ya ho etsa se nepahetseng mme a kgutlisetsa mokotla ona ho mosadi moholo ha sekolo setswa Siputla o ile a fumana lehae la mosadi moholo ha bonolo fela yaba o kokota monyako mosadi moholo yane yaneng a palame tirene o ile a arabela mme a mo amohela ka sefahleho se tletseng poso se
2: dumela mme
4: dumela moshanyana ka
2: ke maswabi ho hlopa
4: molato ke himbo hela wantso sa
2: na ka le bitso ke Siputla
4: ehe
2: me ke tlile go no ho khutlisa mokotla ona wa hao
4: mokotla wa ka
2: o ile o lebala ka training o se
4: he bo
0: mosadi moholo o ile a kwala molomo ka letsoho ke ho makala ya ba ore
4: ho morena ka ha ke le ba ho le hlamagatu wa ka ke ne ke sa ke na hana hore ke ho lahlile e bile ke lahlile le tshelete ena ya haka mme ke ka hlwala ke di fumana hape ho mo ho sa hla mo shanyana ka
2: ho lokile ngono
0: Siputla o ile a bua jwalo a se a neletsa mosadi moholo mokotla wa hae ya ba o a retele ya ho tsamaya
4: hey Siputla
2: ngono
4: ya mahanyane mo shanyana ka ya mahanyane ka mo ho gatla hona le seo ke ratang ho etsetsa sona bakeng sa teboho ka ho bontsha mosa wa hao le botshepehi ba ngwana haka
2: ntho e nngwe fela eo ke batlang ha jwale ngono
4: helang ke eng jwale eo
2: mme yona ke video game hore lena ke bapale papadi ya mabelo le ya bolo ya maoto le metswalle ya ka
4: ke a bona ngwana haka
2: empa ke lokela ho ema ho fihlela ka letsatsi la ka la tswalo selemong se tlang
4: gobaneng jwale
2: tšhelete a eyo ngono
4: bona mona hehehe na ntho eo buang ka yona ke e mo e hokelwang thelevišeneng
2: e hlile ke yona ngono
0: Siputla o ile a bososela mme a omaka hlogo
4: emahanyane he ngwanaka ke atla go na le seo ke batlang ho bontsha sona
0: Mosadi moholo o ile a kena phaposing e nngwe ya ntlo mme ka mora metsotso e mehlano a kgutla a nkile lebokoso
2: mme matshepi
0: ee hloni
2: ke ipotsa ke eng ka ga lebokoso leo
0: re tla bona ngwanaka
1: ke nahana hore ke di-chokolete hloni
4: ona Siputla ke na hana go sana he ke sona seo o ntseng o bua ka sona moshanyana aka ene se be di sae ke se tlo holo sa ka pele se ya university nka he

0: ke yona. Ke ya ofisi yodimo yao ke neng ke e batla ka letsatsi la ka la tswana.
1: Go lokile, o ka eng ka? Setlolo sa ka ga se sa e sebedisa. Nka thabela ha wena o ka eng ka tlhe Seputla.
0: Ke lebohile nkgono.
2: Seputla o ne a sa golo sena seo a se bonang. Ena e ne e se video game fela. Empa e ne e le ntjha. Go ne go boetse go na le di-game tse ding tse ngata ka gara lebokoso leo.
0: Jale nkgono, a ne o tiisitse ka se?
1: E tlile Seputla, ke tiisitse. Moshanyana ya rate gang jalo ka wena tsena. Ya tsebang go thusa batho ba bagolo jalo ka nna. Le ena o lokelwa ke go thuswa. Na ga o jalo Seputla?
0: Ga o jalo nkgono, re a lebohela Seputla.
3: Botshepei ba gao bo lefile mahlonolo.
2: Le nna ke a mo leboela ka nnete. Jale tlhathe e ne e lelekisa tsebe mona go Seputla.
0: Ke leboga golo fela nkgono.
1: Tshebo Seputla, go leboga nna ngwanaka ka baka la mosa le botshepei ba gago. Wa bonagala ngwanaka gore ngwana ya godisitsweng gantle. Ke a leboga moshanyanaka.
0: Ke a leboga nkgono.
2: Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ka teng. Ke a kgolwa botlhe lile a natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno. Salang hantle metswalle.
3: Tsamantle mme Mathepi.
2: Go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona. Metswalle, etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale. O bane di tla le thusa gore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
3: Tsamaya hantle mme Mathepi.
4: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baagi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baagi. Ke molelwa.
1: E leshome le mesemehlano metsotso ka mora hora ena ya leshome. Se kgutana ke seo re kenang ho sona, seo re kgothaletsang hore mo mamedi wa tseba bophelong re a wa, re a ema, re tswela pele ka bophelo. Me o fumana hore batho boholo re ithuta diphosong tsa rona. Batho boholo re ithuta diphosong tsa rona. Me ha hona motho ya ileng hore jwang kapa jwang o tseba tsohle wena, dintho tseo di etsang kaofela ke tse phethahetseng. A-a, ho ntsona le mo batho ba kgetshemelang teng, o fumana o fosa kae kae. Empa re ithuta ka diphoso jalo ka ho tjho tsatsi le leng le le leng. Jwale kajeno re bua ka hore na ke ntho e feng e o ileng wa fumana e le thata ka ho fetisisa hore o e leke. Wa tseba ka mora hore o iphumane o ntse o hloleha ho yona hangata hangata. Empa ka nnete qetellong hore fela o tlo ahe bophelo ba hao botjha, o ile wa tshwanela hore le ha e le thata kapa jwang empa o e leke. Ke eng ntho ena o reng ebile thata ka ho fetisisa hore o e leke ka mora hore o ne o hlolehe ka yona ka makgetlo, empa wa elellwa hore molemong wa ho aha bophelo ba hao botjha o tlamehile hore o phehelle ho e leka hape. 086-000-3084 ke mona mo hokenang lentswe lena la hore ka nako nngwe o tshwanetse ho be le dintho tseo o itellang tsona, hona le dintho tseo lokelang hore o kgaohane le tsona. E ba e bitsa sacrifice. O tshwanetse ho be le ntho tseo sacrificeang ka tsona hore o tlo o fihlelle ntho e batlang. Jwale ke ntho ena o reng hei Thuli wa tseba ebile thata ka ho fetisisa ka mora hore ke nne ke phehelle, ka nna ka hloleha, ka phehella, ka nna ka hloleha, empa ka utlwisisa hore molemong wa kaho botjha ya bophelo ba ka ke tshwanetse hore qetellong ke leke ke be ke hlole. Mamedi o teng kwano, dumela mo mamedi. Dumela mme.
2: Okay.
1: Ke a phela mogati o phela hantle.
2: Ke te.
1: Eh, ya hle.
2: Tshula ke ba ke manezo.
1: Mm. A o nake. Aski si pe pihle. E be ke network ka pa mohlomo mo yo ha wa fela ao. Pe pina. Ka mo khono di bitse mai kutle ne kutla hore ka ne di taba ena hao. Ke a bohlokwa, dumela.
3: Dumela mme.
1: Dumela ntate le kae?
3: A dem mala gae.
1: Ke te ntate.
3: O ya le nda de ga de ba bolo ikwa mo spoil di mona.
1: E ended.
3: Na dira nna ke ho pola. O na le di ntse nga tanya la ho le ze ile nna la ka tsa ho nga fumana ho di fihlela. Empa ntse se di ja. Ai bo ka le so tanya la ji o me ye me ka tla ka ka mona. Empa nga le ho tswana yo la ke ka lo ya ji. Ke ke di le mai go go ke tsa ho ya ona go dilwe. Ke nda tsa ga de le nna ka mana ka bolo jo.
1: O bona ho le bohlokwa hore a he bophelo ba hao botjha ntate Gatebe, mme ke eng eo e etsang hore o bona ho le bohlokwa?
3: O bohlokwa nga ka tlwella botole e sothere hobane ke bana e ka ke yona e ntshenyetsang dintho tsa ka bongata ha di ntlhole ho di lobisa empanyane botole e sothonyana.
1: Ntate ke lebile Lesedi FM mo mamete e dumela.
4: Dumela
1: mme.
4: Le kae?
1: Ke a phela o phela hantle ngwaneso.
4: ke a phela jo a tsholana nna ke batla go bea tshelete gore ke ithekele go ke ithekele go ha ke gone
1: mm ho thatanyana
4: ke a se ifane
1: mm
4: go bo sa khesepe kana ya ntse
1: mm
4: ke be ke tshuba se ithiye gore magetlogetlo ga ke tsebe ke dilemo tse kae kore ga ke tsebe ka re ke tlhoka dithapelo kore ke tlhoka baruti ba kang rapelelang ka
1: ditshanoeboo
4: e bosoko otshulana e bosoko ko jetse e bosoko e bosoko motho o na le ditabatabelo le ditakatso empa ntho ena ga e etsagale ke lekile magetlogetlo moso mo letsatsing ena ka lebaka la gore ke e bolelela didilione tsa batho ke tla ke ke fumane ditshapelo nke ke fumane
1: mo kgwa gore na ke yetsa jwang tshwana e kinyetse wa tsaka ke rata ha hore ke a lakatsa ke na le ditabatabelo
4: eh
1: ke ke ntwe yona e bontsang hore o batla o aha bo botsha bophelo ba hao
4: o tshwana se a kopa ditabatabelo ke matshidiso sha e ka pelinga
1: jana tshidi uri wa itshwatla safe yena ha o so le ho hanne
4: bona di notlo di ha ke tsebe ke rekile di notlo tse kae ke di blaisa kaina
1: Ai bo CD.
4: Ai ke ba tlobulela maka.
1: A empa ngwenes jolo ka ho tshoga ke hloka dithapelo ba utlwa.
4: Mme
1: le batho ba rapellang mo mami o tsama kana kong kile ka kopana le memo a re kana kong batho ba re ba hloka dithapelo tse batho bi ke khumame ke rapele ke rapelle le ha ke re ke ipulela fela like sa motsebe motho eo. Empa o ke a mo rapella botlhateng bona ba hae re na le batho ba jwalo re na le bamamedi ba jwalo ka nnete jwalo ka gore ke tlhoka dithapelo go na le ya seng a kguma me a o thusa botlhateng bona tsietsing ena ya gago re lebuile ngwaneso empa le wena ge a ko ipolelele gore kgetlong lena ke buile ke ntshitse ntho e e leng gore ya ntshitisa gore ke age bophelo ba ka botjha empa ka mora mona a ko ipolelele fela gore wa tseba keng mona teng le ha o ka hla eng kapa eng ha ke no theetsa mona
4: thank you
1: so thank you mogati wa kelebile ke thabetse bua le wena utla
4: le nna ke lebile bye bye
1: bye bye my darling bye bye le seri fm mo mama di dumela hello le seri fm dumela
5: dumela thulana okay
1: ke a phela mme wa ka o phela hantle
5: ke a phela ngwana ke
1: eh
5: bamela ntse ngwana wa ke tawe Le di tsena ga re o bona nna. Ha e sala utlwa bona ke ke tsofetse. Ha e sala utlwa bunyane ba ga ke ntse ke siwana le letlalo le ke sebeletsa morao. Ha go e be ile. Yena e se ye hate hate ho tsaha ke se pe a yile. Ka nne di ntse e mo hlaela ke bophelo ba ka. Ene ka nako ke a rapela ha ke a ke bapala. Tsela ke o tsa ke tele ke ipela ke o so tsiba modimo hore na ke talo ke lwa ne ne ke tsana le batho ba bang ke nna ntse ke fetse ntse ke nna itse fetse batho ba maka la ba ke ka ha yona ho ka nnete e hloka e hloka le sibi nna ne na seng ga brile ke ha ne la nna ke ema ka mahuta bo tsoko ba tsana wa tswa ha sa le go gata ngwana ka ke o mamela o santana o bua le bonkhono mandondo le mmelo wa ka tsone
1: ah mami
5: o na le dithuso tse ngata kile o mo ntlhobo le pele wa ga o thusa ngwana a neng a batlang tatae a kae le bosio sebetsa bosio wena ne ke le rata gore lenaneo la gao ne lena le dithuso le dikeletso tse ntle ngwana ka
1: ao mme wa ka wa tseba ke a leboa ke iphumana ke tlonolofetse ka nnete bona dilemo tse o leng go tsona o re ke gale ko mamela o sa sebetsa bosio
5: kwanaa
1: mama ke lebohile hle ke lebohile ke lebohela legato leo
5: nna ke mmakalela lena la gao le sa feleng
1: ke lebohilele
5: mojabola monne olana ba bua gosa o moommanya kangwanena ga e bakentshente
1: ao mme wa ka ke lebohile ke ikokobeditse mme ke a leboa tanki le seri fm mo mamedi dumele 0860003084 mametse le sedi FM mametse dumela hello
6: mantulana
1: hello ma
6: re kae mami
1: ke a phela mogati o phela hantle
6: re te
1: e ya mme
6: e ya mama e ke ntse ke le mo ditabeng tseo tsa gore re hlole ha kae ho itsagala kae
1: mm
6: e So ebile taba ya ka e tshwana le ya ausi a fetang go bua.
1: Mm.
6: Jale ke kopa go mothusa.
1: Mm.
6: Gore le fule o bua le mme Maneo hle mo poch stromhle mama.
1: Mme Maneo.
6: E mo go fili. Se se ha e se so.
1: Eh.
6: Ke ke mo tse example mo mo re ke o gola 4000. A ipolelle gore o spenta 1000 randa kgwedi eo le ha go ka hlaha eng ha na yona tikao a ipolelo ha ke na yona ke na le fela 1000
1: o a ski se se moya wa hai wa fela a fana ka keletso entle ha kana kana mme wa ka a ski se le se di dumela
7: dumela a se mam ona ntho o tshulana
1: o phela hantle mme
7: e tshe ka mahau
1: ke le bona
7: bo bua le sefi ka petsana
1: e mme sofi
7: Eya, ke tsake mme tsi ditaba tsa ha mme thulana.
1: Mm.
7: Mme thulana, wa tseba ke ding ho hetla kana ko ngwe hape, ke hona ho etsa motho a die ye ho tswelella ho pilong.
1: Mm.
7: Wa bona ha ho hetile, ha o ke bo a fisha kae ka pakane. Mara ha o ka wa itsilella hore a tshaona hona le ho ke ne ke le ntho ye le bisile le khaleng. Ha ke le tswelle. O tlo bona mme thulana o tlo tswelella bo pilong. Ke batla ho eletsa batho ba bangata hore tloelang ho hetla. Wa bona ho hetile mme thulana. Ha hona motho ya teng ka bophelo ha re tloile ho hetla re tloile ho lela dithotse khalileng kapa tsona ona manyalo a rona a khalile nna ke le ka fella ke le nyalo ke le monyane ke ne ke tla ho foka hantle mara ka morao ba ke ipolelle methulwane ka re ha ho thusi ntho ke shebile ha iloki ka re ke hetlile fela bophelo ba ka boyenne ke dula ke lla bosibu le motshehare ka re butle ke tloele ho lla ka ha hamalla pele methulwane ha ke bua ke kanetse forum forum e smart e portable ka itshwetsa ka re modimo ke mpha matla ene ke nna yona methulana ke yenne ka mogau wa modimo ke a lebo methulana
1: ah mme wa ka ke le buile ke thabetse u bua le wena hle mogatiwa
7: thank you mme methulana ke sefi ka petana re
1: thank you mme
7: thank you mme
1: thank you le sedi fm mo mamedi dumela
8: ne thulile kai
1: ke phela ntate o phela handle
8: ke a phela mme wa ka mang
1: eh
8: eh wa le ra ra mo putse ka welcome mara ra ke ke mo sebetse mo na gauteng mme wa ka utlwa
1: eh
8: ke eng wa tsanga go le go pelong ba ka nne go bona ke sa khone u bela bana bana na ba ga go nyane nyane bo ba go tsane ba phile ka khotso go bona ke bua jwa lo o latela bo phile bo nna ke bo phela gona jwa le
1: mmm
8: ke tsala pele futa ile ga go le nne wa ba ye re ka go di ba share go tlo ke tla di kele di ba tlo wa ke ba share ba tshe mo di be bana ba tlo phela bo phele bo di bo phela nna
1: mmm
8: ya le ka me mara di khone ha e tsa bo ma ka e ka nya na fela go tlhama ba ka ya fela nna ke na taba ke bana bana ba bo di phela ke bona ba go tla mpile mme wa ka
1: ai ntate
8: ai empa he ho tla loka ja tshepe
1: e ho tla loka bonyane o na le tshepe ke rata lentse le o le o le sebedisang ho tla loka ke a tshepa e wa tsama ha ona le tshepo bophelong ya hore dintho di tla loka ho thu matla a lelemeng that work matla wa buang lelemeng la ha hore ke a tshepa dintho di tla loka a tla phethala le jwalo ho bane ona le tshepo
8: a tla phethala me tlo bane se ke bone mo stroke la ka wa bona mthatso ena tena we na tena we la tena se ke bone papang le mo ntse ke tharo tsena ana mona ha ke tsaya ke sheba statement e sa bona ke nna go thalo mme wa ka ba seng ke ka nna ke re lo sa le modimo ka ka ngopola ba tla bona go a at least o ne a le ka mothuna
1: mmm
8: ke nna lo hona
1: mmm
8: le ka tsale bona le tuli
1: a o ntate wa ka ke le buile ke thabetse u bua le wena o tla ntate
8: o tso mak a
1: o
8: thank
1: ya bo phelo bo buima mo mamedi motle bo phelo bo buima mme eh wa thabisa ho tla hore hona le batho ba sa fellweng ke tshepo ka hara bophelo bo le thata bo le jwang ka ba jwang tate ga ke sana taba le nna empa ke utlwa bohloko ga ke sheba bana bana ei ei ho thata ntate ke le buile gagolo empa go thala ke rata tshepo eo e o kutlwang o na le yona ha o bua le nna kwano ka nnete ha o na le tshepo dinthong modimo wa bona me hopola ka mehla hore mohauwa hai o re lekane bohle mohauwa hai o re lekane bohle le wena ka letsatsi leleng modimo tla o hauhela ha ke builena fela mo mamedi motle ke bua le wena ya ntseng a le ka harabo ye mo bona ya bua mantsi ya tshwanang le ya ntate a qetang ho bua hore mo hau o re lekane bohle le wena letsatsi la hao la o hauhelwa le atla letsatsi la hao la o hauhelwa le atla tshengwe lengwe ena le nako modimo na le nako eo a etsang dintho ka yona me ha etse dintho ya ka mo thato ya rona e leng ka teng empa o etsa dintho ho ya ka mo a bonang di o loketse ka teng kana ko nngwe ha o bona o feta ka hara mollo ka hara bophelo ba hao tseba hore hona le ntho ya modimo a o lokisetsang yona ha o feta ka hara mollo ka hara bophelo ba hao tseba hore hona le ntho ya modimo a o lokisetsang yona mme kana ko tsohle ha modimo hona le ntho a o lokisetsang yona o tla bona le batho bao o neng o ba tshepile bao o neng o ba rata aba suthisa pela hao aba suthisa hobane hona le ntwentle eo anzeng a o lukisetsa yona jale o toske wa makala ha di ntwetse jalo di etsa hala bophelong ba hao hona le ntwe modimo a o lukisetsa yona Mesoso e mashume a mararo ka mora hora ya leshume. O ntsomametse lenaneo la Itlhabolle. Na le ka lebitso ke Tholwana Moletsane. Ha re tsamaye re ya horeng ya leshume le metso e mmedi. Re tlo kena merapelong ya rona mehopola. Kajeno ke itse re tlo rapella batho bao e leng makgoba a dintho tse itseng bophelong ba bona. Ebile e le dintho tseo ba senang le tsela ya hore ba tswa jwang ka hara tsona. Ke yona thapelo ya rona e tshetleile mono mo mamedi motle e mong le mong wa tseba mo a dutseng teng hore na wena o lekgoba la eng e mong le mong wa tseba hore na ke lekgoba la eng mme nthwena e o leng lekgoba la yona ha o sana le tsela ha ona mokgwa wa hore na o tswa jwang ka hara yona e o nyetse e o nyetse Israel Mosikidi e o lokile

0: Red Sale ha OK Furniture. Mme re utlwisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa. Ho fihlela ka di 7 tsa June. Fumana two-piece chase lunch suite ya Tisha ka 5990 o boloka 2009. Kapa o reke 43-inch Full HD Google TV ya Skyward ka 3490 fela. Ebo fuwa back and fixed wall mount bracket ya 199.99 cents. Mahala, eo ke poloko ya 1009. Big Red Sale, ka lebenkeleng le online, ha OK Furniture fela.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o hatile topo ebe le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke Prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le boreledi ka mehla
3: ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang
2: ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara
3: Prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
2: ha e sa re Prosiding Hase Prosiding.
4: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng atana nngwe le lesedi FM. Re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

0: Mamete mo tsungona ire ke hweletse Prof Mogele yena o tswa National Apostolic Church o santsa leteng mo haleng kwano Prof sebaka ke sa haunted
1: ha ke dumedise metolwana ke dumedise maledi wa tshebeletso e kgolo ya Lesedi FM o seng a le katila ka sheno re kopana le moopedi ya reng le o sitweng haka o nne o ntshwarele ke kopana le molaetsa o seng ga letsatsi lena molaetsa o buang ka tlhapediso gatlhano le batho bao e leng gore ke batho ba tlangweng ke dithetefatsi batho bao e leng gore ba lemetse ba lemaditse ke tshebediso ya dithetefatsi ntumelele ke re o seng ga letsatsi la ka seno re kopana le moapostola Paulos o kopana le tšhaba sa Korente mongodi o re go nna setšhaba sena e ne e le setšhaba sa batho ba itshepileng o re mongodi go nna batho bana e ne e le batho ba ne ba arogane gagolo mme Paulos o tla go bona o seng ga letsatsi la ka seno o re ke tlhokomela temano yeo e leng kare go yona mme temano ena e etsa dikarogano maphelong a lona o na le motho o seng gona ya lemaditsweng ke temano ya dithetefatsi ya lemaditsweng ke temano ya o tsena dinthong tse a sa kgoneng go tswa go tsona gape temano ena e lemaditse boyeo ba bophelo ba mothiona o re Paulos a kopana le tšhaba sa Korente o re nkekebe ka dumela gore dintho tsena di nlaole o re Paulos ke a dumela go dintho tse ding gore di buse kelello yaka di buse ditakatso tsaka empa nkekebe ka dumela go busa ke dintho tse senang molemo o re Paulos se o seng ga letsatsi lena nkekebe ka buswa ke lerato la tahi nkekebe ka buswa ke dithetefatsi nkekebe ka buswa ke pelo e mpa gobane maemo a mang re iphumana re le kara ona ka lebaka la dipelo tse mpa momamedi wa tshebeletso ya Lesedi ke temano gobana le pelo e mpa ke temano gobana le bogopo ke temano go lakatsa se e seng sa gago mme o seng ga letsatsi wa ka seno gore Paulos empa nkeke ka dumela go buswa ke e nngwe ya tsona ga ke tsebe momamedi wa tshebeletso o buswa keng o seng gona gore moopedi e mongwe ke buswa ke ditakatso tse phakisang go fa pelo ena yaka ga ke tsebe wena o buswa keng o seng gona empa ntumelele momamedi wa tshebeletso ya Lesedi a o kogane o seng gona go buswa ke maikutlo a o kogane o seng gona go buswa ke lefoyo a o kogane o seng gona goba ye mongwe ya tsalang mefoka a o kogane o seng gona go buswa ke ditakatso tse etsang gore dikarogano di be siko a o kogalemelele le melagao o seng gona gore le ke le boe bophelo e seng lefoyo a o kogalemele matlho a gago o seng gona e sebe matlho a boikgogomoso momamedi wa tshebeletso ya Lesedi o seng ga letsatsi la ka seko gore moapostola nkeke ka dumela go buswa ke e nngwe ya tsona godimo wa bafadi wa ditabafere dintho diteng e supileng kapa ditsheletse tse e leng manyala plasfata o sa modimo gore Paulos se ka dumela go buswa ke maso a boikgomotso gore Paulos se ka dumela gore maso a o tshwaretse e bola yang gore se ka dumela go buswa ke maoko a tsamaisang tsa bogata momamedi gana ka wena o seng ga letsatsi la ka seno go buswa keng wena mo o dutseng teng empa Paulos o re o seng gona tšhaba sa Korente kopanang ebile be se re o seng ga letsatsi lena ga setšhaba saka se bitswang ka lebitso laka se ka ikokobetsa sa inyatsa sa khutlela go nna sa bua lentswe le reng go tloa o seng gona nkekebe ka buswa ke nngwe ya tsona ga ke no buswa ke dithetefatsi ga ke no buswa ke lefoyo ga ke no buswa ke pelo ye mpe empa ke tla buswa ke lerato ke tla emela nnete ke tla kopana go na bona lo re ke arobe nke tebe ka dumela go buswa ke engwe ya tsona gore kwa ulose tsotlhe tse se molemo nke ke ka dumela go tsona modimo wa kgotso ga o yetse gantle mamedi wa lesedi ga o kgetha tse molemo tseke keng tsa o busa modimo wa kgotso ga o yetse gantle ga o boloke ga o fe kgotso ke a leboga tholana moletsane ke a leboga.

0: Mamedi ere ke tla keng ke sebaka sena ha re phethela merapelo ya rona ke amohele ntate Moruti Mohlabai mena o tswa kerekeng ya Bethesda Assembly ka monaka khuto tharo ya lekwa ntate Moruti sebaka ke sa hao
1: ha ke lebo me tholwana ke o dumedise le ba mamedi ba le CD FM le dumedisa ke ntate Moruti Mohlabai o tswa ka mona ka sebokeng ka Valley tla so kereke ya Bethesda Assembly Sacraments ha re bitsa re ke BHG ka tlase o Archbishop Rasmita mantsweng ana a bokeng ya bakorinte ho na le mantswe ao ke ratang hore ke tle ke a qolle momamedi wa ka ya ratehang ke rata ho qolla mantswe a neng a ngola ke mopostola Paulosi a reng ha se ntho tsotlhe tse molemo mopostola Paulosi ona o ngola buka ena ya bakorinte a e ngola kereke ya korinte a ke re re a tseba gore mopostola Paulosi ona lebitso la gae la sekwalo e ne e le saule se ne le motlorisi wa badumedi tsatsing le leng leetong la gae ne ya ntamaseka ga ya tlorisa bana ba ntate modimo a batlwatagadimateng ya baaa a keta fofana a kopana le modimo ntate modimo a romelananyase a le motutubolola matlho ga re keta motutubolola matlho ya ba Paulosi wa sokologa ya ba bosaule boyang fela go tswalela ja le bopostola Paulosi tsotlhe tsa gae tsantšhafatswa tšhwanele ka jeko tsena rata ore o karapelela gore dintho di tlontšhafatswa Postola Paulosi, o ngwalla phuteo ya korinte ka lebaka la obane a se re bona phuteo ya batho ba korinte ba se ba senohile ba fetole ditseleng tsa oroka ka lebaka la latello ya bophelo o ka tshola wa sheba le motsotsong wa jwale ka o dafenka ka bona batho ba re ba kene ka tlaso
2: lahlelwa ke moratuwa ga se papahet clientele e kusisa gore go bolokwa bao ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Era, ke phone e ntšha eo?
4: Ee, ke fumane Ackermans ka FanYam.
3: Monna, e bitswa
5: Ke fumane le Redmi A5 ka jeno ka FanYam. Go tloga ho 212 rand ka kgwedi, kapa Hisense M88 Pro ka 162 rand ka kgwedi. Gape e kgapela karolo ya meputso ya technology ya boleng ba 1 million rand. Hona jwale ha Ackermans, ho na le dipehelo.

0: supermarket e cheap ho feta USAID, ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka $89.99 le 2 kg ya Sunlight Hand Washing Powder ka $54.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June 2026. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha USAID fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane. Kamehla.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle. Ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelo.
3: Mamedi ha re sheba rona ke mang ya ketekang letsatsi la hae la tswalo ka jeno me re tle re nke mohala wa hao 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro ya ka ya mohala hle ha e ba hona le motho ya ketekang letsatsi la hae la tswalo ka jeno a kontetsetse mono he mo mamedi motle kusenguye u Jesu ke ngobile ha re ke renke pina ena ha ntse ntetsetsa 0860003084 kapa urumela monaetsa ka voice note 0797585066.

0: botle ba le sedi FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi pele hora ya leshome le metso e medi. Re ke hleke amohele ke motsamaisi wa sehlopha sena sa batjha ba botshepehi YDC. Me yena le bitso la hae ke monghadi Johnny Hlatswayo. Me ke yena a tsukang lesokwana ka pele ka mona etsang hore dintho di etsahale sehlopheng. Ke yena conductor ya choir ena. Dumela hle monghadi Johnny Hlatswayo. Dumela ngwaneso.
2: Le ka no metholang letsane.
1: Ke phetse o phetse hantle.
2: Ke phetse ka mahome wa ka.
1: Ga itse reka ke a leboga. Ke a bona mona re tlo bua hape le Ausma Mokete Ramakau. Jwale ke a gola Ausma Mokete a bona nomoro ya 011 ha gole gore ke nna. Ausma Mokete ke nna hle. Ke kopa o tlo tshware founu eno e ntse re 011 go wena mono Ausma Mokete Ramakau. Ke nna ngwaneso ke rona gasong mona ba ntseng ba o letsetsa jale ha e tshware ha ke tsebe gore na bothata keng. Johnny Hlatswayo, ha re ke re gotlisetse mo mamedi morao hanyane fela, sehlopha sena sa batjha ba botshepehi YDC le se file lebitso botjha ha e sale sentse se theohilwe e le batjha ba botshepehi. Ha re ke re shebe fela mohlomong hore wa tseba kana ko ngwe hona le mabaka a etsang hore sehlopha se thewe se rewe lebitso botjha kapa se fetule lebitso. Mohlomong ha re ka utlwa fela hore na le se le re le batjha ba botshepehi YDC Youth Development Center. Ha re utlwa ngwaneso.
2: Me wa ka ha ke lebo ke le medisi ba mabedi ka ofera ba nganwa CD FM o ithabolle. Mme wa ka gore re tshentse lebitso re le re elelelwa re le sehlopha gore ga go le re ne re shebile ka go kereke re lebala gore go na le batho ba kantle ba community ba ntse ba galelwa kena ka go sehlopha lebaka ko bane ba sa kgone kena ka lebaka la gobane ne re sebetsa ka di-church members e
1: felaeeetlhopha
2: sa kereke fela wa tlamea jale re ye ka ntle ke re zamo gapa batho ba morena Jesu mosebetsi wa e ne le kaela batho ba tene go lokiswa pele go naga nka ira re le gona kere ka ntse go le lokisa batho ba tlhokang go lokisa ga ba kenye ka go stopa ya ba tsamaya re tshentse lebitso e be Youth Development Center. Mme waka
1: e kgonang go akaretsa botlhe ba ratang ba nang le thaselo ya kena ka rasetlhopha sena. Tlepentepe ke mmino o batlang o ntse o le teng le ka jeno. Re a tseba gore ka nnete go na le batho ba tswang gole le mmino ona wa tlepentepe jale. Sehlopha sena sa batjha ba botshepehi se se sena le dilemo le di-albumo tse mmalwa tseo ba seng ba ena le tsona. Mohlomong ha re ke re shebe fela gore na jalo ka ha le ne ntse le qadile le le sehlopha sa kereke bonyane ne se le di-albumo tse kae tseo le nang le tsona. Pina ena e re sa tswa e bapala e jwale ke e nngwe ya dipina tseo le neng le ile la ba le tsona ha le ntse le le batjha ba botshepehi.
2: Before we go to Salibito, another album thing for. And then the later we later, the Bito Selichin Chile is a new YDC. Before in a Honati in Chamiawak.
1: Okay. Jale, ha re ke re shebe fela gore na sehlopha sena se na le dithotse kae, dipina ke mang a di qapang, hobane ke fumana le diletswa tseo le di sebedisang ka hara sehlopha sena mminong wa lona e le diletswa tse ikgethang tse batlang di ntlafatsa mmino ona wa tlepentep jwalo ka ha re tswaletse fela e le mmino wa go opa matso, empa re fumana e le mmino o le batlang le ntse le o fetofetola le kgema le dinako. Ebe mohlomong ke mang ya qapang dipina, ke mang mohlomong ya tlileng ka mogopolo wa gore go be le diletso tsena tse ikgethang tseo ke di utlwang ka gara mmino wa lona.
2: Okay, mme wa ka ka go sopa sa batho ba tshepe YDC mme pina ha ena monga yona. Pina ke a sopa ka ofela, o tlisa pina ka go sopa, ne ga e paka ka ofela.
1: Le laolwa ke moya.
2: Laolwa ke moya. So le diletswa tsena tse teng ke ntho re bonte se di etsa gare le rona ga se ka salla morago. Ga ke batle ke bua maaka ke re e tadile ka rona diletsa tsena. Ke dilo ditlhopha tse dingwe tse se di sebedisa le rona gare ga re nke nthwena re kenye ka ga kgwaere e re feleleng.
1: Gagolo ga e le ntho e ntle e ntlafatsa mmino.
2: E le ntho e ntle mme waka. Thank you mme waka.
1: Iri re ke re bua ka album ya lona encha. Album ena e bitswa tsela ka e bona. Ho baneng litlile ka lentso lena tsela ka e bona. E bile ka re ke be letsweletse pele le re inyoloha. Ha.
2: Hey.
1: Johnny. Hey. Hey, ya khitsi ya.
2: Mara tsela re bone. Go bana re bona tsela go le ntinyilo ntonte di buleya mada. Ha sa re kopana ga bana ntonte di etsa hala ntho di buleha. E ka jile le thathanyana ba ntho tsa nna tsa buleya. Ya ba ntse re tapile na ya ba re itse ka go kena ka ba title track ya go nna re bona tsela tsa gona di buleya ma. Re re tse re bona ntse buleya ntse a pili ntse a pili fela tsela ya rona nne wa ka. Ka lebaka la ditsela mo rena Jesu.
1: Akore ke nke yona pina ena tsela ka e bona e leng yona lebitso la album ya lona encha re ke re utlwise momamedi wa Lesedi FM ke batšha ba botshepei YDC tsela ka e bona.

0: ba batla ba le Sedi FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nane la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Amedi ho fela ho le jwalo e robong a metso sepile ho ra ya le shume le metso medi re bua le ba emedi ba se tlhopha sena sa batsha ba botsepe YDC ke Johnny Hlatjwayo moho le me mamukiti Ramakau re ke amohele me mamukiti ausi mamukiti dumela me
2: dumela tshili
1: baby ke phiso phiso hantle me
2: a ke phiso hantle me re ke nke le nya tsa ke dumedise amamedi bohle ba le Sedi FM le tsatsi le leholo la bonne
1: ke a lebohatle
2: ke a mali
1: amen ere kule bohemme ke ntse ke buisana le monghadi Johnny Hlatjwayo mona re bua ka mino ka albumu ena ya tsela ka e bona hey Hey, baba ya ba ka re ka ibella ka thuko rabina ka mantsi ya rone Johnny.
3: Hey. Amen. Amoya o sebetse.
1: Amoya o sebetse ba ke le bohatle. Me Ramaka o sibini se hlahlwa ka ra sopa sena sa batsha ba botshepei. O ka re mo hlomong re bona di hlopha di ema ka morana ko di hlopha di awa. O nahana mohlomo le kunutu la lona le o le itshetleileng ka lona gore ebe setlhopha sena se eme mme le ntse le kgona gore le fe barati balatedi ba lona mmino o motšha ke eng mohlomo le kunutu la lona ke le feng ka gara setlhopha
2: o mmetsolana le kunutu la rona ke thapelo and then ka re ho khwaya re dutse bohle kabelo ya mmino and then ka tsela e jwalo re ntse re fuwa matla a matla ka mešhale ka matsatsi ga ntse re rapela fela ke pheko ya rona ke sebetsa sa rona
1: mmino ona ga ke o mametse gagolo mmino ona wa clap and tap ke mmino o buang le batho ke mmino wa batho ka ofela ngwana ka hlamona o tla bona thabile nkgono a hlae o bona thabile jwalo abuti a hlae o bona thabile ke mmino o ileng hore ke wa batho ka ofela dipinetse teng mohlomong tse ding tse o ka buang ka tsona ka hara album ena encha ke dipina difeng
2: o metse dikanga album ena ya rona ya morao tsena na rena le wa bethelwa rebe le bo pilo ke wena fela a re bokeng le sisi le letho e tlo ba o glorify okay ya nne tshwe
1: monga di hlatswa di pina tsena ka mo me Ramakau a ntseng a hlalosa ka teng ke dipina tsena le molaetsa handle ntle mohlobong ha leqeta ka pina le re pina ena re qetile ka yona molaetsa o le batlang ho fetisetsa setšhabeng ka mmino wa lona ke ofeng
4: molaetsa wa rona ko re tshe batho tshepo ya gore morena ke se ntle le morena mme batho ba seke ba lahleha ba give up moreneng e tla bile le morena ke ne re tshepe ena fela go ya ka sa feeling wa ka ke molaetsa go fang batho
1: jale mme Ramakau ka lebaka la nako e re ke re utlwa fela mohlomong ho batho bao e saleng ba le rata ba le latela ba le tshehetsa ka dinako tsohle o ka lakatsa o reng ho bona ha ke tlo bapala pina ena ya eo ke tla tswa ka yona kolo ya bophelo ke wena fela o ka lakatsa ho reng ho batho ba
2: literally ke kgothaletsa ba mametsi le banakedi ba batho ba tshepeng hore ba dule ba re tshehetse ke tla nne re ba se mmino o hlwahlwa o na le matla o na le molaetsa o lokisang le dipelo tsa robehileng o phamisang le batho ba kgathetseng ba nne ba dule ba re seditse ba re mametse ga ba no tenyega le go kgathela ba no kgathala empa ba tla fuwa matla a matlha ka batla fela lan mino wa hlabolla e ka go itlhagolle jale re hlabolla le go nna re hlabolla ka sepela le ka
1: kgogana
2: ke a leboa mmethusi
1: ga ke o lebogetlhe mme mamokete Ramakau mmogo le wena monghadi Johnny Hlatjwayo pele ya pele bana beso modimo kuo Mamedi re ha ke tswa ke bapale pina ena ya batjha ba botshepei YDC ba re bophelo ke wena fela. Hopola hle wena mo mamedi motle hosane re tla be re le ka mona ka Midrand mo teng he. Risepe yane e ile nya hapa stationeng sa rona kwa no ho le Sedi FM ya re thabile. Re tla be re hlodisana ka yona le di station tse ding hosane. Me ke di station tse nne tsa radio me he ha re kopane mono ke tsama le bana ba moifo wa joale ke nako ke tla be ke ntse ke na le bona mono ke ntse ke fa mo mamedi tsohle tse tla beng di etsa hala hosane me ke sentse ke re bo mamedi ha ibe bo monate manane ong ohle a tla latela kwa no sebeletsong ya lesedi maletsa tsi jake ibile mohlophisi wa lona ha DJ Lovers ibile yana yaneng a hlophisitse mino ku sia jwale he ka pina ya batjha ba botshepei YDC bophilo ke wena fela.

o se ke wa fetwa ke taba tse ngata tseo re o tshwaretseng tsona empa gangata a se taba tsa ka motho motle ke taba tsa gagwa ke taba tseo amanga ke taba tse e buang le wena dumela ngwaneso dumela ngwana mme dumela dumela dumela a dumela ga re nke leeto le na le maatla o fitlhela mane goreng ya borra kamane ka Delmas ke utlwile gore monghadi sebanyone mmo le moqutsua le ena ba fumane beili ya dikitikiti tse mashome a supileng tsa diranta ba itse bona go lokile ge banna re a le lokolola ka kete tsena tse mashome a supileng tlabela le khutla gape le tla le kgotleng la dinyewe athe maobane ebile mosebetsi o motlagolo wa kantorong tse kgolo tsa moporesidente ga ne re tsebiswa setlhopha sa bafana bafana banna re lelakaletsa katlao le matlhonono re lelakaletsa katlao le matlhonono tsamayng gantle le ile o sebetsa empa ke utlwile gore pele le tloa mona aforika borwa go na le setlhopha seo le tlang o bapala le sona go ithopathopa fela wa tseba go itukisa go ra le fitlha North America lebelele gantle gagolo bafana bafana ba tla kopana le Mexico kuri ya kare nka ba bapalla Mexican girl don't leave me alone I've got a heart hey monna hey mpopo hey monna mamela mona wena mpopo ntukisetse pinane a Mexican girl ntukisetse pina eno ke tle ke bapalle bashimane bana mohlomi ntara ba fitla kwana ba dumedisiwe ke di Mexican girls ha ba fitla hona teng ka Mexico dumela mo mamedi dumela mo mamedi dumela mo themotle dumela mo mamedi dumela mo mamedi o ke mo ratanga meta bengwe hape ke a monghadi mogotsi brown mogotsi mtsaetsa kopo ya beile brown mogotsi mona thewang ka bona ka north west wetsa kopo ya beile khotso mo mamedi dumela mo mamedi o ke mo ratanga ire bona jwale ko latele tlhopha se solo se ileng sa bina pine na moso mawatle kwana ke tlhopha sa maotela queens ke tlhopha sa maotela queens ubushako o sa tlabe o khutle sa nkwe ke lefatshe o sa tlabe o khutle hle ke opola re le ra e bapala pine na re ile o tshwara mokete wa kgetsedimo ke kgola ne e le kamane ka bo secunda ne e le kamane ka bo secunda ka mbalense mme ka jeno se re ke mpumalanga he ka moo ka bo mpumalanga ba sa tswa e lokolola yona pinene ya bone monnatenate o boshako o sa tla bo khutle sa nkwe ke lefatshe

0: ke o taba re metsotsong hona jwale le shume pele ho hora ya pele re tla mabenkeleng re tla kena mabenkeleng hona jwale ha itla re khutla mabenkeleng hona le mo re tla mile ho re re tle re kene teng re ketekete tsena wena mochemotse ke a bona le mangolo na ke a fumane ha ke kena mona wo oh mangolo ke a fumana mme ke tla sheba he ma mangolo a lona ba banke ba tsekang ditsha ba lwana ba tseka ditsha eno a o kene setsheng sa gae e mong ba a ile RDP setsheng sa gae wow ke ntho tse ngata golo mabenkele
1: moratuwa a kotlise ngwana o kwano
2: ke enona he o apere Huggies dry comfort ya hae
1: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata. Yo!
2: Yo, ke le lonyane ha idile le chatsi. Mi ha ina mathata hle mangwane. Ke nne pia pele kwa no Africa borwa e fanang ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ka botlako. Idile o meneng ka paneng. Huggies, we got you baby.
3: La pen la rona renwa Carmen Pure Rooibos tea ka tsela tse fapaneng. Pale o e batla ile tswekere ka lebese le lengata. Lerato o e batla ile loyile e tshisa. Thabo o iphuka ka kopi ya tonana hadi ina le tea bag. Nna he ke enwa ka kgaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse. Ho sa kgatha le hore e nwa jwang. Carmen Pure Rooibos tea e dula e lelemela. Nna ke felwa ke tea mangkgonthe ya Afrika Borwa. E fumaneha di supermarketeng tse ngata le ho carmentea.co.za. Carmen Pure Rooibos tea. From our soil to your soul.
4: Batho kaofela ba lla ka mariha, letlalo le ommeng, matsoho a pudufetseng, le letlalo le gagapheileng. E se nna, nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion. E nang le 100% pure hyaluron le almond oil. Ho etsa letlalo le be mongobo, e le bolokele le bonojana, hape le fepeile letsatsi kaofela. Jwale ha Maria a kena, ke dula ke sireletsehile kgahlano le mathata a letlalo. Brave the chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.
0: Ke o taba iranyane fela motho a fete le mona ke batla utlwa mo mamedi no a llang gore na mo mamedi a buang le rona mona o kae ke tlatla ka mona ka WhatsApp ona
5: ka go gobala mantsi bua tshwantse ka tlasa bethe ka mona re ya le plastiki re ya le mmata ka godimo gomme mongwe o bona o se ka tla bethe mona mo go gobetseng teng ka nnete ntate o sefuba ke sena le sone ga se sa fola tla bula le maria sefuba se dulang tse se le tjena ka nnete ntate kampane la go utlwela
0: ya
5: bohloko batho bane ba ema ka maoto ba tlo thusetsa wele ntate wele
0: ke utlwa mme walla mme o kae batho mo nathabang a koletsetse nomore re utlwa gore mo mme a seng a tla fela mona go rona mona a lla nomoro ya gae ke eno ke a e bona mona re ke re utlwa rona ke o kae mme ka pelenyana fela re kgone gore re fetise taba ya gae mme o re ba la plastiki le a ba robala bethe mona gore ka tlasa bethe mona mongobo o tsho mo mme a dulang teng e ka nna ba na le sediba mme re le ka go letsetsa e nomorong yao e qalang ka 073 417 ga o bua tsena tse qetelelang re le ka go letsetsa re utlwa rona o kae ke a utlwa gore sefuba se o peteditse re le ka go letsetsa gona jwale ga re ka tseba fela o kae yalla nomoro re utlwa gore mme o kae o itshwere ako ke o kae mme mo re utlwe ba o kae ba o kae dumela mme o moyeng mona o le Sedi FM o bua le ntate Thuso kgotso
6: kgotso ntate Thuso
0: ke a leboa mme
6: ke kgotso le kae ntate Thuso
0: re a phela mme o kae
6: ee ke botshabelo western that e thuso ka ga jarete ha isale ho tloa ka maga dikhogona ke dite ka ga metsi le tsatsing le ntate e thuso metsi a matha ka ga jarete ena gale ke mathala ka sela ka ntate e thuso se ke lutse fela ha ke tsebe ke etseng
0: o botshabelo west nomoro ya ntlo
6: ke 1042
0: 1042 ke di king ke di kai kai
6: ke o botshabelo west ke ka west ka mo
0: o ha ke tse botshabelo west ke ngo tse jwalo ine pa hits
6: eh ntate eh ntate tsho
0: me ha ke ngo tse 1042 ke ne pile
6: we ne pile ntate tsho
0: le bitso la mme ke mang
6: ke mantsiwe Elizabeth Ratsong
0: mantsiwe mantsiwa
6: eh ntate tsho
0: rapo
6: Ratso.
0: Okay, le bomme.
6: Eh, hey, ntate tsho.
0: Ke dilemo o le metsi mo.
6: Ntate ka mo ga di khogona fela, ha itsa le dituti ka ga metsi. Ka ba ka tloswa ka gotlela ha te hona mona ha. Ho le bete ke nyana ntate tsho se yo le ke mathale kanselage. Ke khotse ntate tsho.
0: Mamela he.
6: Ha ke na le keno.
0: Hello
6: mama. Ke na fela.
0: Hello mama. Mpulele.
6: Eh, hey, ntate tsho.
0: Wena o dula kae? Ke sebaka se o leng sona ke sa ba ipeile, peile mo kapa le beilwe ke masipala mama.
6: A ga dawe ke masipala mo ntate tsho. Ne ke a tletse a thewela tsa jole ha ka ufela batho ba ne jole tsa ba kenetse. Jole nna ha isa le ke phela ka ga wona.
0: Ke mekhukhu mo.
6: Eh, hey, ntate tsho ke khibiti ka ga mekhukhu. Ha ga so hae.
0: Botshabelo west.
6: Tanking ntate tsho
0: mathata magolo mono ke me
6: ha holo ntate tsho
0: ke kholukile mme hore mokhukhu wa hao o ka hara metsi
6: ke dutse ka hara metsi ntate
0: itsa ba utlosa
6: ba ke na jarete
0: mohlamba neng ba utlose ba ile ba buisa kae ya ba wa gutlela
6: ha ba ka a ke ne ke ntwa ke kgaitsedi ya ka ya ntse ha hai mane ya ba ke phomotse teng dikinyana gore ho be betekenyana ke tsebe o gutlela hape mona mo ke dulang
0: oh ke a leboa mme o qetile he ke a e fetisa jwale ke tla bua le bona go nna ka jeno o ka mami
6: ke a leboa ntate tsho
0: ke a leboa mme ke a leboa hle wena mantsiwa ke a leboa go loka bona ka botshabelo ke tla tlame wa e fetisa jwale banna ba sebetsanang le taba tsena ke bona bo vosi he ke bona bo vosa tlatlame hore re fitise moshane so bo vosa ba itsore ba romele batho hona ka jeno ke ya le kopa di maspaling rona ha holo rona batho ba batsho hle di maspaling tsa rona mora bathong ha se tshaba sella a ke le tswendi lo etsa mosebetsi o ne pa hetse man a go tswe o tsamae o ile o sheba o fumana rona bothata ke eng re go patle na re tlamea o katwa kana go tsohlela rona tshaba sesetso ho etsa mesebetsi ya rona na re tlamea o katwa ka pa ba dule ba re setse morao letsatsi le letsatsi ha re iphoqa ha re iphoqa ka nnete re iphoqa haholo e seng hanyane re iphoqa

0: asimohe motho motle metsotso le shumele metsumine hantle ka morago ra ya pele o mametse le sedi FM jwale he re tlo kena go ba rekileng nako mona go le sedi FM ba reni mona re tlo bua ka Clean for Life V2 mamela mo mamedi re tlo bua ka Clean for Life V2 Me Clean for Life V2 yena he o ya inwa Clean for Life V2 ena ka khola mo mamedi mo mametse hantle mona ke ba reng Clean for Life V2 ke muriana o yentsweng ka ditlamatlama tsa Sesotho o yentsweng ka ditlamatlama tsa bana ba Afrika muriana ona o ke buang ka wona Clean for Life o etseditswe gore o tsehetse le o thusa tshilo ya dijo hore tshilo ya hao ya dijo e sebetse hantle ntle le mathata o ska wa bala lebitso hle o ska wa leka wa bala lebitso ke Clean for Life V2 make it ho wena muriana ona o entswe muriana ona o entswe ka ditlama tsa Afrika ke kana ko etelele ke dilemo le dilengwana ho sebediswa mofuta ona wa muriana ho tshehetsa mmele ke a pheta hape ho tshehetsa mmele wa hao lo tshehetsa tshilo ya hao ya dijo Clean for Life. Clean for Life V2. Tsela yeo yentsweng ka yona yentswe hore o kgone ho enwa, o e sebedise ntle ho mathata. Clean for Life. Clean for Life. Ke o taba jwale ke na le ngwana mmekwano mona e re tlo bua le yena ka ditlamatlama tsena Fifi dumela ngwanana
1: sebata kgotso o phetse hantle
0: ke a phela
1: ke a leboa sebata ke phetse
0: meriana ya lona e tswa ka ditlama
1: ntate
0: mme jwale o kha ke ntse ke bua mona Clean for Life yena e thusa in le eng mmeleng wa motho
1: sebata ke a leboa Clean for Life momedi ke tla kudumedisa le wena gotlhe mo katswanga o mametse selemo ya sena sa lesedi FM o le gona teng e re ke tle ke o tsebise gore ga re bua fela jalo ka Clean for Life re bua ka toniki e bohlokwa bona ba ga e sale mme e thusa gagolo jwang bakeng sa motho ya tlalelaneng moya ka mpeng sebata re bua ka motho ya pipitletsweng ya bima nakong ya reng wa tsamaya e thusa gagolo Clean for Life bakeng sa gore moya o teng ka mpeng o tlo tsebe gore o be siyo o be moya o lekaneng mme e boela gape e thusa ka gore batho ba bang ha ba rate go ya ntlwaneng e mong ha a ye ntlwaneng ka sela e nepagetseng mme seo ke phoso sebata gobane ga go le jalo motho wa teng o tlatlhe a tlalelane ka mpeng Clean for Life V2 tonic e teng bakeng sa o etsa gore e ntshe ditshila se e teng ka mpeng
0: ke o taba mo mamedi o utlwile mme tlhagiswa tsena ke ditlhagiswa tsa Renis jwale a go mpolelele o ba neng tlhagiswa tsa lona di ikgetha kana go ba neng di sebetsa hantle ga kana go ba neng Clean for Life e kgona gore motho a se ke a pipitlelwa motho a se ke a dula a sae bontlwaneng
1: sebata ke a leboa ka potso eno ntumelele ke tlhe ke tebe gagolo ke tsebise mamedi gore Clean for Life V2 e ikgethile le go ikolola ka gore e na le motswako o maatla ontlafaditsweng wa dimela e boela gape e na le tatso e bitire ra tsaba batho ba bangata miriana ha e ba ba ihle motho o le sisithe o re a hla onwe tsole e thusa ha holo ka gore e na le tatso e batlang le bitire mme e thusa ha holo re mmelo wa motho dilo ntse ontlafetse re ntse re bulukile matla a setso empa re ntlafaditse fela maemo
0: re bulukile matla na setso mme maemo ontlafaditse re you're not clean for life e khone ho thusa e re ketse tsena go bana na kwa rona ba tla re tswara e tla re fela ha re tswa ka mabenkeleng re be re bua lo wena rona but clean for life yena e kana kana batho ba ka e fumana kai e sebetsang ha kana ba ka ya kai ba ya mabenkeleng a thing gore batle ba e fumane mo mamedi o se ke wa leka wa fetwa ke kopa fela gore ke tshware bo rakgwebo le bo mmakgwebo
2: A mo pete molemo ngwa hao e seng fela ho hloka halletswe ke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla ha e ba o setho sa Avbob mme o hloka tshehetso ya tjhelete o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand etsa kopo ho avbob.co.za Avbob personal loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto Avbob financial services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng NCRCP 19411 ho na le dipehelo
3: Itheolela tsa di bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse khotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Di tile tsa A grade di tloha ho 6990 square meter. Bina jolo ka khalala o le ka showering. O ka ikhapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50000. Bomana dintla online ka palibenkeleng. Se solo sana se fela ka la tharo motsiano. Ona le melawana le dipehelo.
0: Motho motle hantle fela metsotso ba shoma mabedi le motsolo monga ka mora hora ya pele o mametse le CDFM re bua ditaba tsa bohlokwa kwa no mona re bua ditaba tsa bohlokwa go di tshwere ngwana na o tshwere fifi mathale tsona fifi la mafifi fifi jwale mpolele fifi ke bana ba renise ba re wena a go re bolelle he o ko bue le momamedi wa le CDFM gona jwa hore na hlaiswa tsena ba di fumana kae
1: ya be bohlokwa sebata ke ya leboa mamedi a tshware mohala wa hae e monga tshware pene ya hae le pampiri ya hae bakeng sa ngwala nomoro tsena tse bohlokwa tse tlo fetola bophelo ba hae le tsela yo a ikutlwang ka yona rona re le barenis re a fumaneha mabenkeleng a rona ka pa moedi a re letsetse nomorong yena ya rona ya 011 830-2160 Sebata re felle mono fela ka go letsetsa le WhatsApp re a fumane ya ke a tsaba hore se le ntwe bo bebe ha holo hore re bue ka yona tsela tsena tsa marangrang re fumane rona ba renis mona WhatsApp nya rona nomoro ya teng ke 076-293-7682 ke mo rifumane hanteng sebata letsetsa nomoro tseno tse pedi o ka letsa wa etsa WhatsApp mme o tlotse bo hore he o rifumane gona re le bareni ke a tsaba hore Africa Borwa ka bo parali dina hentse ka ntle mo media ka batla o tsaba hore na ke fumana kae thoni ke yena e matla ga kana ya clean for life v2 e lo ring e tumme fela ka ho sebedisa di hlaiswa tsena tse lo ring re re ha di nkele ha e ka ba ke bokae empa re bua fela ka di hlaiswa tsa hlaho
0: jwale di nomoro ya mohala a go ipete hape
1: Sebata ke le ba ka mpha monyetla wa hore ke phethela mabedi ke a tsaba mongwana ntsa a le maphate phate jwale a e batla hore na ka dinomero a ka di beya ka dinomero tsa natsa etsa mohala dinomero tsa rona tsa mohala ke 011 830 2160 WhatsApp le teng re a fumaneha 076 293 7682 ke tso sebata
0: ke di nomoro mo ba tlang o fumana murianona o bitse le bitso hape
1: sebata rona re ba renis me se hlaiswa sena sa rona ke clean for life v2 ke tonic iphumanele yona
0: o tske wa le bala he mo mamedi hore le WhatsApp number iting me ke utlo o bua o di bitsa WhatsApp number ya bona ke mang re tsebo tla kwala ditaba tsa rona
1: ya le WhatsApp ta hle ka monyetla bona mo mamedi nomoro ke ena ya WhatsApp 076 293 7682 2. Ke tso se batla.
0: Me tso ba he mo mamedi mo tla hore o letsetsa ona temmono he o khone hore o fumane muriane ona wa renisa. Me hona le dibakanyana tse di ntse peditse tharo ha ke sheba mona ho ya ka mo ho ngotsweng ka temmono he. Mo batho ba ka nting ba reka murianona a go di bitsetse peditse tharo mono ke bona di ngotswe mo.
1: Sebata ha re lebeka mona ka Gauteng Renis Diepkloof Square re a fumane ha mono mono zone 3 Diepkloof me re ka bona ka Gauteng he o ka tsa bonnete ba hore o potlakele ka mono ke batla o titima hape ke bona hore na re le bakae hape le ka bona ka Lenasia re a fumane ya ka bona ka mona ka Gauteng mabenkele a rona a teng jwale mamedi a ka pota hohle mona me Renis Alberton City Mall le teng mono re a fumane ya ka mona ka Alberton ka hona ka mona ka Gauteng sebata mamedi a ka tsa bonnete ba hore a fihle ka mono Renis Diepsloot Mall le ka hona ka mono bata rentse re leteng mona he le ka Clayville Pumlani Mall wa re fumana rona re le bana ba Renis
0: ke tsona dibaka tseno mo ba ka nting le ka Bojabulani Mall ba ka fihla ka mono ba tla fumana di hlaiswa tsena tsa Renis ke lebowa
1: sebata ke lebuila ho lohle kana ko ya hao le nako ya hore mo mamedi wa Lesedi FM a utlwa batana tse bohlokwa re lebowa re re ho wena Clean for Life V2 tonic ke bophelo
0: Asumo he mo mamidi mo tla ke mo rofe lanteng le ngwanana ke no fifi ka ntshule mo natnate ka ntshule pefa ka le bua Setswana
1: ka le bua
0: Setswana ka le bua Setswana ka ntshule olao
1: au di len latao
0: alala alala alala alala ke o taba ere mo tshemotle ke tle ke felle mona o tlule mo o tla go ba fumana teng ba tla khutla hape ba tlo reka na kokwane mona le CD FM ba tla khutla ba reke rata ba ntse ba etla kwano mona ba reka ho le CD FM re ba motlotlwa ho lo lenanong lena ha batho ba tla mona ba reka o le ka bo le Nashia ke bone mo 5 pampiri ha mona ha kinga ho wena mona le bo Deep Cliff Zone 3 jo Eben Kia mona o lo la la la et Orange Farm Mall ke bone le mo Orange Farm Mall 82 Gemsbok Street Clayville o ba bitsitse bo Deep Cliff ke bone me ke utlwile Tusumutawung akwe pinenga. Hamba ntombi.

0: manesimane yana a thusa mmuso wa mono re o tswele pele. Ke ntho re tlamehileng o ithuta yona le rona kwano Afrika Borwa. Jwalo ka Afrika Borwa, re tlamehile hore re thuse mmuso hore Afrika Borwa e atlehe e tswele pele. Jwalo ha batho ba tlile ba hlahetswe ke lefu, a ko utlwe ntho e ne e tsala mane Eastern Cape, East London. Bana ba lefisa batho ditšhelete tseno tsa mekoti ya mabitla, ba dinka. Ai. Ehle. Kore ho rona ke thibang-thibang. Ke thibang-thibang. Ha hore ka bona ke thibang-thibang. A se hore re ka hloleha ho etsa ntho tse ntle. Re ya kgona. Re ya kgona hantle tjena ho etsa ntho tse ntle. Ai. Jo. Kore batho ba bile banka le tšhelete ya mabitle mane ya mekoti ya mabitle. Nako motho o tla re ara qeta o nka kopane le mekoti eo. Emang. Wa tsa gore monna ke ntho e ne e utlwisa bohloko ya rona batho ba batsho man. Wa tsa Modimo re bopile re batho ba batle jwang. Mme re ka kgona ho etsa dintho tse ntle Thabang. Empa re batle o di etsa ntho tsena tse ntle. Ha re batle. Re a phihisana. Enwa o bua tjena. Yane o bua tjena. E mo le mongwe o batla ho ba moetapele. E mo le mongwe o batla hore e be yena. Enwa e batla. Kore re a phihisana. Re phepitse na Afrika Borwa re le bangata haholo. Re bangata haholo pitseng ena Afrika Borwa. Mme hore mmuso o tswele pele o thuswa ke setšhaba. Thutswa ke setšhaba. Go na jale maobane mane Western Cape. Ba ne ba kwatetse ntate Mashadile. Ba re masolana ha re thuse mona ditsotsing tse di thunyana. Go ya thunyana mona batho ba ntse ba bolana. Ke mang ya tlamehileng go thusa maponisa? Ke setšhaba se tlamehileng go thusa maponisa ka batho ba rekisang dithethefatsi, ka batho ba nang le dithunya. Masole a tsebe akere. Ba tlile moo. Ba feng information mo Western Cape. Hore dithunya di ubo mang, dithethefatsi di ubo mang. Tshwantse e be lona. Ba fanang ka lesedi. Ba ne ba kwatile.
1: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betjha ka thuranja kapa ho feta ho di pragmatic play slot tse kgethilweng ka mantaha o mong le o mong, labobedi le labone le leng le leng, ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Rex Rabanyo no isa pantwena mona le mo robetseng teng mona. No isa pantwena ke a khola dilo e bapalla le mangelo e kwana. No isa pa no isa pa. Gore wa tla masapo a shuleng a bue le rona batho ba phelang. Ya moya moya. Ire ke tsware mabenkele.
1: Clientele e mona ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bona, kgoneho e qala ka ho dula o hokahane le batho ba hao. Ka molaetsa le ka mohala. Tiki e le nngwe. Ke ntho maobane eo. Hobane ka 1 gig monthly WhatsApp bundle ya Telkom. Ya 30 rand ya fela. Tiki e le nngwe e fetwa mokoko. Ebe mokoko o fetwa di-video call. Ha, sheba, ho letsa o ka nna letsa. Empa ho bona poselo, ke moo hokahane ya nnete e hlileng e etsahalang teng.
3: Kgonahalo e qala ka kgokahano e tswileng matsoho. Re shasha letsatsi le letsatsi la hao ka 25 rand kapa ho feta. Ebe o etsa tap to win meputso ya setsoto. Dial *180# kapa downloada my Telkom app. Ho na le melawana le dipehelo. Telkom, possible begins here.
0: Re tsebisa mekgwa e potlakileng e hlalefileng ya ho bapala lotto. Sizekaya. E fetola papadi ka shesha kotsa. Jalo ka kgetha dinomoro tsa hao founung ya hao, wa iketsetsa shesha code ya hao. Kena lebenkeleng lefe kapa lefeng le na leng seabo mona. Scan NER mme o printe tikete ya hao ka pele pele ka shesha codes. O printe tikete ya hao ka pele pele ka shesha codes. Metse ba hore ka o lentsha e tla qala ka Sizekaya. Dibapadi di lokela ho ba le motse 18 kapa ho feta moo. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ke Sizekaya ho tloha ka di 1 tsa June 2026. Ira ke tloha mono he ke kopane le ba BCCSA. Hona jwale ha ke tsena ke bana ba BCCSA. Re ke bana ba kena, ke bana ba kena, e kenang kenang lona BCCSA. Ke le batla. Ha le kene mona. Ke bala taba tsa lona. Setšhaba se mengwa o thonya batho ba nang le tsebo ya ditaba tsa kgaso le bophatlalatsi ka makala a amangwang le yona kgaso. Mme ba le mema hore le be karolo ya komiti ya BCCSA. Ho tla kgethwa ditho tse tharo tsa komiti tse tlang ho sebetsa dilemo tse nne ho tloha ka kgwedi ya Phato 2026 ho fihla ka kgwedi ya Tshitwe 2029. Mangolo a tsitsinyo a bathonngwa, kamelo e tswang ho bathonngwa le CV e kgutshwane, di ka romellwa ho bccsa@nabsa.co.za. Mme dikopo tsa bathonngwa di tla kwalwa ka 17 Phupjane 2026. Ha o batla lesedi le felletseng bao ba setho sa komiti ena BCCSA le molaotheo wa yona, o ka etela www.bccsa.co.za. Ho tla letsetswa fela bathonngwa ba ileng ba kgona ho fihlela dipehelo, haholo tsena tse hlokwang ke BCCSA. Ke bona fela ba tlang ho letsetswa. Re le bua. Re ke fete he mono molaitseng ona. Dumela ntate Motaunga. Ne re kopa hore thuse hle ka hore ba tlisa ngwanana enwa. Ha isale anyamela ka manta ha o seng o dula Freedom Square Bloemfontein libitso la ke amohetswe Precious Adoons o nyamela jwalo a siya mohlankana wa hae le bana ba babedi bana leng le motsetharo le wa le motsetsi letsinga nomoro tsa mohlankana wa hae ke 0691944958 bitola haike bongani auxiba mo batla he ko ha aduons ba bile ba ke ntse le tshwantsho Simon ba ronya metse ka manta ke mona mona tshwantsho o rwetsile moriri ona wa rona wa maiketsetso mme ba ronya metso seng Freedom Square Bloemfontein ke amoetswe Precious Adoons sile mohlankana le bana ba babedi le motsa bana 3 le 6 le ka thusa mono batho ba batle Mexican girl le bashimane ba ka le Mexico eh ke kopile moshane sokwano mona malivala valovo hore re le fepinena le tla ikwa le fitla kwana Mexico.
4: Juanita came to me last night.

0: hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Phoniam ha se tshebeletso ya ho renta smartphone fela. Ho nna ke monyetla. Ha ke etsa Priam, o tla utlwa Chomiam iri. Hey Chomi, o ka mpapalla favorite song ya mhle. Na kere, ho app yam kapa streaming yam, remix yam kapa original yam, mang le mang o se ampitsa DJ yam, me ba thabela vibe yam. Tsena ka ofela ka lebaka lao ya ha Ackermans, pep kapa ho kena ho phoneyam.co.za. Ho na le dipehelo, le wena o tshwanetse ho etsa kopo, because everything good becomes AM with Phoneyam.
2: Phoneyam.
3: Ebe o so fetohetse websaeteng e ntjha ya ho patala TV license ya hao. Etsa bonnete ba hore account ya hao e dula e sebetsa. Ka ho ingodisa hape kapa o soselletse password ya hao. O se fetwe ke dintho tsohle tse ntjha tse monate tseo di tlisetswang ke website ya rona e ntjha. Ingodisa hape ka jeno, o dule o hokahane le rona. Ka website ena e ntjha, o kgona ho patala ka potlako, ntle le mathata ka thuso ya ditshebeletso tse ngata tse moo. Ka hoo, etsa bonnete ba hore wa ingodisa, o kgona ho fumana melemo yohle e teng bakeng sa hao jwalo ka moreki. Etela www.tvlic.co.za ka jeno. TV licenses e etse bakeng sa tsohle tse bohlokwa.
4: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM.
5: Khotso skim sa drive le bulletin se bonga nshabalala KG ka morao ka mo. It's throwback Thursday. Ke gena le lona skim ke le zone ke meqhedi. Ke dia o marabane tsa ile jele ka lekhubula 90.6 MHz. Ha e du me radio skim sa drive re ngo re nyane a botshelela. Ke kholela tse molemo. Danko.
6: Aw le wudi tibos ke di jile ka tsebe, ke le jile ka tsebe skim. Ke na le lona o fihleletse 6 o'clock. Ke no ziphozweni ka mwana ka ASEC. Danko.
7: Awila wila wila wila tibos le buma wela. Ha mo le bongs wa di papai, bana be se momela man. Ah, ga se le di mana be tuli, bana be se. E go futume tsa ka mo futo ha timu fela. Mamela man. Ah. Le mamela bana be se mamela to tell la luna until the last hour. No, ha se miti le mamela bana be se tibos, le mamela ye me ka mo. E tsogem ka pla ga sebe. Kali ndam khonto heresmiti. Dengo.

0: bea ditaba tsa hae e ka le manane a hae ei bona le ka re mathata atla mathata atla fela ona taba re tla bua ka tsona tseno ga se ba qetile ka tsona fela ka jeno re ke batla re ke re bue ka taba ke ena o ko itšhebe boitekelo ba ditšhelete ka jeno o ko itšhebe
1: Mama di thata holo ena ka jeno
0: ai thata ne
1: a tsai thata
0: ai thata ne
1: e thata
0: o bona wa rabile ka pele wa
1: ah nna ke ne sentse ke le malala la
0: o tla re jotsa ka wena
1: e thata momedi ho ba mona ho shejwa wa itekola hantle me ho ba mona ho ntsha semelo sa ha o se a hlahella mona re tlotse ba hore hantle ke motjwajwa
0: bona le batho ba ngata ba kgethu e mme ngwana no ikokobeditse a itatwana no ikokobeditse me wa ne hey bo ikokobetse ba hey le mona o tsho le ka nnete batho ikokobetse ba wa hlompha ka nnete batho ba ba nditse bi a di sheba dire bo bo mbu ikokobetse a ile ntle ke ikokobetse ba go hlopha tshele aona
1: snogono
0: aona ke wi go kobetse ba aona snogono ha ile hanjo re potso re botsang gore ha o ka tho hosane o tswa o le a billionaire na tsala te ga o fetwe
1: na ile ska isa ho bi ho ba e bi se le ho le
0: ho di me ho mi ke be ho di mm
1: ba bana mo ho di mi e a re mo fela Hey kale re mfela.
0: Tsela tsa ka fetula le.
1: Ne ke mfetula. Ah ah ah ne ke mfetula jele.
0: Le bo re motsebanga hlomphane. Amena kwa batho.
1: Agna la la la bika.
0: Ho tho bo holo ba gona bo ikokobetse ba gona ke ba o hlo.
1: Ke ikokobeditse tse ba ha ke nang ha ke nang. Hela yare yare.
0: Ho tsho sheba batho ba bangata e seng ka ofela fela boholo ba batho ba itseng. Boholo ba batho ba itseng. Tshelete ntse tse semelo sa mo.
1: Eh ya.
0: Ke ka mo kwa bua le batho ka mo kwa itsang dintho ka teng. Abana ka African se ba re tsheni omni. Ana taba.
1: Ntate.
0: Tabula fela.
1: O ka ke bo mpona ke tsama se fufane le batho ke batla jete.
0: Na motho o leng yena boikokobetse bo gore motho ona o leng yena ana jwale ha o ka ba a millionaire billionaire na tshelete ka o fetola nako nngwe ga e o fetole ka lebaka la gore o atelela o ba o sena le tšhelete e o fetola fela bitsong la gore dintho tse o neng o di etsa o sena tšhelete boikokobetse bo mono o tsamaya teng ga o sa tsamaya
1: ka ke wampona mono
0: Ke
1: o
0: jetsa. Ke nna ke ba le mmila wa ka mo se. O tsho le nna o ka se tlhalosa ngwe pelang
1: le bitse. Ke ba tshong. E bile ha hona bo ha hona mang, ha hona mfitlella.
0: Ha.
1: Nna ke ba tshelete ha ba de bes.
0: Ke ba bona ba bang ba bona. Ke kopana le bona di passage mo. A lu dumedisa ba dumedisa. Di ke kopana le bona bona di passage mo. A o thola ka lift motho a o tshebe fela. A sna taba le. Ana taba, ona mobe ya.
1: Tshelete nga taba re lebo. Be ke le mane fela. O go o mpone fela, o be haufi le nna. Bona le batho ba ba hlano ba ba report ka nao. Bona le a buitse a re go batla.
0: Na tshelete ke ba mphetola.
1: O tshaja?
0: Ke ka dula ke le mshimane yo a hlomphang. A ikokobeditseng. A ratang batho. Nka dula ntse ke le e ya jwa lokha ke ntse ke le e ya tshe. Nka dula ke le e ya jwa lokha ntse ke le e ya tshe. A bona le ga mohla mo ke re
1: ai o bona go tla ifitlela le wa re tsa go tla di ja bona o le jana go tla di ja o sa tla di le mo tse ke go betsa
0: na
1: o son la da ja ha ke na o bona hale a e
0: ho mo le kae
1: na ke a ba le ya boemo ba ka popa me ha holo
0: so bua le gona so go ya thapa
1: ke re ne le o bua tsa lang
0: ba tla mang yena yo
1: ba se ba ke mang
0: ka nna phone la bsi u man di ntho di a fetoa mo tshone ke mo letsetsa ka bo 11 ke re mona guest o sane wa bona ga sokola guest o sa ga mantha ba ya ya mo jo tseng e sa le don't call me ka
1: nna tsebeng tsike sebe oh nana tsebeng tsike sebe oh nana tsebeng tsike lobo
0: Libo wa vai.
1: Ah, lega sa baia.
0: Ai, ué.
1: Ah. É muito yena. Why did you have a million?
0: Ntawa utla he. Bongani. Ngwana ne te fela ngwanaka. Buka dula ntso le bongani a ikokobedisenga ga tamba batho ba mohau. O sotho o billionaire. So le motho abo how to we le ho finyana ka wele Dubai.
2: Yo. Ah, chimanis. Ha o khona aron ka dula ke motho a tswana. Ah, o khona. O tla so bua maemo a jwa. A bona la o ka ba rata wa re. Ah, nna ke tlo tla ne ke betjena. Ha lo se ke la gathatse ya nna. Ah, le antsiba. Yona itla o tla o fete. Ba ka o tshoro tlo qetella o so batla gore o tsamae le batho ba itseng o tsamae kae kae. Mo ile ngore ba bang ha ba no khona gore ba be ha o feel wena ba sina ntshelete ona le yo. Jo la fumana gore tla bo so fete lo loka.
0: Ana le dumela o fetlwa ke tshelete.
1: Nna ke a tsamaya.
0: Le dumela What's up, my mobile? You want to buy a new one? I want to buy a new one.
1: Ahol.
0: Buy a new one. How na bobo bobo fit am?
1: Ahol na.
0: What's up, man?
2: You're a funny. Ke tla kopa gore a mohlo bong ke mpe ke beteng matsatsing a itseng fela.
0: E mang tshone ba mang tshone ba mang me duka ba o manya. Ke tshone ba mang me duka ba o manya.
1: Ba o sma ke gae.
2: Ah ho tloala bona ke tho a ke thola hale.
0: Mang tsho le letsa ho lo mang.
1: Ai.
0: Famba ba ntshantse.
1: Ba thuntoga.
0: Ai.
1: Ke njwane. Tsa tsa o my darling ke ke ho tla ba.
0: Re tatile mo.
1: Ke lo.
0: Right, mamiri tla romela molaetsa ga tiso he 0797585066 re bua ka puo e monate ka jeno o go ichebe o ska yetsa ebe serious o go ichebe fela o bua nnete ga nna ba fetu ka mphetula chalet ka bana ba feta never
1: ela bua nnete
0: o bua nnete fela
1: la se ke buile bana
0: le bo ipuetse nnete bongane lena o ipuetse nnete le nna ke buile nnete ka ka re nka mona ibile nka ke itlama
1: nka tla nna tem tsepe we Sake emile energy.
2: Ana ke bona guys so chaisa so le moholo. Ha ise o chaisa so le moholo a ise ba pala ka wena. Ba fumana motho a mo le ka ngwana.
3: A tsadi papadi, horia tella. Le bongane tshabalala.
2: A watsa bana banana olane. Ba ya ndebe. Ha itlwa fe ha ikena fe ba ndebe. Mamadi wa le seri re go fetsa pele tsa dipapadi re ya thella he re tla ka tsa papadi ya rugby mo kotlisi wa Thomas John Dobson o re ba ithutile go tswa diphosong tse ba di entseng na go nyo ba neng ba hlolwa ke hlopa sa khadi if di beke ntse pedi tse fitileng me ba shebile gore ba tla ba sebetse hantle ha ba boela ba thulana le hlopa se ho di kota final tsa United Rugby Championship la peng ka bona ka Cape Town mo kgobelong ona o re yang hona Thomas ba ile ba hlolwa ka dinhlatse mashuma mabedi yana le metso medi o tsela shumela metso tsiletseng ke hlopa se o samane na henya Wales papadi nya o qetela ya mogahlelo wa ke eleng se ileng sa senya le thathama la dipapadi tseo ba neng ba se ba di hapile lokong empa seo he se thusitse mo kotlisi le ba ba sebetsang mmogo le ena go lekola diphoso le go ithuta bakeng sa papadi ya mogatlhelo wa mantshano mokotlisi Dobson o re batlhankana ba gae ba malala a laotswe gore ba iphetetse ga ba tlabe ba bapalela kwano lapeng a tihe mamedi jalo ka ga tlhopha sa Thomas ba phetetse maemong a boraro lokong seo ke sona se ba fileng tokelo ya gore ba iphumane ba bapalela papadi ya dikota finale lapeng mokotlisi o re hef phihlello eo ke kgolo a holo se hlopha ka ha tshebetso ya bona e tlontlafatswa holo le ke tshehetso e tlabeng le teng le baleng la ka mona ka DHL mme ba gone le hore ba emelane le gatello e feng kapa e feng jalo ka ha ebile ba na le rekoto e ntle ha ba bapalla lapeng papadi ena he ya Thomas le Cardiff e tlo bapalwa metsotsonyo mashoma mararo ka mora hora ya boraro thapama ka mona ka DHL Stadium Motse Kapa ka moqebelo ona o reyang hona Go tsa papadi ya netball se tlhopha sa Southern Stings se nyolohetse maemong a bobedi lokong ya Division 1 ka mora ho hlola sa Kingdom Stars ka dintlhatse mashome a mahlano a na le metso mehlano ho tse mashome a mane a na le motsomong papadi e bapaletsweng ka mona ka Ellis Park the Stings ba ne ba bapala hantle haholo le wagela ka bokgabane mona mo Stars ba neng ba sokola ho sireletsa le ho kwala dikgeo le ka mora hore ba etse diphetuo karolong ya nka tla ka re kotareng ya boraro ya papadi e leng se entseng gore toro ya Stings Hastings ya oba pala ho di playoff ene dule e phela papading engwe teng hlopa sa Free State Crinums se ke di tse palo ya dipapadi tse o seseng se di bapetse se so hlulwe ka mora o hlula sa Northwest Flames ka di ntlhatse mashume a mahlano ana le metso rebong ho tse mashume a mararo ana le metso e supileng me hlopa se o he se ne se hlile se laola boholo ba papadi ka mora ho sebedisa mapalo potlakileng ho tloa papadi thagoa ho fihlela pheletsong ya yona mo goal attack e leng Zandri Foreign a ileng a bapala ka bagabane le ho biela itsamaela ka gao ya player of the match le kgetlo la bone sehleng sena ho division 2 teng hona papading tsena tsa Telkom League re bone ha se hlopha sa Kingdom Queens se hlolwa ke sa Diamonds ka dintlha tse mashume a mahlano a na le metso e mmedi ho tse mashume a mahlano papading e bile matla holo ho fihlela pheletsong ya yona shooter ya Diamonds e leng Colin Dixon o hapetse sehlopha sa habo ntlhametsotsong ya ho qetela ya re Thobeki Lemjaja wa Queens a hlolwa ke monyetla metsotswana ka moramono hore a lekanye dintlha le ho etsa hlopha sa habo sebe monyetleng wa ho qetela se hapile papadi eo. Ho tsa bolo Afrika Borwa ho se ho se kae countdown e qadile mme SABC 3 ke le haela haola dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse mashome a mararo a na le metso mene ho SABC 3 kapa wa di streama ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha diyalemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsa bafana bafana mokotlisi Higo Bros o phatlaladitse sehlopha sa banna ba mashome a mabedi a na le metso tsheletseng bosiung bo fetileng se lebang ho 2026 FIFA World Cup e tlabeng e bapalwa mane United States, Mexico le naheng ya Canada. Mokotlisi yona he e o le letswalo la mane naheng ya Belgium o kenyeleditse boholo ba dibapadi tse e leng gore re ntse re ditlwaetse sehlopheng sa naga ntle fela le dibapadi tse tlabeng di qala go bapala e leng Olwethu Makhanya ka setsana le Bradley Cross mme difatlhego tseo tse ntšha he o wa tsala hore re di bone di bapala papadi ya pele ka labahlano ha hlopha se bapala papadi ya setswalle kgahlano le sa Nicaragua athi re sheba hemo lengwe morao mane ka le pyong le letshehadi Obrim Diba o beetse khutletse sehlopheng ka mora hore a fetwe ke papadi ya CAF Champions League ka Murat Imalo ka me yena he o na mono le di bapadi tse kang Samkelo Kabini athi fokus ya hlopha sa Benley Lyle Foster o tla ba di hula pele he me ka nnete ke se sa di bapadi tso mo se ya di tshepang haholo mme ha o sheba dibapadi tse ka bantse le shome le motsorobong kaofela tse e leng gore di bapala kwano lapeng tseo mokwetlisi a di kgethileng mokwetlisi yona he ya dilemo tse mashome a supileng a nang le metso e mene o netefaditse gore ka mora tlhodisano ya mohopo wa lefatshe go ka etsala gore re bone a tloa ya tlhopheng sa naga jalo ka e le gore o dumela gapa mosebetsi ona wa go kwetlisa tlhopha sa Bafana Bafana o kena mokgatlhelong wa ona o qetela jalo ka setlhopha se ya mane tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe mme taba tse e leng gore di batla ditlhe di thabisa ke gore kgatlho la go qetela ga na le mono naheng ya Mexico le papadi tsa mohopo wa lefatshe e ne le sebapadi ka selemo sa 1986 mo tlhopha sa naga ya habo ya Belgium se ileng sa gutla jalo papading tsa pele ho ya magaolakgang tsa batsa fumana jwalo maemo a bone tlhodisanong ya selemong seo mme tlabe le lekgetlho la bone tlhopha sa naga ya Afrika Borwa se le ba tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe he tlasa se le ba tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ha e sa le jalo ka e le gore se ile sa ya ka selemo sa 1998 sa 2000 sa 2010 mekgatlho le nase ya se se se kwetlisiwa ke mokwetlisi Hugo Bros e leng phitlhelo e kgolo agolo go yena jalo ka motho e kileng ya e ba sebapadi e o seng e le mokwetlisi ga jwale dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsone mamedi tsa dipapadi kwano go re ya thelela tse dingwe gape di metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bone bana baiso ke tseo
4: lebile go lefela bongzito
2: ke o tala
4: re tla e tshwaraneng ka mora hora ya bone tsamaya ba dibosimo
2: a go lokile ngwaneso re tla di tshwara ka mora hora ya bone
4: o bona re ya bohlothama
2: se go opotsana fela go ke dibapadi difeng tse kgethiweng
4: thank you ntate waka
2: ke lebule bana beso
4: a re khutla fela kwano hashtag le SADFM traffic
5: ipe monyetleng wa go ba mohlodi ntweng ya o fumana sepei se hlwahlwa sa sechu se rotisa mati pakeng tsa disebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM umhlobo wenene FM le SADFM le motsweding FM e tla tshwarelwa the Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center Connery Gallon and Fifth Road half Square Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane. Ha risepe ya hae ya sechu e ka hapa. Ha radi station tsena tsenne. Sechu sa hao e be se sa lebaleheng. Sietse sebengqo ka kno. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Hakule bo tibla mo holona bongzi tsho mo medirike na jolo ka N3 Southbound ka mga ofela ho London Road le pelo le tsela mmila le kwetso ka mono mme se petipiti se fitla mo rao kwa na ho Melbro Drive le bela tie so e matla ka bakala kotsi enkileng se baka ka mo Rafita raka N1 Southbound ka manka Rigel Avenue mele mera ro ka ofela kwetso ka mo ganna ka khana ga ke re tlhoko le belela le tiehiso le temo wa medi hona le kotse mme ke a bona kwana hore a majwalo logitse pedi mmoho le koloi e nyenyane N1 Northbound ka mane ka mothinyeng wa Winnie Mandela Drive hone ona le tukiso ntso nyetso e phethetso ka mono se phalla ha mona tsana se phethe ke ne go tshogetsa kana hore ngena kwana hore a tla traffic e bona le tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokone at limawela 1x hashtag ratela traffic
3: Fumana Riatella Afternoon Drive Show ho X. Hashtag Riatella. Kapa hashtag Kimulela.
4: Le mokopa ofiti sa maraetso na kapelenyana fela re kopa ho batliswa Monghadi Keith Machobane Ramafikeng. Monghadi Keith Machobane Ramafikeng o rile motse mashome a mane le metso e mene. Me sa le lahle go di fitileng e le laboraro seng. Bo horatsa le shumo seng ha ne a tsama me ditlale o dikuma hore monghadi machobane motho ka monang o kopa hore a letsetse nomoro tsena 079 467 7069 o qetetswe a short penny black entsho ka mantswe mang le kepisi etshweu le di sneaker ka mantswe mang ke tekitse tshweu tse yanenga di rwetse o ne a periski pa se yelo sengotsweng CK Calvin Klein se yelo sengotsweng CK le short penny entsho le kepisi etshweu ka tekitse tshweu motho ka monang wa kopjwa hle hore atla letsetse papi nomoro ntsa 079 467 7069 that did not get it to bona go di fitileng ketsetse bona le ka ithaba a le ka mona ka thabo mongadi Keith Machobane Ramafikeng a re thusetse bana beso

0: ke Samuel musician sa Malam Saki ba u bo me abu manga bona boye ma ho hang pela wala ga je no salo to tabila o no ile shwele metse ba go metse tsopela go fika o reng yane ya bune ke sentse re kena hantle pela ho di tshwaelo tsa hao hashtag money manager
1: skim sa try TLB the real mga phofu lu kuntuma go ka metse go bo hlokong betlep o ka se hlole o nkutlwa thabo wa nkutlwa ke reng thabo o ka se hlole o ntse o nkutlwa ka voice note le se di FM ka pakai ka pakai nna ka itswaga oh ha o ke ke be wa nna wa ntse ke le he skim sa drive re a tell ke tikile tsi ba nna ke ga dua e sa tlalla ka never
2: ke millionaire ya eng ntse romela di voice note le yo he batho
0: la la ko ngata ga ga
3: ha bolile bu skim sa drive ana be se dumela di buela papi guma ka mona ka vision
2: shop up se
3: a khona thabo nna se ke thotsi chelete a ha di tlwa fela wena le lebu ha ke sa mametse ge ya thele o ka ipotsa dula ke le bisi ke sebetsana le chelete a nna ke tlo fetuwa ho fetuwa hona hona ha sa se gile mametse la di kopana le wena thabo ka bomolong ke go ba go mang wena thabo ha be ke fe a nna chelete ka fetula bana ba super pibu ma ka vision tango
2: Mamzeni ya fela he bandlele mukoni ya fela. Ba ngomang wena thabo.
0: Ukuthaba gaga
4: kuthi. Jumela nhle thabo le lebu le bongani. Mamela thabo le lebu. Nna chelete ke ba mfetola. Ho ba ngire tsietsi ya teng. Ha ile nga ta ho. Yo kwala mahlo. Ha o bone nthontso yetsa ka yona o itsa fela. Tletelo nya diketello. Ha ona mohalo wa yona. Ha ntse etswa e sa ikeme. O ketela o feletswe ke yona o so o e bona mo leng o neng o tsweteng pela pampiri mo neng o tsweteng e se sa nkgetana ka nta eo o gotela batho ba ne gape gape ba ne o dikgantsheditse bona ba ne wa fetogetse nna ngwana wa bona e ke ke be ya nfetola le gape ke phela ka mokgwa ntse ke phela ka teng le batho ntse ke phela le bona tanki ba ka tuo mabinta ka maokeng
2: se go utlwa voice note di ke ena ka moga le motse pedi e ke nna le konotso mari o tswa ka
5: tfeleile kaise ke sa kopa o botsa ntate fela mo
6: o lebo banna le tse o tsore ne ho go paka harassment ka tsheme bi hai no tsela tadi tsela e ntate na ja dumela tsela tadi ka ntshintsha e ka ntshintsha mara hlompho lo tse ba motho king ha nka se di lahle tse mara se ke tota mela o dimo le tshakatsa ka tsena le tsela e ntate tsela tadi tsela e go ntshintsha ya dumela thank you
7: Skimi skimi ya nna ke ipona ke na le yona tšhelete ke bona le ka batho ba batlang thuso ya ka ya ditšhelete jale ga ke tlo ikgalala tlo ipeya fatshe le ga ke rerela batshwaruane ke ba bolelela ke re nna ke bua bophelo ba ka maatla lefu le bophelo metsi le meng diprofobia 18:20-21
2: What is that porophobia? How is it porophobia?
8: I'm going to go to the hospital. Ya ba boda mona mo tsama ya ntse o fumana mutsasa chinchile matso a chinchile motsama o maudu a go bile ntati ha ya fetola chelete letsa wena o itse nnete fela chelete ya fetola ke sentse mo etsela ka mona ka spiki
2: thank you metsela arke route 086 003084 arke route
0: moyang khotso
9: bos
2: eh
9: tapo ya ntse bos
2: amana tse jwa ngwanese
9: Yeah, ra borra ka go mame ka ntle le lebo.
2: Yeah.
9: Atoba a go tsela maga bra ka e ka ntshintsha ka panya le itlo. Ona no no ane. Ke tsetsa papa ka lebe se go utlwe fela.
2: He monna.
9: Si bo se borra ka go to bela maka e ka ntshintsha ke to tsama di peleke. Ke to apara a bona di bo tsena tse gana le tsone tse go fela ja di chef.
2: He we.
9: Ke a mola of Africa ke la bona ke tsaya ke.
2: Ha ha. Kana ba tleng golden walk. kana ba re golden walk
9: so ke to betsa empetse tsa pang ke tate mo tawo bona tate mo tawo wa para jwa
2: eh
9: ke to betsa empetse tsa pang ke bo kharase le bo mo hari male matsena
2: so
9: e mona motho sa fara ile tshiwo sa ikone mo ke dira ntse mo ke tata tsa se ba ka manya ke go tota ma di play ke no
2: ba ka bona ka mogana nako
9: tata tla mpana ka mona ke tata fara mo tata tla nga gata ke ba le bo le di ba ba itse di play ke from there ke lo ba dropa ke tsama lo ke tsama le ene o na ge
2: e mona ya lo tshwere le rona re sa tla hlola re utla radio mo
9: ah a ke no gona o phone la tibo ke busy o tlo se nyetsa na
2: thank you for
9: le bo le tlo se nyetsa ra sala mamela ne
2: Bye bye.
9: Skin ka 2 minutes nyana fera yang ka le mamela mara na go kgolo borwa ka e khona ke nana kwa le sedi.
2: Thank you buti.
9: Ke bolwa ke bo busy.
2: Yo ya ne ai.
0: Moeng khotsa.
10: Is tibos.
2: Hey.
10: A nna ke motlosh why blew it.
2: Ya
10: tile go I blew it gore chalete batla motho bi e ise.
2: Ya.
10: E batla gore o be tlatla. E batla gore o be bari.
2: Go
10: bana ha o ba clever. O tla khutla mo I blew it gore ba se yo metswalle eneng ha ine le teng ba ne ba tlala jarte go tlala di strata o etsa di party tse sa hlokaleng o ya o nka di vacation tse sa hlokaleng o senya chelete o la sisli a tsa go bua mo reading gore la o buile mona jang la sheba bank balance mo la o ka re ke di giri tse sisli bo ma 200,000 go sa hlokahali jang ke bona I blew it ke tutile wena tibo se le gore nka se ke ka buyer kuni mogolo Dr. Bekeng Benji kana na o
2: thank you kuni mogolo kana na o khni
0: o mo eng khotsa
9: yo tla le mo tsiba di melang
2: mo rena ga ntse
9: re go khona ya matokoma so sal matse ya matokoma ka nne
2: ba tla metsi matokoma na ba tla metsi metsi
9: a tsware le le ba metsi le ba le matse ba na ke le itse ke ke le ka tse go ba ke le ke na fera
2: ye
9: ha o na mo go tsa fetla e le le di se di mana go tsona mana na ka ofela se ba ke le ke mo yi
2: ai wa
9: ai mo se ke la ke tlo tsa e tlo tsela mana tsa ke di tse di ya ya le bona le tsena ya matokoma le di ke ja papa le di
2: o tlane mo Dubai mo bo Dubai bo World Cup mo Mexico to yane
9: a di motho ma mo ka baka le tshe mo tlipa ke tlo tsa ma mo ka baka tlo ka baka ka tsa so le ka to ka ka di re tlo le ka ka ka ra tlo ka ka
0: a wa tsa tsi million ya fitse ba
2: mo rena ga ntse ba
0: gai
9: mo na mo tlipa di go ka mo fitse na mo go mo ja welcome mo ja bo tsa ka ja ba tsanti ja bo tsi tsanti a wa bona go ba tsi ka ke pala mo sofani
0: ai
9: ka le ka bo ba tsi ka bo tsi
2: ga ntse ba mo na o tlo go sala tse ha o bona sitse December sa tswane
9: ke tota ba wa le ke tama ya ke tama ka tlile ke tama ka tlile ke tama ke tota na dilo ntse ke na ka tlile ke tota bona ona mo ntse ke robala tlile ke tota ha ino tsi ka le ke mo ngatsipa
2: thank you mogena ga ntheba
9: thank you ba tsiba na biso
2: thank you
0: mo eng ho se
11: hey captain chap
0: asma
2: chap ja asmaria
11: no mshengu ya selela ngapho ke yaphila bana beso
2: la la
11: a le imaga di kholza ka matsatsinga
2: ha ku wena ngala shini
11: tsaka ntlela
2: tsaka
11: a ina hona mhlangi ke tshinja le bana ba tsa itse chalete ho nna ha hona mhlanga ina ke motho le ba hatho tsela nana ba hatho a nga se khone phela kwa a nga se khone tampani ka leka a u tshe go re go bela ba ba di ba ga go nka tshinja ng maphelo a bona ke yona ntweng ka yetsa ba di he a xa tla sala gida bo papa ka le bese papa le khabish a papa ka tshilo ga shen a never ke tla jang le kere ke apa ga smati ba ga o bshintsa a bone ke be
2: yo no thank you maria
11: thank you para besu
2: thank you
11: bye
2: fa tsana le lena ko mo ikutlwe ka roka ja khabish ina e kopantswe le masa la una le chelene go go go di latlhaka
0: ntate o ga sa ka nka le kopanya fela le le ene se butswe ha horo ka papanyane bonolo ba ba o ntse ke di tsho mo eng khotsa ela
12: ha
0: ntate
12: le gane
0: ke di le ga ba
12: eh trust and I see
0: yeah one is
12: la konyane ya khale khale santse le ka la matrile
0: eh
12: re tloha ga mona kasukeng re palama train re le ga ka diphaso kona fan vela bri and fan vela
13: e
12: how tsaba tsabe tshele ka be se re tlo a le mothako mong a tshele tshelete ha re fihla re le diphaso ga ntle ha ke re le senya pele pele ga u teng mona re re tsitswa di off card tsa di brain hunt di dokshaya di kentse ka ha le box la di eta o tsaka ba ile la mona o tla bula fihla pele o tla mpela isa
13: eh
12: o bona motho a yene a tshwere le box ga ntse o tsaka ka jene go ne ba se ke le re tsama ha ke le le se tsotsa ja
13: o tla ka pele ngwana mme ga sana nako
12: ha re fihla ka mo motho a reka ha ka tla reka ha re ke tawe ka la matrix ha go le u ba pa ka toilet o fumana le di tena po fela ka mona ha sana ha hona budi go ile sa ntse ka mona
13: o tsabe chelete
12: ene o hlantsitse o ntse di phatsa ka stairs go thata tswa ka toilet ya trees no
13: me 91 no me now o tsaju ka chelete ke bona he more money more problems more money more problems.
0: Yeah, man.

0: ke le bile a holo bana beso mamedi wa tsebeletso ya lesedi e le gone letse hetsa pe nka tlhaletsa bo beditsa dipapadi hore ya thella kwa no he ka jero re ka le jwa lokatsa papadi ya cricket se bapadi se a gelang ka letsola le qele hlopeng sa the Proteas women e leng a nonkulile go mlaba o dumetse ha ihlile o ana le letswalo nyana pele ho tlhulisano ya ICC Women's T20 World Cup ka mora hore e ba phunyiwe magetlo a mabedi ka ofela nakong e fetileng e le magetlo a mabedi a latellanang ka selemo sa 2023 sehlopha sa Afrika Borwa se ile sa hlolwa o magaolagang a tlhulisano eo e neng e bapalelwa kwano lapeng ke sehlopha sa naga ya Australia ya re selemo ka mora moo se boela se hlolwa gape o magaolagang kgetlo lena se hlolwa ke sehlopha sa naga ya New Zealand papading e bapaleletsweng mane Dubai la lo jalo mlaba o dumela gore boiphitlhelo bo ba nang le bona kgetlo lena ka gare o sehlopha bo tlo ba thusa gore ba gotlele mogope mane England ka mora gore ba phunyiwe magetlo a mabedi ka ofela the Proteas women ba ke ne kampong bekeng e fetileng ka labone moo ba bileng ba ba le monyetla wa go bua ka gataba ena e ba etsaleletseng dilemong tse fetileng ya gore ba tle ba tlholwe magaolagang magetlo a mabedi mme ba dumela ga jwale ba se ba fodile mme ba ikemiseditse gore ba tle ba sebetse gantle mane England athe nonkululeko mlaba mabedi o na le teng magetlo a mabedi ka ofela mane ba tlholwa sehlopha sena sa naga mme o re o ile a utlwa bohloko gagolo ka go fetisisa ga ba ne ba otlwa ke the Aussies kwano lapeng ka 2023 ho tsa bolo Afrika Borwa ho se ho se o kae countdown e qadile mme SABC 3 ke le haela haola dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse 30 a na le metsemine ho SABC 3 kapa wa di-streama ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo phatlalala le naga dialemoeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya Mariboho e kgolo e tla beng e le dipakeng tsa sehlopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mongwe le o mongwe ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsa bafana bafana mokotlisi Hugo Bros o hlalositse lebaka le ntseng gore a seke a kgetha sethibathibane sa amakhosi Brandon Peterson gore a lebele sehlopha papading tsa FIFA World Cup qeto ena he mamedi entsweng ke mokotlisi maobane ile a baka dipuo di hana ofela jwalo ka ha batsietsi ba dumela gore Peterson o na tlile a tshwanetswe ke monyetla gore a lebele sehlopha mane North America haholo ka mora gore a bapale dipapadi tse leshome le motsomehlano kaofela a sa hlajwe ntlha hlopheng sa Kaizer Chiefs empa Bros o ile a hlakisa taba ena ka le reng ha sebapadi sena ha se kgetha gobane se sa bapala hantle empa ha se kgetha e le gobane ga se so tlwaele ho ya ka mogodi ntho di sebetswang ka teng le go tsamaiswa ka teng hlopheng sa naga mme a ba hlalosa gore o kgethile dithibathibane e leng Ronwen Williams Sipho Chain Egastana le Ricardo Kos jwalo ka ha e le gore nakong e fetileng bakeng sa dilemo tse pedi kaofela e sa le dipapadi tsena e ba karolo ya kampo ya sehlopha Bros o ile a ba hlalosa gore ka nnete o tseba tshebetso ya sethibathibane sena sa sehlopha sa Kaizer Chiefs empa re bosio ba hae ha ba ne ba bapala le sehlopha sa Panama ka lebaka la gore o na le bothata ba operation ke bona bo ileng ba hla ba sitisa golo ba ke mo aneng a lokela ebe o ile a iponagatsa gore ebe o sebesebetsa jwang le gore o sebesebedisana jwang le dipapadi tse ding sehlopheng sa naga ga re shebe he gore ebe sehlopha se tse ba gaditsweng ke mokotlisi bosimo bo fetileng se eme jwang he se re gopotsana fela go dithibathibane Ronwen Williams Sipho Chain le Ricardo Kos ke dithibathibane tse tharo tse yang tlhodisano ya mopo wa lefatshe a thu dipapadi tse bapalang moleng o moraomane tse sireletsang Khuliso Modau Obri Modiba Khulumani Ndamani Nkosi Natisi BC Kamogelo Sebelebele Thabang Matuludi Bradley Cross Ole Thumakanya Mbekezeli Mbogazi Ime Okon le Samukelo Kabini ke tsona dipapadi tse e leng gore di tlabe di sireletsa moraomane a thetse bapalang ba reng ba lebala hona le Teboho Mokwena Jaden Adams Talente Mbatha Sphelelo Sithole ke bona dipapadi tse kgethuweng mpeng ya lebala mane a tla re sheba pele mane hona le Themba Zwane Ikram Reyners Thapelo Maseko Evidence Magopa re lebohile Mofokeng Oshwina Police Tshepa Moremi le Lyle Foster ke tsona dipapadi tse kgethuweng mamedi tse lo emelana ya Afrika Borwa mane tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe e thakgwang ka la 10 motsomong kgweding e tlang mo ke itseng sehlopha sa Afrika Borwa se Group A mo hona le hlopa sana ha ya Mexico, Czechia le sa South Korea, maybe le ke sona hlopa sa Africa bolwa le sena sa Mexico tsetlo thagola thurisana o kala le shumela motsumong kgodinye tlang ya Phupu. Jale di bile ha kalo tsa o ke neng go swara se tsona tsa o qetela di sofiti di metsetsong ya mashuma mararo ka mara hora ya bohlano bana beso ke tseo.
1: Eh bong sa khona e khona e khona e khona maobane pele ho phatlalatswa sehlopha batho ba ngata re buile dipodi hana ofela ka mogore bonang ka teng ka mogore nana mangotlo tsa mamangotlo sala ka nnete fela mokotlisi wa bros o bontsitse maobane hore lentswe la ha ke la qetela ke yena etse bantho ena mme ha na tla susumetswa ke mang kapa mang fela ho utlwisitse bohloko ho bona dibapadi tseo tse sa kgethwang di le teng di le mo me di hlodisitse ka ke bona le first year ka pine le nthonyana nyana gore ba kgone go bona ka nqane mme nthwene ne utlisa botlhoko haholo e ne ka mohlomong ka be ho sebeditswe mogwanyana o mongwa gore ba ske ba fitla le ho fitla mo mo mosebetsing ngo tshwaretswe teng
0: ka nnete wa tseba ngwane sa ho se sheba hantle ka lihlola botho e ka re ka be sebeditswe ka thoko ho ya bana fela ba ileng gore ba se ba kgethuwe empa kana kwe ngwe ke ile kana hana fela gore mohlomong ke taba ya gore o batla nthwena a ke tsebeng ga e bitsa ka lebza transparency hore ho thwe e etsa hala bohle ba le teng ho ske wa thusa atla sa atla le bahai a sa si le bane jwale ha ke sheba hape le palo ya bona e nyane o fete ya batsamayang jalo bo bone ihle ke bone le bohloko ibile e ka thefula sebapadi maikutlo ha ho le mpa ke a dumela gore mohlomong he hona le tselanyana itseng e leng hore go tla buisana le bona bana ba sayang hore ba ske ba utlwa bohloko ha kalo
2: yona e utlwisa botlhoko ke shebile setshwantsho sa bona se ba o senkileng le presidente motho e leng gore o batla bo sosela moo a tshee ga ebile ke Peterson mme bana ba bangwe wa bona gore ach le setshwantsho sena go hang ba ne ba sa batle le o senka yone e botlhoko le nna ke a e utlwa ntho e buang ya ponaletso Bongs fela ke nagana gore athe go ntse tswa bang go ne o ntse sa etse jena ke re metlheng ba ntse ba sua jale obaneng gona ba sagetsana
1: a ke tsebe re bone ditlhopha dinaga tse dingwe di sebetsa ka mogomong ba ba bitsa ba legae le bona ba e shebeletseng ba legae motho o bone thelebišeneng bitso la o le bitswa o dutse lapeng ga o sa bitswa ga ba bitswang tse legae jale ga o se o bitsitse o tlotlong le tlo ema mo a o fitlha mo ka nnete nagana bana ba banyana ba kiritši ke tsa motlhala motho o motla ga se bana ba kiritši batho bao ke batho ba golo fela ke batho qetelelong ba na le maikutlo le toro ke toro ya sebapadi sefe kapa sefe o bapala mopolfatshe
0: mme oba ke mogopo o tlang gangwe ka moga dilemo tse nne ba bang ba bona ba se ba sa bapa le bolo ka nako eo
1: gape go nkile di-defender ga tse 80 bana defender ga tse 80
2: ba lwetsang ba ba lokena
0: a wa bana ya dibapadi yona a ke rempe re motshepe ka nnete mokotlisi ga re motshepeng ga re amoeleng re motshepeng ke bone ba sehlopha se seng gape ba qadile ga ba thaba gape
2: I'm going to go to Mexico. A reviva la raza.
1: Ke hey, fela ya maobane e fela go bona etse gore batho ba bangata ba ne ba e buhile kgaso eo ba ne ba e mametse ba e buhile ehle ebile legoedi e golo ebile legoedi e golo ka nnete ga ba e bashimane he
0: ala ke tsebe motlhomo tla ke ke shebise ga o bitswa tlhopha sa naga ya sa de boke ga se ya tlhodisano ya mopalefatshe ebe ba ba saeng ba bitswale
2: ke shebelela rugby haholo
0: ga ba bitswa go bitswa fela bana ba
1: o bitswa scrum fela
2: o betsa scrum
3: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetseng ha re eme mmoho le lesedi FM re tsietse tlhomphano go thusana go ntshetsana pele toka le tokologo lesedi FM ke molelo
4: ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa sechu se rotisa mati pakeng tsa disebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Conahery Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha risepe ya hae ya sechu e ka hapa hara diteishene tsena tse nne. Sechu sa hao e be se sa lebaleheng, se etse se be ngo ka kno ho na le melawana le dipehelo.
1: Hashtag la Sedi FM traffic, kile bile bonzito, kile bile top lama 7. Mami di harashe besi piti piti. Rikale kamona ka Rigel Avenue, N1 South, hubile li kutia kului mates, wishe la noe wakla mrao kwa na Linwood Road. Jwale, wiki ubele pilu, hause bidisa N1 South, mani mwe ring Rigel Avenue, tubishe la noe ting imata buona baisa li wakla mrao kwa na Linwood Drive. Jwale wakupchoche, urubele pilu hausa makamono. Una li musio kunkelanga N1, kantanyana fela hu Golden Highway, wakupchoche fela urube sedi hau khanna monu, uele shu koche mumamidu wako. Futafuta monu kia buona, kamona ka Johannesburg, kuzi yakului, kamona ka N3 South, bound salieta la horing, efitiling, fela malono, lanza putu wana. Jwale, liting, tubishe la noke matla kia buona, efitla bu Marlboro Road, tukwana. Jwale, lebele la diti iso, mumamidu wako hausa bidisa jwalo N3 Southbound London Road. Hana le tsedi bona re sa di bona re tsebise re tla di jwetsa moghane le momamedi wa tsebeletsa le Sedi FM ratella. Afternoon drive show hashtag le Sedi FM traffic @limawela1 @tibus_mukoni @lesedi_fm.

0: Dumelang skin. Ke Matiso Matadi ka mona ka Eden Fade wa lebakane. Empa nna ke ratene ntsweng ke mokotisa ka ba ile a tlhagetha sehlopha sa moshelela o tloa qalong kwana tlhaqeta. Jele ena e etsaetseng yona ha e monate hohang. Ha e monate hohang. E bohloko. E bohloko.
1: Hey, Timen, Timen. Hey, le nna ke rata ka tsela e ntse e o kgethuweng se. Team ya naha ka teng. Hobane jwale batho ba le ba tlile ba teng mona. Ha se ba kgutla ba tsamaya ba kgutlela morao bona. Hatjhe. Ba e ba sa etsa ka mokgwa ntse ho etswa dilemolemo tse kapa tse bafana ne ntse ya World Cup kapa selemo sela sa 2010 ha ya World Cup. And taba e nngwe hape ke ya hore na ha ho tloha e phatlalatswa hore eo phatlalatswa why ba sa e sa thibelwa ntho e pele e phatlalatswa hore empa jwale le ha e ba ho batla ba le ponaletso empa ba le be e leng hore ba tlo sala bona ho tla bo ho setseng ho bona. Ke a leboha. Ei, e bohloko. Empa ya sehlopha se kgethuwe ho tla bua pele. Ke kgasimele ka mona ka Pitoria.
2: Dumelang TLB, helang batho. Le se ke la lebala gore ke ntse ke na le lona sa re ke le mametse utlwa goreng ya boraro ke tla arohana le lona goreng ya botshelela ke molebontumeng ka tumo le Parisi. Bathong, helang, bye. Toodles.
3: Iso the return, baba. Era bakuru ba maskothela bavuku.

0: nka karolo ho the beautiful game ka Spa limited edition soccer ball ya mahala ha o reka ka 650 kapa ho feta o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo jwalo ka 700 ml all gold tomato sauce ka 34.99 o boloka 7 rand kapa 400 gram cool baked beans in tomato sauce nka le light le mefuta e meng reka tse pedi ka 30 rand o boloka 8 rand ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 7 June ha thepa e sa le teng Spa fela ho na le dipehelo
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiden 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiden kajeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiden ha se Prosiden.
3: Tembisa. Oh, ba tshobale motlotlo ka setso sa bona.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Lesedi FM ke molelwa ile shomela metso medi fela betso ka mora hora ya bohlano. Re ole buile mosiwa ka ditaba tsa hora ya bohlano mo mamedi he. Ke hora ya o qetela rush hour. Re ne re re happy birthday Sbuda Buda Buda Buda Buda. Happy birthday DJ Sbu. Ke re tsatsela DJ Sbu la tswalo ka jero. Me ke bona ona le mosebetsi o motla o etsang a fo o ketika tsatsela la tswalo. Happy birthday Sbu.
2: Happy birthday DJ Sbu.
1: Uyuyuy. Re ga jwa re e khutlana sa rona sa thutu ka ditshelete ke
2: ho jalo fela ga itse da motho mo medi wa tsa hore ka labone le leleng Capitec e tsa mali go ona Capitec bank ba tsa mali go ona mme kwano he ke mo ba tsang dithutu tsena tsa ditshelete bitso fela ka hore ke hashtag
3: slam the scam
4: dumela slam zanzi ke na outstanding le nana la rona la slam the scam ka jene re bua ka ntho e kang inyane empa e ka etsa hore o lahlehelwe ke ntho e nngwe le e nngwe pin ya hao le dintlha tsa card ya hao ya banka mohale mona re na le Ayanda wa ka mona ka Tshwane Pretoria. Ayanda dumela o re ho etsa hetseng?
5: Hey dumela outstanding ke ne ke ile ATM ke re ke lo ntsha tjhelete ya ho palama ha mama ra o letsatsing lona leno ka qala ho fumana di SMS tse ding tse ngata hampe tse mpontshang hore hona le motho a ntseng a ntsha tjhelete a reka ntho tse ke sa di tsebeng. Ha ke re ke sheba ka hara wallet ya ka ka lemoha hore aa karete ena e ke e tshwereng ha se ya ka ya ba hore etlo hore motho a ka yane e ke mmone mane ATM pejana o tlameha ile a bona pin ya ka ha ne a wa nthusa ho cancel transaction. O ile a ntahlaisa kelello a mpha karete e seng ya ka mme ka nako e ke buleha mahlo ho be ho se o ntshitswe tjhelete e fetang 3000 ranta kaofela.
4: Ao Ayanda nna ke ke maswabi ka seo hlahetseng sene seo se hlalosang ke bolotsana ba ho swapa dikhadi wa tseba ho etsahalang hangata ba iketsa e ka ba o thusa athe nakong ya metsotswana fela banka se e fetang khadi ya hao tjhelete ya hao kaofela e ya tsamaya.
5: Le nna ka monane ke sa batle go bonagala jalo ka motho ya mobi yena o ne ya bonagala jalo ka motho a ikemiseditseng ho nthusa ho sebedisa ATM.
4: Ke a utlwisisa ebile ke a tseba ngwaneso ke seo ba tlwaetseng ho se etsa wa tseba ba etsang ba o lahlisa kelelo gore o nagana gore ba o thusa haeba mang kapa mang a ka ema haufi le wena mane ATM-eng kapa a leka go o thusa o ntse o sebedisa ATM khansela seo ntseng o se etsa o suthe moo ka potlako o tsamaye mme o kwagele pin ya gago ka metlha.
5: O tsebane ke sa nagane gore nna nka tlhaelwa ke ntho eje
4: go jalo tlhe nna ke batho ba bangata le bona ba ba jalo empa baqhekanyetsi ba tonne mahlo ba batlana le menyetla ya go utswetsa batho mme mo o sa lebelelang teng ba wotla ka moratsebe ga motho e mong a ka tseba kapa a fumana khate ya gago le pin a ka utswetsa tšhelete ya gago ka ofela. Sireletsa pin ya gago le dintlha tsa khate ya gago ka thata ka metlha gobane di bohlokwa haholo. Mzanzi, mokgwa ke ona wa hore slam the scam ATM-eng kapa tilling pata le ho sireletsa pin ya hao ka dinako tsohle le haeba ho sena motho ka mora hao. Se ka dumela mang kapa mang ho nka khadi ya hao mabenkeleng le ho ATM. Sebedisa pin kapa password e thata ho ka hopoleha empa o seke wa di boloka founung ya hao. Ho tshwana le ho pata senotlela sa ntlo ya hao batho ba o shebile hore na o se pata kae. Ha o ka lahlehelwa ke khadi kapa ya utsuwa founela banka ya hao hore ba e bloke. Lemoha o fadimehe slam the scam.
0: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM.
6: Mo mamedi, mo re tshetsa 1 million.

0: ke jemna ja huno ya sipo hostix mabuse are rumb mama pejana mo tle jalo le sego le Jizzle Brothers ba Africa viva tau let's as right 6000304 ka ba ke ona fela o re thore ke o tsama le apile ka pele ya bobedi ka pele ka pele bobedi moeng khotsa
1: Tsama
0: le
1: mo. Asbathu. Ah, tsama le mo le ndathe wa. O tsike manya na le.
0: Ye le yasbathu. Ye
1: na
2: le. O tsile o itsa ka ba le tsheletsa ka o fella pelu ga mo.
1: Ane a tsuna go le tsa le ba ke a mo tsala ba le nna ke mo nga ga ye tsa
2: ntse. Ba tshosa.
1: Bye.
0: Best night. Moeng khotsa.
3: Jackson
0: Top. How's Maria?
3: Hey guy.
0: Hey, Tiva.
2: How's Maria?
3: Tetera tata.
0: Unga.
3: Tiva, someone number two.
2: How's Maria King? Bye.
3: Jam Tiva.
0: Jam. Moeng khotsa.
4: Aotiletsa
0: Ngwaneso
4: o tla bua
0: ke phetse tle
4: e batiza
2: a ba swaka ba se man e
4: tikhole go le standa wena ka bona ka khatso mbili
2: mo standa wana standa wana
4: a ba tsite ke tama lwena le tsigo
2: wana wena African champion wana African champion
4: chapura
2: wana wona African champion a matsanda wana baba
0: moeng khotsa
5: Kule malabra tiyo lebo.
2: Ya, wise man.
5: Ya, wise man.
2: Leke uzera.
0: Maya, thank you.
5: Ek lomini tuwele song, ya, tiri, tiri, tiri, leke song le.
0: Ya, baya tiri, tiri, is a baya leker song, ya.
5: Es baya leker yo, tiri, tiri, baya leke mi family, bye-bye.
2: Es ni mei family ni, es ni mei family ni.
0: Bye, tete.
5: Thank you for me, I'm my dad.
2: Chap, wise man.
0: It's a bad liquor song. Moeng khotsa.
6: Hi, Steve.
0: Hi.
6: Just a Malichiba, Fitness Queen.
0: Oh, sweet. When is Ralea Pwase?
2: Tutu,
0: Alright.
2: Mahaulaha.
0: I get up a little bit to your next. Get 3-1. Get 3-2.
2: Wrong.
0: I get up a little bit to your Kupa Wabana King. I keep battle on Kate Joel. And it's trouble like into Kepis.
2: Rola
0: Kepis. Stop wasting my time. Can't sing it. Na, konte twaka. Senka jeno. Yeah? Go. No.
2: Avaras Maria Limantu.
0: Avaras singa na, kohlena. Ngitlabela bala. Yola bogati. Yola bogati. Ke batla tlhafse. Watch his face. Yola bogati ke batla tlhafu. Tlo. Ah, when is okay ke ha hona hore African champion le local champion. Tlo, tlo. Ba pala mo ya ke tletse ba pala go di. Tlo.
2: O neletse ka ba babedi hape no no.
0: Tlo ba pala hle tlo ho.
2: How
0: many in ka 5? Go hle. Aw khata dipine mo. Ere klegat. Ndio kuza mhloko go bohle ka so.
2: Wolf.
0: Yo! Ai, o tsoba.
2: Le se go viva ta wa itse ba hantle pineng futhi.
7: A ke ene, ke ene pa ngwana mme.
2: A ya tsama.
7: A yo le monate.
0: Wa itse ba rumba mama.
7: Empa rumba mama.
0: Yo!
7: Ah.
0: Ah, ntate. Ke le wi.
7: Eh? O tsheke tshepiane ha o thibela le sontaha.
0: Ah!
7: O tsheke a o sipla ha o.
0: A sa apaga nga holo.
7: Tsatsi le limo.
0: Sa apaga nga holo.
7: Le ya kae kae mona. Le lo bona batho
0: ntate
7: pa pa pa tsa
0: tsa
2: e ne ba tla tsila yana bongswa itsiba yana
7: hey
2: le ba tla tsila
7: hey
0: le ngwana ne mogiri o ntse o refela mo bona o ntse o refela
2: ya kwata local mona ntse ke jika
7: hey ene batla o poko thetsa
0: ya o ke ke bo khono tsa maka
7: o go gesire
2: go gesire
0: mo go bona bontsoge
2: o o ikhatile leng go mba mama
0: nna wa saki motho o mo tla ga di bokotsa o cheila cheila che ka ga yona yena
7: o kwela na ibile o satsa malwe
0: ka ga yona yena ibile o re ena o itse ka ga yona yena ke ba
2: ke mara bo se o ja ka mo tsaka mo
0: a tlo ba pa itlanyane itlanyane
2: ne ke batla mo tsaka mo
0: a a se
2: ne ke batla
0: mo tsaka
7: a no ka o ka mo likile
2: a tsona ka beto o tlile mo Africa.
0: Wa tsiba rumba mama wena.
2: Sa fete mfe.
0: Merci
2: beaucoup.
0: O no die sa merci beaucoup o fella.
2: Merci beaucoup.
7: Ela le ke hlokomela go di fedila o banna. Ha o sa tla gona.
0: Ah o no gonala.
7: O no tla re be ke nyetlang
0: ja. Ah o fedile ke hlonolo.
7: Mafelong ana be ke
0: fedile. Me bua nnete fela o nsitisitse fela ka be ke nyefitile. Ho ba o ne di rekuwe.
7: Oh.
0: Gabeli nna go yena ngomfu. Wa tsiba wentseng.
2: Ai mwana solo ga mele le tsalo.
0: Wa tsiba. Ke mmolaisa thupa ke sa tswa mmolaisa thupa.
2: Ha ka re bongane a kena ke boketi.
0: Ke mohetlela ke sa tswa mohetlela.
2: Ka
0: go. Gopotsena.
8: A tsa di papadi, ho ria tella. Le bongane tshabalala.
7: Ke lobile a holo bana beso mabedi wa tshebeletso ya lesedi re kuneletse tsa o qetela tsa dipapadi ka jeno hore ya thella re qale ka tsa papadi ya tennis ba sading mane tlhusano ya Roland Garros Carolina Mukova e ka stana le Sorana Chestia ka bobedi ba fetetse mogahlelong wa boraro tlhusano yeo ka morao hapa dipapadi tsa bona ho straight set Mukova o bapetse ka bagabane bona ba hesale le o hlola Kamila Rakimova ka 6-2 le 6-2 ha Chestia yena ka oleleng a hlotse se bapadi setswa mane na henga ya Germany e leng Ivalis ka 6-3 le 6-2 love bapadi nyengwe se makaditseng batho ke ha se bapadi se maemong a bo le shumele metsumeraro le fatseng se leng sa finyella ma gaola gang a tlhulisano nyeo ka selemo sa 2024 e leng Jasmine Paolini ane a hlolwa le ho ntshwa ke se bapadi setswa mane Argentina e leng Solana Sierra loja Paolini a hapile sete ya pele o ile a hlolwa ho tsepedi tselatelang jolo ka ha skoro e bile 3-6, 6-4 le 6-3. Papadi ya mokgahlelo wa boraro, Sierra o tlo thulana le Chestia. Banneng teng kgalala ya mane naeng ya Brazil, Joao Fonseca, o ile a sebetsa ka matla le ho kgutla le hoja a ile a hlolwa diseteng tse pedi tse qalang tlhodisano yeo ya Roland Garros, ha ne a hlola Dino Prismic ka 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, le 6-2, lo fetela jwa le mogatlelong wa boraro se bapadi sena se maemong a bo mashuma mabedi ana le metso e robedi le fatsinga o ile ba se ka me yo go ka mara papadi mme mogatlelong wa boraro o tlo thulana le Novak Djokovic e leng gore yena o phunyele ditse bakeng sa mogatlelo ka mara o hlola papadi di setentse nne ka ofela ha ne a hlola se bapadi sa hona mono ne nya fura e leng Valentin Royer ya mohlotseng jwa lo ka 6-3 6-2, 6-7, 6-3 papadi nyeng ke leng di hora tse tharo le metsotso e mashuma mane anang le metsumene ka ofela mme o pola kile ka o tsebisa hore Djokovic e o le letswalo la mane Serbia ya maemong a boraro ka nnete o ntse a hlea shebile hore a tla hape Grand Slam ya hae ya bo mashuma mabedi ana le metsume hlano jwalo ka le dilemo tse mashuma mararo ana le metso e robong selemong sena. Re ntse re le banneng re fumana hore Rafael Hora ya maemong a bo mashuma mabedi ana le metso supileng o fetetse mogahlelong wa boraro le kgetlo la pele ho Grand Slam ka morao a hlola sebapadi sa mane Australia e leng James Duckworth ka 6-1, 6-7, 6-4 le 7-5. Athi le kejakejane la Czech Republic Jakub Mensik le yena o fetetse mogahlelong wa boraro ka morao a hlola Mariano Navone diseteng tse hlano. Morussia Andrew Rublev le Karen Khachanov le bona ba fetetse mogahlelong wa boraro. Wa tsiba padi samani Germany Alexandra Zverev o hlotse Thomas Makach ka straight set me Kaspar Ruud yena a tswela pele le yena mogatlhelong wa boraro ka morago re a tlhole Hamata Mejedovich. Jwale re tlatlhe re bone wa bona gore mogatlhelo one wa boraro o na le dipapadi tse maatla, mme re tlatlhe re bone gore nabe dintho di tlatlhe di sejetswe jwang ke tlhodisano e golo ya French Open e ntseng e bapalwa ga jwale. Go tsa bolo Afrika Borwa go seo seo kae, countdown e kadile mme SABC 3 ke le haela gao la dipapadi tsa FIFA tsa mogopo wa lefatshe. O fela go le jwalo o tla boga dipapadi tse 30 na le metso e mene go SABC 3 kapa wa di streamer go SABC Plus. Ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo go phatlalela le naga di ya le moentsa SABC go tloa ka la 10 Mphupjane go ya ka la 10 Mphupu 2026. Go tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa setlhopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Afrika Borwa. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto, ona ke motsotso wa rona, rona bohle re na le seabo ka ofela. O se fetwe ke motsotso o molomong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho tsa hlopha sa Kaizer Chiefs, hlopha sena se tikine Thabo Moloisane e leng sebapadi sa mehleng sa hlopha sa Stellenbosch, mme ho utlwala ha ya semfumane e le free agent, mme o na beetse a batla sebapadi sena he ke sehlopha sa sekukhuni mpa makhosi ke bona ba ileng ba feta sekukhuni tseleng ho iphumanela sebapadi sena se dilemo tse 20 a na le 15 se bapaletseng Stellis bakeng sa dihlatse tharo kaofela mo bapetseng dipapadi tse fetang tse legolo. A makhosi ba tla mo phatlalatsa ha semmuso ka la pele kgweding ya Phupu, mme sehleng se fetileng monena o bapetse dipapadi tse 30 a na le 30 sehlopheng sane sa Stellis se kwetlisiwang ke monghadi Gavin Hunt. Ebile o di bukeng tse ntle sehlopheng sa Bafana Bafana seo ga jwale se kwetlisiwang ke monghadi Hugo Bros e leng gore a ka nna a tloa sehlopheng sa naga ka mora thudisano ya mogopo wa lefatshe. Ka o le leng sebapadi se seng se bapala morago sehlopheng sa makgosi Zita Kwinika go utlwala ga tekenne kontraka e nngwe gape ya selemo le go ja sa le dilemo tse 30 a nang le metso medi go bonala ba ntse ba motlhoka sehlopheng seno sa amakgosi. Di bile gakalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona o se fetwe ke lenane o le feleletseng la dipapadi le tla gaswa ke sebedimo lefe pakeng tsa gorra ya bosupa le gore ya borobedi bosimbona go sane o seng ka la bohlano Malaxen o tla tlhagelela o thagoa breakfast show na le wena re kopana gotlwaneng sa dipapadi gore ya thelela go sane ka la bohlano bana besoketseng.
2: Ah no, tlo pa sa makhosi se fumane gauta. Ho moloisana.
7: Monna ke a bona.
2: Gauta.
7: Eh ke a bona ka nnete ntse ke bua le mothemo wa tshona jwa lo rae. E sale re mmile le hlotse ke tla nna ke le motshedi sale ke matla.
2: Ya no no, mono ba ba tikinne se bapadi mono.
7: Fela dilemo ha o shebe ha bone ka re ditla mo city. Mane se bile. Ma shoma mo bja mo tso supile mbolo mo tsebe. Mangwele o tshwatla nna mo dumela.
2: Ah o ka o santana na le motse ka bantse hlanga.
7: Mm.
2: Tsea ka nna nga di first stop ka bogabana.
7: Hai
2: matla mnino mo. Moloisana matla ke mo wa bana beki neng ke nan no re ka bua ka bitso la e bua ha o bua ka diwa pa tse ile mo pe ngwa fatse fela he ha ona ta.
7: Mm. O ngopotsa bo Valerina hayo ke wa mohopula.
2: Yes.
7: Mo nana ba palla mane
2: Valerina hayo.
7: E le bo yena matho ho ntsana le bu mtheo ke topa isena le.
2: Yeah. No. Se be di.
7: Ka se gatla utlwa go tlo thibile bona hlopeng sa makhosi di phatlala tsetse go di atla ho finya.
2: Gentlemen, ntwana ya mokwetlisi sa tekenne mpa o tla fitla Gauteng ha o finyana. Eh a ke re jwa le ga batlisisa rona ga le ka o fufunela.
7: Mm.
2: Hore how to o tla fitla Gauteng. Na ebe ke mo Afrika Borwa ya sim province ya Gauteng kapa ke mokwetlisa tswang ka ntle ho na ya Afrika Borwa. Fela ha o ne le mokwetlisa tswang ka ntle ho na ya Afrika Borwa, ho no tla thwe o tla fitla South Africa ha o finyana.
7: Eh.
2: Jwale ka mantswe a mao ka etsala ebe o ntsa le teng ga o finyane mona fela o tla fitlha Gauteng ka mora nako sa fetseng teng.
7: Re tla boka dioro
2: ngwanese.
7: Ke lebile gago le bana beso.
9: Clientele e ngwana go o sireletsa le ba lelapa la gago. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ee re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Boxa, thato hatsi ya ho ya lebenkele e utlisetsa tsheko tse tlase ka mehla. Ha o reka Taste and More instant noodles multipack tins, pakana tse pedi ka 75 rand. Fresh Wave hand washing powder 2 kg tse pedi ka 110 rand. Se le fetse go tse feta tsheko tsa Boxa.
0: A tiki nambo mulo isane kwa hai. Mohamedi rekena mebileng he. N1 southbound kamora fela ho Winnie Mandela Drive le pele le tona le letsed la mile Mohamedi tswagelo le kwetso ka mono ganna ga kele hloko. Hona le kotsi ka mo me re fetere ka mara ka N1 northbound kamora fela ho Flying Saucer interchange le pele le letsed la mile a mehile le bela tieso e matla. Tsholo ka ha hona le kotsi a mamma koloi a mabedi. Ke re go tshoretsa kana ka jeno kwa no ho ratela traffic di fumana di feletso sane. Ha metsotso e le mashumi amabedi ametse mitlano ha gare le bile hore nyane ya bone hashtag ratella traffic
11: so re ka ba local coach
0: na
11: le ntla re mer se
0: ha no
11: ka mona le ding wa botla tshile
12: hey hey hey tivo sorry she sorry na ke tsama le lepsa le bile mo le went me ka tumele paris sorry tivo Sorry.
13: Hotso mifo. A tshisi ya di bona di free agent ha khona khona. Chelete ho tswa. Matata di free agent ke bona number 1. Ke bona number 1.
14: Hola lebza hola bastiza. Hola hotmani. Le bong se ga morao ga mo le keji e ya ka nita e wa tshasa yo ba tsisa a wa tshasa tshuba buti ba tla o tle ka kobo ya no notle ka yona empo tshibe se phadisena ka yona ka nita buti ya ha u kana se ho ba bang ha se fihla mahetle mo e le mangwele mo yei Shapo, ke matsidi, shapo.
15: Dumela thasa le batukada. Ke kopala nkhwa.
16: Hai, ene nna le bo ha ke a gotsofala ho hang go jwetse. Ai kona. Mwana motheno ha wa moetsa next. Ka mogongwana motheno reng ha ena o hlotse aba o shapaka teng. We, o tla utlwa bile ao batla le ditlhafung a go gole le dieta ha e khona mana e khona lebo a le wena ona le mo hawo mongata mane we kore o go bo mo fuhlile letsebetsena kore o motle le mona pakeng tsa mahetla wa bona lebo ai hele mwana motho ona o yemela hle monna o tlo bo utlwa go hlaise le manala ene kana go ha a bone go kentse manala o tla senya ha e khona na go nye tla mo motle le mangwe le yana hele o le kibe ri ka Stefanti
17: lebsa le tibos le bong se mo le shapu bana beso a lebsa morena lebsa ora African champion le local champions e ke ntse tse pedi tse sa tshwane e ya lebsa mo lwetso African champion ke ona e ga udimo local champion. Ba re o batla we compare lo yena ga tshe wena mma e mo ga udimo lepsa.
15: A slebu. How so shapa ngwane mo go rwa mo. Betsa. Ba mo betsa le di tlhafetsena na a nyile wa cut go rwa re. A hlile di tshepis go mo mo watla hantle. Go re a tshosle se ke go tla le bo fuka tso. Ke mo tla ba tshoko. Ja, as nami ka mana ka selfie tantsi ke ratsa ka love ene e kgolo ene e fitseng le a lefatshe le nna ka re ha ke mametse lona le tsatsi la ka watsa ke le tswela pele ke a tshaba ke le go
18: lebsa tibos titiri a ka re tsatsi ke la di gele god man a wetse ya fela o tswe fela ho tshikwa gore o fetola ka motho mo isa kwana o khutla le yena lebza a wetse tshipa fana ghetse ri yaka thank you man ke papa tsiba gona ka mona ka Jose re champions sa Africa continent ka ofela
8: le boli.

0: Mamedi ha re diphethele tsena tsa ora ya botshelela ka tse ya mananga le boemo ba lehodimo bo ka lebelwang ho sane ho botolo ha le na ha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo dilo di mo letla hla ka o phole empa ho futhumaleka le bo ya Mpumalanga o tla pho ho tla phola ka Highveld ntle le mona lo di mo letla hla ka fela ho futhumaleka lo fela ha ile province ya North West lo di mo letla hla ka o phole empa ho futhumale le Free State ntso tshwana lo di mo letla hla ka me o phole fela ho futhumale no Free Cape ho tla thiba ka mohodi useng ka lebopong ntle le mona ha le dumela tla hla ka me o phole ho fihlela ho futhumala re lebe jwa le provinceng ya Western Cape mo teng ho tla thiba ka mohodi useng ntle le mona ha le dumela tla kwala ka khatha di ba ka me o phole ho fihlela ho bata ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape ho tla kwala ka khatha di ba ka me o bate ka leboya ntle le mona le dumela tla kwala me ho phole re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng ho tla kwala ka khatha di ba ka useng ntle le mona le dumela tla phola me o futhumala ka mafafatsane a itjadile ngadi a duma Mamedi di fela mona tsena tsa horra ya botshelela ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa horra ya bosupa ke khutlela wena ke di bone ha mo le moifo
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng le nana

0: ke setsa le hore mona le mane o no sontso ipone hore ka nnete ke wena leng ka le monse
1: ke le ke ikotlisitse ka nnete ke ka le mpotsa ka January ka nnete ke ra ka ikotlisitse ke nnete ke ya di reisitse di ke le ikotlisitse ka lorale le le le ka ya di reisitse di ka nnete ke di di le ya gore ga ba le ka le mo ha mo tsadi ke nnete re ikotlisitse ka nnete bo ga ka ke nga kwa ba tshwishin tim ntlo le mase tsenge ma ti.
2: Congratulations.
3: E-Talk is at the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Katulisano ya rona ya sitsoto ya Season of Champions. Betsa ka 50 rand ka bofita le bilong la dipera online. Kapa le kaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand. Le mpuntso. Betsa hona jwale. We tsasetse gauta. Hona le melabana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Getola pele na laneng ya bolo setlhopha sa Bundesliga ya Germany RB Leipzig setla isana o dimo le tlase le bahlodi ba PSL ba mehleng Mamelodi Sundowns ho Red Bull Diski last number ile mogahlelo wa o qetela wa re ka ofela South Africa tour. Papadi tla ba ka la bohlano la di 29 motsheanong le baleng la Lucas Morepe Pretoria ka ora ya borobedi mantsibuya. Ditekete di fumaneha Compute Ticket.
6: Sadi papadi Holisedi FM.
5: Hey mamedi ube a sa tlwaela o tsebe kelelo ya khutla re helang wa so ho sona le ba mampudi ba batsha. Hai netsu a mama di papatso ena bo nneteng mamelo di Sundowns ne ntse ile bona bo mampudi ba liki vele tla meile lukiswe ghetlong lena no bo mampudi ba mehleng ho bane ho sona le baka jeno ba ha jwale eleng mamelo eleng Orlando Pirates mamedi betsotso ele shume pele ho ra ya borobedi ne re tla meile o tlo buisana le gaitsedi ya kahle Matthews Mpete awo gaitsedi ya moto jonna we le baka ke lena sele hlaile mo mamedi la tshwanyetso me le re go sa re re tswele pele le wena ka ha tshebo neteng se ri le ga ofa le nane la dipapadi se le tla le ba papadi ntsa mo hopola fatse go fa monyetla mamedi wa ga jole tsena o letse o ntse maikutlo a hao mabapi le setlopa sena so mo go tlisi go Bruce a se phatlala ditseng maobane re ntse go hopotsa hle hore e bang o batla diteketse tsa papadi ya usane ya bafana bafana o hloikopanyele gona mamedi na go esa dumetse tsena he mo mamedi wa ya le sonolo wa o qetela ona le hono ka hapa ditikete tse pedi tsa olobo hapa padi yo tsa bonete ba go letsa mamedi ona le email address o tshwere ID ya hao me le nomoro ya hao ya mahala ke yona ya sebetsa o tlo gomelwa link jwale le nomoro eno ya hao o tla bolitsitse ka yona entse tlo gomelwa link le yona ke ka ho ri le mengare abutitau o ile wa letsa la bobedi ngwane so ntsha maikutlo hao ba kopa ditikete tshe o ile wa khaoa o so ka o qetella ho hlalosa nomoro tsa o ka botlalo jwale he e ba mfela ntso ba tla tikete teo ya papadi ya bafana bafana le Nicaragua etla bapalosane Orlando Amstel Arena so re tshware mo mamedi ba nyulu ile tle ba sebetse mo home he ri ze kambo tuli baby le lorato ma elas ba ka kwano ka Gauteng ha o le bona ba itse hai re nyulu wa ngwane so ga nyulu wa kere hawe bafana bafana ya bapalosane mo mamedi re bone uno so ntso hle ho bua lena ya Jamaica e che bone teng le di amanye pa ma bana CEO ma bana ile a tsebisa hore papadi tla ba teng la ile hore ba shebile go phethelwa di contract jwa le mpa e kha sentse di ipitsa hore ai ke Jamaica e Mohamed mpa he ha usanang e re retse tsena mamedi reng ke mohala wa hle ena ke nako ya ho ratola ka ntsha maikutlo ka tsena se tlopha se tsebisitsweng maobane ke mokwetlisi Hugo Bruce are ke ona masole a tla lo emela Afrika Borwa papadi ntsa mohope wa lefatshe.
6: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
5: Mamadi, ke na le wena, dumela.
2: Mesi bini go hlomphile me ya mna tlo.
5: Re teng le ka ntate?
2: A mona di bua le madota ke letsa ke le ma.
5: Abuti. Ngwaneso? Abuti madota, o gawile. Rina la matso metseng khaitse ya motho bona la o gawile kwano ma medi dumela
7: baba
5: le kae ngwaneso
7: ba tle ka lava
5: re tswile hle
7: eh baba bua re mosebetsi mona mo shop la sentse ba tle mo re pagania lava
5: le pagania
7: eh ha bi di so ba fana ba fana eh tlhena ntse ke se bile tso na go tsitsa tsama ka se se se ba sa ba pentseng ga sona of kone ha ba pala ga sona di qualification se pele nna ke ema le makhusi ngwana mme ka Peterson ne go dusa system ba ta ga go na hati go se mara ena fara TDC le kampo mara se le tlhono la me nna go bona go tsofa tsa feta ya Karokos ke la fela mo fela ka ka re tso bidi ke go tsofetse ke pirate sa ndao se go rotla mo ba paitsa tsegitse ba ntla ba bo ka bini bo sthole bo mama ba ba pala mo soma wa ke ha se a tshintsha wana me le fela go fela squad jo ka ne ke tlile le tsi
5: ka itse da motho re le buila go lo ihlakile go se thabetse sona se ileng sa re emela afkhono ya ka mogo go hopotsang ka teng ke le buile hle utla team sebetsi
7: Apolava.
5: Thank you khaitsedi motho mamedi dumela. Hello. Hello.
8: Sibili.
5: Ntate le kae?
8: Kama ha khaitsedi ya ka re tshedi man.
5: Go tle di monwane wa botshelela wena so go tsofa dise stopa se.
8: Eh, bidi se bua le ntate se bo fika nthaka le ntle ka mana khaitsedi ya ka.
5: Ehe.
8: Ha re ya go se hlopa ka kotlo. Ntse go tsofa tsa nyimwe sela ke o bona goalkeeper ya makhosi sa ghetwa.
5: O tlhola mabaka mo kotlisi ya kege.
8: Ke tsoka me tsela re a ghetwa sibili a tsa utlwa gore na ho etsala.
5: That is bofi mo kotlisi go ha ba le matsatsi a mangata le dibapaditsena e bile matsatsi a mabedi fela matsatsi ga o mabedi ke le leng fela le wa boneng Peterson ka lona re boneteng ba kentsa gose China le yena Peterson ho no tla meile o ghetwe di thibathi banetse pedi seleseng se sa le jwele ka o baneng ha se se bapadise wa setse bang hakalo ntleng ya botho jolo ka ile motho o ile tla me ya o ga nketsena tse pedi tse ding ho ba no batlana le tsebo e batsi ka tsona ho feta Peterson
8: bidi mana me ke le bo a tlhalosetso ye go re o hlalositse a ntle jwa ka se bo di sa rona sa papa ya bona empa ere ke tla ho yena ane ke tshikela ka nqena nya ane ga jeri ya ka bo khutshwanya ba nna kwa se o le khutshwanya mo president o le wile Mamelodi Sundowns a khutla le bona lo Pirates a ile rona makosi a re le bo a rona empa ha na taba ke le wile ba ke mo president
5: ndali le bua ga di fika ndandi ya go hopotse
8: mirisi go ba le bua wa tlwa se tsopa se se golo sa makosi ngwana mme mo president o tlamela le rona o re kentse mo kile buile mirisi tsa dile monate
5: e pa misi tse ligifi le pa misi tse af CAF champions ligifi
8: ngale ja na na o re se mo se ba se se mo tsora ntse
5: a ke duvele bona le bo sena se re tla kela sona ha pa league ka bola ha pe CAF Champions League le fedi sentwe na ofe
8: e a re tsenyele ze
5: ke la mira ole na ena la tabe ile be promo ena tabisa ba be di dumela
9: hello
5: le ga ntate
9: amna dile ga mai
5: etsi le hle ke bua le ntate mang ho kae
9: ke di mulefe hello
5: hello ke bua le mang ho kae Ao swere pepi mana wa tla ga wa botlhoko he mo me di dumela?
10: Mela mmesidi.
5: Re le ka ntate wa ka?
10: Re ke le ka nne.
5: Ke phetse ke bua le ntate mang ho kae?
10: Ke ntotliso mfanti.
5: A bo ditlotliso.
10: Nna ke a go tsofala mmesidi.
5: A go nyolwe le tsona go utlwa.
10: Ai mo kwetisa ska authority tsa se ba pitsa se. Na na o tonga bo tshini, but ba go go ndi go rute. O wa tsanda o sa go go ndi tsenga taka taka kana ke masele. Ha ke tlo tlo sia Peterson. Peterson o na fa dibelwe ke di tsendara tsa hae. O thibile go rutse nga di bolo tsenga tante tsene di tsantse go ke tsile diwe. O na le ntlo, o na tshebeletse game tse ka ofela tsa Chiefs o na di tshebeletse. La ne ba pala le Pirates. So na ga go to fala ke tabe mo go tsisa yentse. Ya o ka tsheta Peterson. Ya ala di goalkeeper ka ofela tse tselogi di teng ona di khitile. A ba tsi ku Peterson ka hore Peterson o thibile go rutse le go di ne o no di bona lwana re ke di golo tse ya tse ka be di go tse fala go hanga ka khotso fala
5: ga o senda tetlo tliso phepi mane ke maikutlo a ofela ga le bo utlwa
10: ya no ke le wile nne
5: tsalo ka senda tetlo tliso hey momedi ntate tetlo tliso a mutlwa go hang Peter sena ona le bota le mogao le mothusitseng o na lwana le mong a lwana le mong fela he kgethwa mo kotlise a me di dumela Resule le ka ntate
10: Khona na tu yana motho a ntse ga tsena
5: Ntate mo tsantsi nyu lwa le tabeng
10: a ka pete le nna ke a khotofala
5: ha o tua ga
10: khotofala mara go tsha ga ba fana ba fana
5: eh
10: wa tsaba motho ntate mme ga ke mase ere ke kata mo nyonya hona tshi
5: eh ha re se ga se be di sa mantsu a jwalo
10: wa mora motho yo
5: ha o mothabeng
10: ha le ha ntse go bane a se ya mpaka la gare o nka le sa go ra ntse ka o fe a ke nkuka o fela go bane ga isa jwalo Bona ke kwatile mesibini ke ya tsela wa mpo.
5: Fela ha ona gona ka banka ka ofela ka nnete di hlopa tse ka letse teng ka go liki ya tlame o tsama le bapadi tse 23 fela. O natla e pota kae?
10: Nna ke ba fase jungwe.
5: Go we. Ntate mjanji wa o qetela o go re joetse le mo wa mediri e o halifisitse ha o fitlwa kae ke eng yena o ka itoba ngwari ene yona jolo ka o se ya mpaka le hage ke efeng e tobe re ise re utlwe hlaki
10: mamela ya ka jeli ya mjanji ha le bo ke mo thwashe ba la jeli ke ka o fela ka ntse ena family go the first time tobe o shebile go na o se ifile go tloa Jamie Zeka is a chief and Tilly could be a monobo more than one at the. When I saw the other shake them to a hand check a man, I get a good material, and I get mad at you.
5: Harris kera sebedi sa mantswa a belo ntate mjanji cheke a utlwi sa utlwi la botlhoko ha mpe re fela mohlomong ha o mothabele.
10: E tsile ja ke mothabele he.
5: Tla loka ntate mjanji tla loka man le mo se tlang sa dipapadi ke sena o tla hapa league o tla hapa CAF Champions League e nngwe ya tso. Tla loka ntate.
11: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
5: Mabere motle ke tsona tse go neng go tshwara tsona hle bosung bona go nile matso metsing moo rileng ga o sebetsa hampe teng hle o moamedi. Ke a tseba go maikutlo a na le o phama mme ei tse dintsi tsa dintho di tswetseleng empa he re a leka ka mehla gore re dulentse re le. Tshebetsong e o kgothatsang e o thabisang ka mehla ke ka o hle o ginela matsometsing ho hle mo go sitetsweng teng ha ke tshovalo he ke a itahla le gaitsedi yaka thabiso motlong me re mamadi bo monate manenong o hle latelang kwa no tshebeletsong ya lesedi mo ha o be le wena hle o tshela re kopana hape le wena ka moso ka ona mo ha uona o fihlile o na le gona soski goodbye
12: Tshebeletso e ratwa lesedi FM
5: Saski?
13: Hey, lava.
5: How's on, darling?
13: Oh, look, how's on, chocolate girl?
5: One is one is.
13: Wane se ngwane se ke nako e no hle le sebedise le gaitse di ka mono aizo ha re boleng ka tana hape o sane
5: etsa fela darling
13: ha mona tswang
5: ke taba ye
13: a se bo he
14: Madi show fa mamame di mego kisetsa gaolo ya dikitse tsa tharoma go latsletse le mashumatsletseng ya monyaka na tefeng

0: o le kwala la monna o tlola ke bana ba bakananyana o ema fela ka pele bona bagalemele
1: o tlhokomele mololomono wa gao mosa ditu ga utlwe ore wa ntlha paola
0: le ka fane o nketsa tena ko go fetola ntho e kang ga ena kelelo tlatse-tlatse setlatla phaophao tseketseke llathalata dene
1: eng
0: o tshwantse o nketse tena o batla gore ke dumele gore ntho tsena tse mpe tse fane ya di etsang seipati ke di fetole di bentle
1: obona mone shaba mone ona maopalese kokoetse ba tseba go gaola nyeo ena wankutlwa nna den ranteng ke tla tswa ke le go kgalemela le gata leno le ka ntle wankutlwa ona kere motlhomong he wena o tla gutsa mme ke iphumane le kgotso ka tlong ka mona
0: le nna ke e batla kgotso
1: ee wa o bua gagolo
2: ga o tlo iketsa tsene le gae o se bophelo ga bo bonolo phoko jo phelo diretsane
3: ga ke gane empa mme o kgetha ngwana gae sentia jalo gobane nna ke kgethile fane godima poulo kore ngwana wa mala a ka sentia ngwana mala a ka my baby
2: sepati o ne o tlameng o ikgethele ene gore pa ola tsebe go ja o ne o tla bona o ntseba he and-e o na le ngwane mongwe o tlameng gore o monaganele a se yeo fela ngwana gago mme mosadi le wena o tlameya go phela o seka ba itšhapa tena seipati
3: gogo leka
2: wa leka le wena ka o fela re ya leka ausi bophelo bona bone nna le matweto ka be re sena mathata
3: ompa fela o leka gore o nketse ke ikutlwe e kare ke motho ya betere gobane nna le wena re le bagona
2: nna ebile o ntsela gantle ga oseng ka o jwetsa tse o sa dijang ka tlala
3: nna o le jalo empa he ke a gola bonngweng ba gago le wena o mogoping wa o ba e leng gore ba duletse gongwe a tlola he
2: sheba nkebe ka lo dula kwana ka o atlholela gole o sa ke batla go atlhola o tseba gantle gore ke tlo o jwetsa thui enspompene se ka pejang ke tlo o jwetsa matlhong a gago moo he ga ke o atlhole mosadi go gang ose le bebele ya bua e re ya senang molato kapa ya senang eng a o tla jela pele re bone gore na yena ke schoon masina
3: ela o le jalo nna ke itshola ko bolelela ebile ke ikatlhola go feta botlhe he ke ntse phoso mogotsi ebile ke tlhoile le gore mosadi e mongwe o godisa ngwanenwa waka e ka re nka mokgama le ena lerato eno ma teng
2: sheba
3: ba seba ke tletse mosito kutlwa ke ba le mosito ke tlalelelana mansentsiya
2: ona ga re tlo o nwesa metsi ano ntho ke tlo o fang yone fela ke tlo o jwetsa ntho e nngwe fela o tlameng o etsa ga be o qala o ikatlhole o tlhole o ihula morago o qaletqalong kwa le bana bane ba bo ba iseng dikgutsaneng ke go tlo qale o ikatlholele ntho tsotlhe phoso tse o di entse lefatsheng a ke go thotse ka fela o ne o etsa obae o ne o batla bophelo a ke paulo yone o baneng yena a lebete yanong ngwane so yone e re sa tsebeng gona o phela o jang mane mateng yena ga o warete kae a ko bo o butlwa pele ka boikatlhole ke ne se ko o galemelela o ikatlhole goba ga re se re ka ga o jwetsa tsa gago he o tlo tlamee o qale gale o ko bo butlhe ga moe o koge moe nna ke batlo mamela tabanyana tse netse tsene
0: ntwana entle ka gore o kae monga himare o setse ke na le seqeta ke dutse mona ga ke bone next o tlang dintsha
4: ke tsantlo mo le nna monna ke se ke kore ke phela fela gobane o thuke lapeng fela sa osegase ntho tsa mo ae
0: o batla mpela ga o se bore stepmara sa o se kae
4: ke frostane modi o ntse o bona ga ke tsebe e tlile molemo ntlong iso o tswa ka mokgwa tswang ka tsela ya gae modi kore
5: ntwana ke batlo bua maaka kore batho ba lapeng iso se re iphelela mokomo fela matsatsing
0: hi that's sad shim empa ga ke batlhele o kena o tsona ga se tsa rona kere mare ntwana tlhe monna kopontšhaele e shapshapo yone ikemiseditseng ka segotsi sa rona mare
5: ba bona teng ga e bo gore ba ye rona bua ka mpho ga dina tsona
0: thabiso o ka se latlhe segotsi sa dilemo mfeto ka lebaka la tšhelete wena le mpho mare le tlo lwana go fitlhelaneng he
5: modi ga ona ntho e nyontshang jalo ka matlhaba phio ntwana utlwa ba bona ebile e nompho ena ai o nkile kgapa go tee motho a tlotlangane ona ka mefufutso ya bana ba bangwe
0: thabiso ka se bue jalo ka mpho mfetho mpho wa zama and ke a o kopa pele gore ke buelela mpho ke batla o tsebe gore nna ntho e ke e batlang fela ke gore wena le ena le buisane pele dintho di senya le o feta bona ne go etsagalang ka timela o lefou ya gae
5: modie se ka tshwantsa taba ena yaka lempho le ya lapeng leso le setswadisaka modie tlhe monna gao mpho o megago okay time ena ke di-midlife crisis ga e le o se ipati ena o itelelwa ke nte tsa kobo tsa gae nno

0: so le a fela time a setse o feleletse modieng fela se ka tshwantsha taba enana le ya ka lempotlhe mone
1: okay shape thabiso ke a utlwa mare plan ya gao ke eng fetho he plan ya gao ke eng
0: nna ke a tswaladle ee modie ke a tswa ebile ke tsa go sheba matlo na fetho ka o le nna modie
1: ke ya le wena ka jalo
0: nna ke plana go bua le time ke mo jetse gore ke qetile le mopolo wa ka ke batla wena le ngwana le tlo dula le nna ntlong e ntšha
1: batho nthabiso e gona ga o bue kare o na le ntlo je and ke maitse nna tlhoka bodulo e ga e le gantle mare wena le time le lagao ntle ke le nagana gore nna ke toy fela le tlo bapana ka yona le isa godimo le
0: modie se ka lwana
1: nen fetho wena le time lao ntle kelebapala game a1 gonna
0: ntwane have a positive mind on this lemona e shebe ka leitlho le leng se ka be sa le o kwatile
1: jeng manna la ntena man
0: naane la bokamoso ba ngwana at least
1: bokamoso bangwe o kena kae bokamosong ba ngwana wena o kena kae bokamosong ba ngwanaka wena o sale ntata wa ngwana wena
0: eso
1: jalo ga le ngwanane wa tlhontse wena o tlo batla gore nna ke dule le wena e etsa sense ntshwantse e bu
2: ka tsela se ngata le nna ka nnete ke a dumela gore ke ikentse empa gobaneetle mokgotsi wa otla ngwana ka
3: gone sesesotho sere ke tla o tlabana ka bogopo wa batsaaa ke bebile ga ke
2: tsefela
3: ga ke utlwisise obaneng gore o batla go gama lerato empa e le wena mongataba tse kao
2: molomo wa lerato o mogolo he kore ka jeno ke tlhoka ngwana ka pelaka ka baka la gae ba o nagana gore nna ke kwatetse yena o fositse le nna ke le tsena
3: oko bo botlepe gotsho molomo wa lerato o mogolo ko one o kgaletseng be senyana le
2: lagaoleyona
3: o soka wara bapotso ya kauso yaka ntsee o kwatetse ma e ga o etse sense kore ntho tseno tsentse o di boso o ntse o dilatsakwanadilatsakwanadilatsa and ntse ba bosiwe ba kela ntho tsao kao fela mone o diphuthulle re bone o bue ntho e felang a go tlo etsa jalo
2: kore ke genne mona mo ke teng mona ke genne gona goo ke setwang le go dudisega
3: ga
2: o moo mo ke ikutlwang e ka ke gae ntle le bana baka ke dula jwang kgarentlo le manobonobo jwale ntle le bana baka
3: mokgotsi wa ka kotlele o besaisae mafisa e sekanae fela mokgotsi ya ka koleletse empanketse laebe sena ke lona lebaka leo le ntseng ore e be ntse o ditlile nna go fitlhelela ka fitlhadi
2: motho wa fane kgone gompheta wa tseba le wena kore sente ke ikutlwa ke tlaleletswe ke na go kang wa tseba e kare lefatshe kare lefatshe le ka petso wa go kene nna sente ga o tsebe gorena boe ba go keleng go bona bojwang kore ke iphumana ke emele monna matineng ga ke na mangwe mona mo keteng mona
3: olele
2: teng e jetsa pelo ya ka seo sentse ya tshepe jetsa pelo ya ka seo kelelo yaka e utlwisisa gore batho ba teng ke nnete tlhakore nnaka le mmapalesa le ena wa bua go teng tlhakore nnaka ebile go mpontsha ka metlha gore o ntsheeditse
3: ee ya jwaleko se ka iketsa tsenaa
2: pelong yaka ke ikutlwa ke le mong toka monwana ke a bata sentse ya to e bophelo ke ntho e jwa nnae
3: ke gobane fane ya fanne ka ngwana gago
2: ke gobane ga le bofane ake ga le bofane lona lerato lerato la monna eno jo nna lerato la fane o nna sentse ya wa tsamaya ka mokgwa fane ena nrata ka teng lerato la gae e ne e le gae go nna ke entse tsotlhe empa lerato lena le ntswile batsogo ke sa duletse eng ga gae o ba fane ga a sa mpatla le nna ke letse
3: kore
2: fane wang a tlholatso
3: o tlo nthefula maikutlo ga ka o nthefulela fane ke nana warete ka paulo warete ka fane
2: paulo ke warete ka bophelo ba ka kao fela sense yao understand
3: ke understand ya paulo ena ya gore monna yeo ke ena na o etsetsa ntho ngwe le nngwe a o se choose yourself a ko ikgethe
2: ke waka eno
3: understand rutile metlhaena ke re phokojo go phela diretsana ga fane o ne o thabetse o go bisetse di-house call re tlo o relaxetsa mere ka tlonyao sa iketsetse di-savingsao sa iketsetse di-savings
2: o peta go bua o sa tone jana gontsho gore ee ke ne ke le ka bophelo ke ne ka bophelo jalo
3: ka bodomo ga ke o atlole ka bodomo go ne o tlameo save-a tšhelete seipati
4: Le capuchon, une belle lutte.

0: Apa Lightsider ka 199 rand ja. Ufumane 1 gig ya data ya connect mahala. Le 750 ml efe ka paife ya Gordon's Chief ka 164.99 fela. Difumane ofitela ka di 7 sa June. Aurekise se bakatlatso dilemo tse 18.
1: Ngwanaka, ke a tseba wa tshwenyana go tsohle ha o bona mahala o tswang Botswana. E skampa ya ba mme o sa hlaetswe ke lethwale ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le karabo ha le na sala le sotle. Ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le karabo.
2: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
3: Setšhaba se mengwa go tla thonya batho ba nang le tsebo ya ditaba tsa kgaso le bophatlalatsi kapa makala a amagangwang le ana go ba karolo ya komiti ya BCCSA. Go tla kgethwa ditho tse tharo tsa komiti ena tse tla sebetsa dilemo tse nne go tloga ka Phato 2026 go fitlhela ka Tshitwe 2029. Mangolo a tshitshinyo ya bathongwa, kamohelo e tswang ho bathongwa le CV e kgutshwanyane di ka romelwa ho bccsa@napsa.co.za. Dikopo tsa bathongwa di kwalwa ka la 17 Phupjane 2026. Bakeng sa dintlha tse toma tsa boikarabelo ba ditho tsa komiti ena ya BCCSA le molaotheo, o ka etela www.bccsa.co.za. Go tla letsetswa fela bathongwa ba fitlhelelang dipegelo tse hlokwang go tla hlongwa dipotso.
4: Lesedi FM.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa gore go bolokwa ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Afrika Borwa nalane e boetse ya ipheta tsohle di tla qala motsotsong o re kekeng ra o lebala Afrika Borwa gahlana le Mexico kana le swimi le motso le bomphuptjane hopola maemo a fitileng mo tantsang ene kgangwa ke lerole e ba motlotlo boha o gakolwa ha mohopo le fatshe wa FIFA 2026 Sebala papadi ya mapula madiboho ho SABC 3 kapa SABC Plus ka hora ya borobombo siwo. Mme o latele diketsahalo di a le moyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Sena ha se papadi fela. Ke pale ya rona, boikgantsho ba rona, nako ya rona. All of us, all in. Kao fela. SABC fela. Mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
2: Lesedi FM ke mo le hey mo kwabo wa setso le puo ya Sesotho.

Ebe me sotso ke mashume a mabedi le motho le monga le sekoto re furaletse hora ya bobedi. Ke la bone be keng o mametse thato hatsi ya ha o tsebeletso ke ya lesedi. Abedi motle dimela hle madume ho hle mo mametseng le hona teng. Nna ke dikeledi magesene ke sense ke le teng henna motangwa ha molete. Motho a mmadi fela na kwena ya tsholanku a e behe mo kekeng e pole. E se re ba kone ba tlo isupa ka menwana ya metshunyana. Mme ke rialo ke odume ke o amogela ka diatla tse lerato se e tletseng mofuthu nanong le nala re mmogo la boneng le nala la masome a mabedi le metse robedi kgweding ena e godimo ya motsheanong selemo ke sa 2026. Dumela wesetlhe ke a tshepa go tlotse gantle ke a tshepa la gao letsatsi le tsamaile go ya ka moo o ne o thagaselela ka teng go ya ka moo o ne o labalabela ka teng ke a tseba chee sesotho se yatsho sona se re ngwone go tshwai ga o kekebe wa ba wa butso go ya ka takatso tsa tshwene go fela go le jalo fela he e bale la gao letsatsi le sa ka la tsama go ya ka moo o neng o lebeletse ka teng ga tlotsa bonnete ba gore e tla re ga o le kwala ka gitla goreng yena le sebelebetse mmedi ga ke kgaogana le wena re le kwala ka noto e godimo. Ha jole tsena dithapo ke sa tsa o di nka ho sibidi mo lefe ana tsa malaga isedi ya ka thabiso a izo motlonga na ndong la dipapadi le sebedi se hle mme ke tla be ke fahlile mmuso ka lehlabathi ha nke ke benka ba ka le boha le bohle ba sebetse mmoho ba isa le ba tshwara monate o tlwa di horeng sa o seng ka matsheke fela he ena nako ke ya hore nna le wena re qhanolle re iketle re be metswalle o fetlala hore nyane ya le shumele metso emedi sika ya kae ka pakai sika tsikinyeha dula mo.

Ese ba meso so ke mashume a mabedi nanga le meso robong. Pele re kana ho renga ya borobong enwa ke Anthony Hamilton o tsama le zonke ba re a make time. Re bona ke le kwenge sinoxi are a dula mo le na ke a tshokere se ka tsikinya ha we so dula mo hle ba mo satswa kena o di sile ngwana ngwana na ke dikile di magesene re me so lo fitla la gore nyane ya le shemele me so imedi eh ke la bona ka zeno go dena e hodimo ya motsiano nge hlela matsatsi ya mashume a mabedi na nga le metsi o bedi e ba go ketika la ha o latswa lo le tsatsi ka zeno happy birthday ha bo ha bo ma hlohono lo keno we so o bona tseding tsenga tsanga ngata fela ha ke tsebo rena wena beke ya hawe biletswang ha bo di ntse ngata ho lo tse hetsaitseng ka ho fitisisa phatlalatso e re utlweng ka zeno ya ho nyollwa ha se khatla sa tshola ya kadimo e entsweng ke Moses wa banka ya resefe mongadile setsa ganya go cheka nnete le hana ba le tsena di jo dintse di hana o yena di hana o thohela ka mora ho utlwa tabatsena tse sa kantsa jisa boholo ba rona cheka nnete di thohelang e leng phatlalatso ya nyollo ya segahlatsa tsolo ya kadimo pejana ka jeno me ho ile ha phatlalatso le bahlanka ba tla renela bafana cheka nnete maikutlwentse le a fapaneng ho batho ba a fapaneng ba dumelang hore a tshe wa tseba ha monghadi Bruce na a kentseng eo ho no ka ba ho le beterenyana fela he se tla pasona se tense tla tsoka flaga se re tse motlotlo re bone mehwanjo e sale re bona mathwasong a beke ena e leng hore ka nnete ya re la re bona letseng tsa dintho tse sa re thabising se hlubaitsa mboko fela he nka ratse go ka tseba hore na wena la hao letsatsi ebile le tswang la hao letsatsi la bone le tsamaye le tswang ya hao beke ebile e tswang gosi a go se bile molaetsa wa gago ka mokgwa wa X Facebook, Instagram @lesedi @ladysolski se bile le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079 758 5066 079 758 5066 a go ntetsetse nomorong ya mohala ya 086 3003084 ke mo ka nqhwayang teng ya ha o beke ebile jwa mogosi ga re sheba tsotlhe tse e tsaetseng la ga o letsatsi ebile le e tswang me ne lefatsa gore ga o fodike tsotlhe tse re o tshwaretseng tsona bosimo bonananeng le nala re mmogo jelo ka ga re tlo buisana le bana ba komišene e ikemetseng ya dikgetho o bane o se o setse dikgwedi tse tlhano pele re leba dikgethong tsa magotla metse kgweding yane ya Pudungwana jelo atamela ka moka gore ya borobong tlabe re na le moethi wa rona atamela o tlo utlwa gore na ke dife tse re o tshwaretseng tsona ke dife cheka nnete tse re tla di tsepamisetsa maikutlo fela ga tsamaya le bana ba IEC e leng komišene e ikemetseng ya dikgetho ema shima mabele le metsi mehlane metsotso re re lebile ho renga ya borobong ka mametse thato hatsi ya hao tsebelezo ke ya lesedi ke ya

0: Yatsho mna tjena pina ya bosi no uva arethandiwe. Awe bese sile sibele bese bihlano pile re khitla ho rayane ya ya borobong ntso re sile ngwana ngwana na kidikeledi magazine e tsela pele o sibila melaitsa wa hao go ka hanontsa rona tse papaneng X Facebook le Instagram at Lady FM at Lady Soski fela he ha jole ena na kwa hore ke kere khalo ka monaka ho ba Royal Finance ona le tabatsa botlhokwa se zo ba re tshwaretseng tsona busimbona mme kone mona ha leng ke sentse ke na le katleho mabena e o tsona ka monaka Royal Finance. Katle o dumela.
1: Hello, le kae o zikele?
0: Ke phetse, we so phetse hantle.
1: Ke phetse, o swa ka le busumba tsa tsela ka jene.
0: Ke thabile ha holo ha ile bona re boetse re tlo fana ka ditaba tsena tse hlamatsehang. Manyo o tsebe ha re batle o salla morao. Royal Finance, re bua ka bomang ha re bua ka Royal Finance.
1: Ha ke le bo monyetla o mphang ona o zikele di, me ke dumedise ba mamedi ba le Serie FM. Ha re bua ka Royal Finance re bua ka mofani wa mekitlane ya nako e gotshwane mona Afrika Borwa mme yona ena le dilemo tse 30 e metso e mmedi e le pilara ya tshehetso bakeng sa batho ba tobaneng le mathata a ditšhelete mme rona re le ba ha Royal Finance re fana ka mekitlane ka tsela e nang le boikarabelo go marena le mafumahadi a rona.
0: Vele motho a ka kadima bokae katleo gona nakong e kae?
1: Re na le mefuta e fapaneng ya mekitlane, re na le di-term loans mo o patalang hanyane go fihlela dikgweding tse tsheletseng, re be le di-loan tsa batho ba golang ka beke le ka fortnight, re be le di-payday loans mo tšhelete e o e adimeng e gutlang hang kaofela, re boele gape re be le di-stepwise home loans bakeng sa batho ba batlang go aga go atolosa kapa gona go ntšhafatsa matlo a bona mme re fana ka mokitlane go fitlhela go 8,000.
0: Re se sa ka gara dikoloto ka tleo kore sebile ebile go thwe re blacklisted na e be lona le le ba Royal Finance le fana ka mokitlane go batho ba ngodisitsweng ka tlase ba ba e leng gore re bana bona ba blacklisted.
1: Tse ha re fane ka mokitlane go batho ba blacklisted le bana ba re reng ba ka tla sa debt review.
0: Jole ha ile mo ke le boemong bo botle ba gore nka kenya kopo ho lona mono ke hloka hore be ke tshwereng letsohong ke ditokomane di fetse ke lokelang hore ke be ke ditshwere ho ka kenya kadimo di kantorong tsa lona.
1: Haiba o le motho ya sebetsang mme o se o na le dikgwedi tse fetang tse tharo o sebetsa o tlamehile go tla dikantorong tsa rona o tshwere bukana kapa karete ya boitsibiso ya Afrika Borwa, payslip e sa fetwang ke dikgwedi tse tharo, statement sa banka sa dikgwedi tse tharo, lengolo la bopaki ba bodulo, karete ya banka bakeng sa ho etsa debit order, mohala wa hao wa thekeng, contact details tsa mosebetsing, tsa setho sa leloko le tsa motswalle. Mme bakeng sa batho ba golang pension ya boholo le ena eo re reng ke ya permanent disability re hloka ditakomane tsotlhe tseo ke seng ke buile ka tsona ka ntle go kgwetsi.
0: Jwale dikantoro tsa lona tsa Royal Finance di fumaneha makaleng afe? Re re fumana go kae le gona e bang re batla go leletsesa le pele re ka fitlha go lona mono re leletsetsa go kae katleo?
1: Re na le makala a mangata go phatlalla le Afrika Borwa. Bamamedi ba ka etela website ya rona ho www.royalfinance.co.za bakeng sa ho fumana makala a haufinyana le tlhahiso leseding e feletseng.
0: A ko re phethele website eno hape?
1: Ke www.royalfinance.co.za.
0: Katleho Mbena, ke le buile haholo hle, ha re boele re tene hape nakong e e tlang. E ba le bosibo bo tla kere?
1: Kile buila holo tswa ka busubo mnae
0: a se bo he le CD FM ke mo le hey mo kwabo wa setso le puo ya sesotho.

0: Hai, Soski, ai, mmele wa hao o monate, nako tsela ka le monate ka nnete, le tlhokang thutiso le menagatelong ya bomme tsatsi le monate la ka jeko.
1: Lady Soski, mmela tlhalosiwa ka bua le mme mafunta wa mona ka thoko sa ngwaneso, a nna be ke e tsamaile hantle haholo ngwaneso letsatsi la ka jeno lena, ae a ke na le na mathata a lena nex ngwaneso. Ke a leboha ausiwa ka, thank you.

0: isi lorna ebe mohlomong tshebetso ya pono le maikemisetso ana ebe yona e phethatso jwa
1: Mwene supono ya komishini ikemetsinye dikheto kuwe tsa bonnete ba hore e ba baetapele ba hlahelletseng ka mahetla ha o tlwa tsamaisong ya dikgetho tsa demokrasi. Mme he sepheo sa rona ke ho laola dikgetho tse lokolohileng tse senang le ene bakeng sa mebuso, makgotla le ditsi tsohle tse theilweng semolao. Mme he re etsa jwang hore re tle re tsebe ho fihlela tsena, ho na le tse mmalwa tseo re di etsang. Mme ha o tlwa ntlheng ya tsamaiso ya dikgetho, re etsa bonnete ba gore mekgatlo yotlhe ya dipolotiki e beng gore e batla go nka karolo le bonkgetheng ba ikemetseng ba fuwa monyetla wa gore ba ka iteka kapo ba ka ngodisa gore ba tle ba tsebe gore ba nke karolo. Le etsa bonnete ba gore dikgetho tsa rona ka bora gore go be le dikgetho re bala di-vote tsa bakgetsi botlhe le gore re di netefatse pepeneneng mo bo e le gore he o na le balekodi kapa mang le mayabe leng o batla o na le tuka ya gore a ka kena ka road station a ka lekola gore na re e sebetsa jwang. Mme ha re tswela pele go na le ntlha e nngwe e re etsang ga o tlwa boingodisong ba bakgethi, re etsa bonnete ba gore re netefatsa gore bakgethi ba ba le monyetla wa gore ba ka ingodisa gore mabitso a bone a tla tsebe go ba teng lenaaneng la bakgethi. Le ebile re ba thusa le gore ba tle ba ntšhafatse ga e beng le gore wa kgone gore motho a ka ntšhafatse kapa go batla gore a ntšhafatse ga a tšhentšhile bodulo mo ane a dula teng. Mme ga re tla ntlheng tsa boithuto he a isietsa bonnete ba gore e ruta batho botlhe ka ditokelo tsa bona tsa gore ba ka kgetha le gore na ebe ba ka nka karolo jwang ka gare go democracy. Le o etsa bonnete ba gore he re kena re ba le di-campaign tseo re di etsang dikolong le metseng ya rona le di-media platformong tsa rona go etsa bonnete ba gore thuto ena e fitlhelela batho botlhe ebile ba tseba ka ditokelo tsa bona le gore na ba ka etsa jwang gore ba tle ba tsebeng ka karolo dikgethong.
0: Ke a utlwa ntate. Jwale motho e mong a ka botsa gore na ebe mosebetsi kapa nkare mesebetsi le boikarabelo ba bohlokwa ba IEC ebe mohlomong re kare ke bofe.
1: Ngwaneso jwalo ka se ke tlhalositse ko ntshetsa pele go netefatsa gore dikgetho di etsagala maemong a lokolohileng a tlhokang le ene e leng yona go etsa bonnete ba gore maemo ao dikgetho tsamayang le ona di a lokolohile gore motho e mo le mong a ka nka karolo ebile ga re sebetse go ya ka le ene re kgetha motho ka bong kapa ka seemo sa gae. Mme ya bobedi re bokelela le go ntšhafatsa lenane la bakgethi go etsa bonnete ba gore voters roll ya rona e dula e le updated. Mme e nngwe ke go bolokela le go ntšhafatsa boingodiso ba bona jwa mekgatlho ya dipolotiki le batho ba e beng gore ke bonkgetheng ba ikemetseng gore le bona ga o bane ba na le tokelo ba tle ba tsebe gore ba nke karolo. Mme re sebetsa ga mmogo le mekgatlho e beng le gore he ke bona ba beng gore ba ikarabela kapo di-stakeholders tse beng gore ke tsona tse ka re thusang go ntshetsa pele e meng ya mesebetsi ya rona. Mme re ruta le bona bakgethi tsa bonnete ba gore he ba tseba le bona gore na tokelo ya bona ke efeng le gore ga ba fitlha ka gare go ngalo ya go kgetha ba tla kopana le eng le gore na ba tla etsa jwang gore ba kgethe gore kgetho ya bona e tletse le gore e balwa.
0: Ke a utlwa. Jwale motho e mong a ka ipotsa gore na e be mohlomong sebopeo sa IEC sona se jwang mona teng ke bua ka structure.
1: Sebopeo sa IEC ngwaneso gore IEC ke commission e beng gore e ikemetse ga ikarabelele mmusong wa rona empa re mpa re reporta fela kapa re itlaleya go palamente ya rona mme le ditshetso tsa ditšhelete ke tse gore di fumanang letloleng la setšhaba. Mme he komišene ya dikgetho e eteletswe pele ke dikomišenara tse tlhano mme o mongwe go bona e tshwanetse e be le moatlhodi kapa judge ya rona na Aforika Borwa. Mme bona baatlhodi dikomišenara tsa rona ke bona ba thonyang motsamaisi wa tsa dikgetho e leng yena chief electoral officer e leng motsamaisi ya phahameng officera ya rona e phahameng e tsamaisang dikgetho. Mme yena he ke yena ya tla thonya basebetsi ba sebetsang IEC. Mme he dikomišenara tsena tse seng ke boletse ka tsona ba na le monyetla wa gore fela ba ka fuwa nako ya tshebetso e lekana le dilemo tse supileng mme tshebetso ena e ka ntlafatswa kapo ya ntšhafatswa hang fela. Mme he ka morago moo he go bolela gore then tshebetso ya bona e tlabe se e fedile. Mme he jwalo ka se ke tlhalositseng motsamaisi wa rona wa dikgetho ke ena ya laolang dikgetho kapo ya tsamaisang dikgetho e leng chief electoral officer ke ena ya tsamaisang dikgetho ka rona ya rona Aforika Borwa mme a tsheheditswe ke bao a ba hirileng kapo bao ba thontseng di provinceng le metseng ya rona ya masepala ka bophara gore batle ba tsebe gore ba tsamaise dikgetho tse lokileng tse senang le ene.
0: Ke a utlwa ntate Ntšhetšhe. Jwale ga re ke re shebe gore na e be taelo ya mantlha ya IEC yona ke efe mo na teng ke bua ka core mandate ya IEC.
1: The constitutional mandate ya rona kapa core mandate ya rona re le IEC ke gore re tsamaise dikgetho tsa naga tsa muso bogareng e leng provincial legislature le dikgetho tsa bomasepala ka tsela e lokolileng e senang le ene. Mme re etse bonnete ba gore sephetho sa dikgetho tseo se a phatlhalatswa gore go tlo tsebe gore bao ba kgethiweng ba tle ba tsebe go nka karolo gore ba tsamaise mmuso. Mme seo ke sona the core mandate wa rona re le IEC. Mme ge o feta-feta moo ge gore re tle re tsebe gore re tshegetse core mandate ena ya rona ke teng ge mole mo re etsang ditho tsa gore re kgothaletse batho ka gore ba tle ba tsebe go vota kapa bakgethi re ba rute ka dithuto tsa gore dikgetho di tsamaisiwa jwang le gore na ba tla kopana leng e leng tsona di-voter education tsa rona le etsa bonnete ba gore dibaka tsa rona tsa go kgethela di bolokegile mme le tsona di teng mo beng gore bakgethi ba rona ba ka kgetha teng.
0: Ke a utlwa ntate. Jale ga re ke re shebe melaotheo e e leng gore ena yona ke ya botlhokwa kapa nka re ditumelo tsa motheo tse e leng gore di tataisa mogatlho o wa IEC e be tsona ntate Ntšhetšhe ka re fa tsona gona ke dife.
1: Ee, ga itse daka re na le di meetlo kapa di melaotheo e re tsamaisang rona re le IEC ke dintlha tse tlhano fela. Ya pele ke gore re tshwanetse basebetsi ba rona ba etse dintho tsa bona ka go tlhoka le ene ba seke ba kgetha mang kapo mang kapo o kgetha motho ka bong kapa ka sebopeo sa gae. Mme ya bobedi ko etsa bonnete ba gore re ba le boikarabelo gore tsotlhe tse e tsagalang tseo re di etsang re le komišene ya dikgetho re tle re tse boikarabelela go tsona ka ga di tshwantse di papise le molao wa rona wa o tsamaisang dikgetho. Mme re etsa tsena tsotlhe re di etsetsa pepeneneng gore batho botlhe ba ebeng gore ba ka kgona go lekola gore na e be dikgetho di tsamaya go ya ka molao ba fua monyetsa gore ba ka kena ge batle ba bone gore tsotlhe tse komišene ya dikgetho e di etsang e di etsa di ipapantse le molao. Mme e nngwe ko etsa dintho ka botshepegi go etsa bonnete ba gore komišene ya dikgetho ya tshepagala le tshebetso ya rona e fela e tshepagala gore re tle re tsebe gore re re dikgetho tsa rona di lokolile ebile ga di na le ene. Mme ya o ketela re ba le boikarabelo gore tsotlhe tseo re tla di botswa ka ga re etsa mosebetsi wa rona re tle re tsebe gore re ka neelana ka dikarabo tsa tsona gore na e be tshebetso ya rona e tsamatsamaya jwang.
0: Ke a utlwa ntate. Jwale le etsa bonnete jwang kapa le netefatsa jwang gore melao le ditaelo di a latelwa ka nako tsotlhe?
1: O sekemeile ka nako eo bo kgetheng kapa mekgatlho ya dipolotiki e nkang karolo go na le setlamo seo ba ipeyang go sona e leng re bitsa the code of conduct e leng melao ya boitshwaro eo ba tshwanetse gore ba e latele. Mme ba saenela gore lo itlama gore ba tla sala melao ena yotlhe ebile ba tla amogela le go ikokobetsa ka tlatse go molao o tsamaisang dikgetho le go tlhompha batsamaisi ba tsa dikgetho. Mme ge bona ge ba tshwanetse gore ge ba eletse balatedi ba bona gore ba tle ba tsebe gore ba latele melao ena yotlhe ka ga e le bona ba ebeng gore banka karolo. Mme le basebeletsi ba rona ba IEC jalo ka se re buile ba tshwanetse gore ba imataganye le meetlo ena e neng se ke e boletse gore ba tle ba tsebe gore ba tsamaise dikgetho ka tsela e e nepagetseng. Mme ka moramo ge re re dige le mokete o re o etsang mo ebeng gore ge re bitsa mekgatlho otlhe ya dipolotiki nkang karolo gore ba tle ba tlo saenela go etsa bonnete ba gore ba tla nka karolo mme ba tla ikamaganya le melao yotlhe e e tsamaisang dikgetho.
0: Ke a utlwa ntate Ntšhetšhe. Gana o ne o itse monga katlhe ga re khutlela morago o ne o itse bakeng sa batšha bana bao rereng ba dilemo di le 18 ba tlabeng ba qala go kgetha selemong sena na ebe motlhomong ke eng se ba lokelang go se tlhokomela ga ba fitlha mane dibakeng tsa go kgetha go ba tsaya ka nako tse dingwe ga o qala go ya sebakeng ka go ka ba le ntho ene rereng ke direction se ka iphumana ka lemati le o kenwang ka lona e be wena o tswa ka lona lane le o tswang ka lona o kenwa ka lona jale re batla fela gore re ke re ba be hantle gore ba tsebe gore ka nnete dibakeng tseo tsa go kgetha ga ba tlo sokola. Jale ke mona mo ko botsang teng gore na e be motlho mole se le tlhophisitse gore batho ba qalang go ya ba seke ba sokola.
1: Ee, ga itse diaka re dula re le malala laotswe re le komišene ya dikgetho ho amohela batho botle ba beng re batla o nka karolo dikgetho mme ha motho a fitla e le kgetho la haela pele ke tla leka pele ke tlale mona ka mokgwa wa ho ingodisa hona tshe nana re tsere re kentse thupello ba sebeletsi ba rona ba beng re batla thusa sechaba sohle ka letsatsi le la 2021 tsa kgwedi ya Phupjane hore batle batse bore ba tlo ingodisa le ho lekola hore na dintlha tsa bona di nepahetse mme he ha ba fitla sebakeng seo ba tla kopana le motsamaisi wa sebaka sa ho kgethela kapa yona voting station mme he o tla ba bontsha tsela ya hore na ba tshwantse ba ye kae hore batle batse bore ba ingodise mme he ha re se re ya re shebile dikgethong re tlo ba le basebeletsi ba rona ba tla ba nteng dikgethong tsa rona ho etsa bonnete bore ba tsamaisa dikgetho ka tsela e nepahetseng le ho thusa batho ba e beng gore ke lekgetho la bona la pele ba tla e ba teng mme ha o feta moo re na le basebeletsi ba rona ba e beng gore he re ba bitsa di-municipal outreach coordinators ba e beng gore ke bona ba tsamaisang thuto setšhabeng sa rona ka bophara mme bona he ba tla kopana le batjha ba rona dibakeng tseo pele ho dikgetho ho etsa bonnete ba hore ba ba bontsha tsela eo ba tshwantse ba e latele ha ba kgetha le hore na ba tshwantse ba kgethe ka mokgwa ofeng hore kgetho ya bona e ka etsebe hore e nepale mme e balwe
0: ee ntate hana pampiri ena lona e re kgethang ho yona e bitswang hana
1: ke ballot paper
0: o no hlalositse ha eba ke fo sebe ke fetileng hore ballot papering ha bo se phoswa ke kapa o kgona ho scratche ha ke fumana go se ke kgethile ke fa ha ke sa e batle ke kgona o scratcha kapa e hlile o tshwantse ke batle nngwe hape
1: ngwaneso how in the possible people o tsamile hore o buisane le motsamaisi wa sebaka sa go kgethela hore a tla o fe engwe ha wa tsamaya hore o etse scratch hobane ha o etsa jwalo re tlo nka hore o etsa kgetho tse pedi ballot paper le nngwe mme yona he e tla balwa e le ballot paper e beng gore e spoiled kapa ke e senyegileng mme go qoba tseo tsotlhe o tlamehile gore o kope ballot paper e nngwe gore o tlo tsebe go etsa kgetho ya go e nepahetseng le kolotung la gago le gore o tlo tsebe go kgetha ketapele e tlatla yo o etelela pele
0: ee ntate ke sa tsebeng ga e ba motlhomong ya kgonagala gore re sheba o tlwa beke fetileng ga e sa le re bua le yona go fitlhela bekeng ena nna o kgona o bona gore palo ya dikopo tsa batšha ba batlang go kgetha selemong se e ntse e eme jwang nna che ka mora puisana gona o na le diphetogo go na le batšha ba kenyang kopo ya o ingodisetsa go kgetha
1: ee ya kgaitsedi yaka go na le batšha ba e beng gore he re na le matsholo a re nang le ona mo re ntseng re kopakopana le bona teng mme jalo ka ne se tlhalositse gore go na le matsholo ao re a entseng ya pele le lena la tertiary institution civic and democracy education mo e beng gore he re etela batšha ba dithuto tse phaameng gore re tle re tsebe go ba ruta ka tsa dikgetho le gore re ba bolelele ka tikelo tsa bona tsa go kgetha mme he moo ke teng mo e beng he re ntse re ba ngodisa teng ga e beng gore ba tshwere ditlankana tsa bona tsa gore ba ka ingodisa kapo dikgate tsa bona tsa boitsibiso re kgona gore re ka ba ngodisa mme e nngwe letsholo leng le ntseng le go lona ke lena le re bitsang school democracy education leo he re le etsang dikolong tsa rona na ka bophara mme moo he ke moo re fumanang bana ba e beng gore ba dilemo tse leshome le metso e tsheletseng ka ga o kgona go ingodisa ga o le dilemo tse leshome le metso e tsheletseng empa he o vota ga o le dilemo tse leshome le metso e robedi mme le bona he re ntse re ba ruta ka ditokelo tsa bona le gore na ke tsela e feng e ba ka sebedisang gore batle ba tsebe gore ba kenye mabitso a bona lenaaneng la bakgethi mme le bona re ntse re ba ngodisa mme letsatsi le letsatsi re ba le batho ba e beng gore ba ntse ba tla ba ingodisa gagolo batho ba bašwa go bontsha gore le bona ba ntse ba kgothala ka dithuto tse gore ntse re ba fa tsona gore batle ba tsebe gore ba etse boikarabelo ba bona kao baai ba na le boikarabelo ba naya rona Aforika Borwa
0: ke a utlwa ntate ke batla fela re ba gopotse go na le diposonyana tse mmalwa tsebe ke fetileng tse ke bone kare go na le tse ba sa di utlwisisang gantle gobane moshe mongwe o la gutla gape a re botsa re ke nitse kele ke batla o kompotsetse go ntateng chechu rena e be gobaneng nna ke le motšha go le botlhokwa gore ke kgethe kapa o ka botsa ntateng chechu gorena go kgetha e tlile go tlisa phapang efe goba ke go tseba ntateng cheche dintho dingata tse e tsela nageng ya rona wa se utlwa selelo sa batšha wa utlwa dintho tse ba di buang social media jale ke rata ga o le mone gone o tlo go tlhalosetsa gore ka nnete go kgetha ga motšha o ka tlisa phapang efe bophelong ba gae le gore na gobaneng ka nnete Aforika Borwa go tlhokagala gore batšha rona ka bongata re tle re kgethe
1: o sekilelo jalo ka nnete kile ka tlhalosa beke e fetileng go bohlokwa gagolo gore motho a ka nka karolo ya dikgethong e seng batšha fela empa setšhaba ka kakaretso ka ga kgetho ya gago e le yona maatla a o nang le yona gore o tlotlile ho kgetha ketapele e tla emela ditabatabelo tsa hao le gore ditabatabelo tsa hao di tsebe ho ntshetswa pele. Mme ha e be le gore ha o ingodise ebile ha o nke karolo dikgethong, o neelana ka matla a hao kapa o neelana ka tsohle tse o nang le tsona gore batho ba tle ba o tsebe ho nkela diqeto. Mme re tse kgona fela gore re nke diqeto kapa re be le lentswe ka ha re ka karolo dikgethong, ka bonnete ba gore ra ingodisa ebile re nka ra vouta. Mme ho batjha ba rona ke rate gore o bona nako ha eso e fele gore re ka nyahama gore re nke karolo dikgethong, ka ha demokrasi ena ya rona ke rona re tlo kgona fela gore re ntshetse pele, ka ha re nka karolo dintlheng tse beng di amana le tsa dikgetho le tsa demokrasi. Mme ho bohlokwa haholo re le batjha ho etsa bonnete ba gore re nka karolo, ka ha naha ya rona e dutse mahetleng a rona ebile le bokamoso ba rona bo dutse ka hare ho matsoho a rona, ho etsa bonnete ba gore ditabatabelo tsa rona di a ananela.
0: Ke a utlwa ntate Ntšhetšhe, ke a leboga karabo eo. Jwale hlakoreng le leng gape hle bašwa ba qhwadileng ba Aforika Borwa, ebe mohlomong go na le ditlhophiso tse itseng bakeng sa gore ba seke ba iphumana ba sokola nakong e ba lokelang go lo kgetha, na bona le tlo e sebetsa jwang tabeng ya bona selemong se?
1: Ngwaneso, batjha ba qhwadileng go na le monyetla kapa e re ke ka le mona ke re batjheng ba qhwadileng re na le basebeletsi ba rona ba seng ke ba boletseng leng municipal outreach coordinators, ba e beng gore bona he ba ikarabella ho mafapana a e beng gore ke a batho ba qhwadileng, ho etsa bonnete ba gore ba ba fa thuto, ba ba fa le lesedi ka tsa dikgetho. Mme he ka nako ya go kgetha go na le matsatsi a mabedi a a tlabeng a betswe ao ra re bitsang di-special voting days, le bona matsatsi a ikgethileng bakeng sa batho ba sa tlo kgona go finyelela dibakeng tsa go kgetha, kapo batho ba e beng gore he ba qhwadile ha ba tlo kgona go ema meleng ya rona nako e telele, gore ba kaya ba ingodisetsa letsatsi lena mme bona ba tle ba ye pele go tsatsi la dikgetho, ba tle ba tsebe go etsa di-voutu tsa bona kapa ba tle ba tsebe go kgetha matsatsing ana. Mme ke yona monyetla o re ba fang ona go gore e be bona ba ka kgona le bona ba nke karolo. Fela he gona ga o bolele gore motho ga e beng gore ga a kgona go kgetha ka matsatsi ana a ikgethileng, a ka se kgone go kgetha ka letsatsi la dikgetho, a ka nna ya dibakeng tsa rona tsa go kgetha. Mme he re tla buisana le batho ba e beng gore ba eme moleng gore ba tle ba mofe monyetla gore a tla tsebe go feta a voute a seka ema nako e telele moleng, then e be le gona he a ka tsamayeng a ikela lapeng.
0: Ya utlwagala ntate waka, ke sa tsebeng tlhe go na le go gong ho re o sietseng morago, go sieletse morago mohlomong pele ko dokolang ntate Ntšhetšhe.
1: Ee ngwaneso, ke ka rata fela gore ke tsebise bamamedi gore re na le mokgwa o mongwe o re o sebedisang wa o ingodisa e leng ona wa marangrang e leng online voter registration. Mme he ba ka leka gore ba kene marangrang a rona mane he ho www.elections.org.za kapa ba ka sebedisa WhatsApp bot ya rona dinomorong tsena tse latelang e leng 060 088 00 00 060 088 00 00. Mme he ha ba se ba kene moo ba ka type fela he mantswana a reng hi, e be he WhatsApp bot ya rona e tla ba bontsha mo beng gore e re o ka kgona go ingodisa. Mme ba ga o tlhokagale gore batho ba ka tlalatsala ka ba ka ya le kantorong tsa rona, motho a ka kgona go ingodisa ntse a dutse ka gare go ntlo ya hae ka fonofono ya hae. Mme ba bangwe he ba ka lekola le dintlha tsa bona tsa go kgetha lenane la bakgetsi ka go sebedisa yona WhatsApp bot ena.
0: Ntate Ntšhetšhe, ke lebohile haholo, ke thabetse go buisana le wena kajeno.
1: O sekene le go lebohile nna, ke lebohe le bamamedi ba SABC FM.
0: Ke a leboha ntate. Mamedi ke ntate Mankai Ntšhetšhe, yena ke provincial coordinator provinceng ena ya Free State. Re ne re buisana le ena re shebile gore na e be taelo ya IEC na ke efe bakeng sa dintlha tse nyane tse e leng gore mohlomong o ne o tlhoka go tseba ka tsona ha e ba o qala go kgetha selemong sena. Ke a dumela ntate o file tsona kaofela, mme mohlomong ha e ba o batla go mamela mananeo ana a SABC Education o ka ya ka mane ka ho SABC Plus wa kgetha audio on demand, ebe o tobetsa radio mme o theohele ho SABC Education Podcast. Manano ana abuetse hape a fumaneha website ya SABC Education le Omni Studio ka di linki tse fumanehang maqhepeng a station a metjha ya puisano. Jwale ke mona mo ileng hore se wena lokelang ho sietsa ke ho latela maqhepe a station metjheng ya puisano bakeng sa ho fumana mananeo le dintho tse ding tsa SABC Education. Kapa mohlomong ha o batla kgatiso ya naneo lena o ka letsetsa Maserabe Mita Mashau nomorong ya 0515033224 kapa 0515033225. Lena lenaneo o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le IEC kwano ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives. IEC, tsoha, iponahatse, kgetha.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lebitso la ka ke Joselia Ditlhare Sejeng. Ke dilemo tse 39. E se e le dilemo ke na le bomadimabe ho nna. Ka mora letsatsi le lelelele, ha ke le ka ho phomola ka mora mosebetsi o thata, maoto a ka a opa. Motswalle wa ka o ile a ntsebisa ka thoba o thobe. Bosiu bo bong le bo bong, ke thoba maoto a ka, hoseng ke hlwekisa ntlo ya ka ka yona. E tswa pele, ke a leboha thoba o thobe. Letsetsa 079-909-1909.
2: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
3: Lesedi FM ke molei.

0: Motsedi FM ke molelwa.
1: Re mmoho ka labone go le Sedi FM le dikeledi magazine. Ngwana ngwanana.
2: Mo rotloza poqo ka hlanaka.
1: Ke molelwa.

ra hore ya le shume hona le ntla ke batlang hore ke re itse nkulle wa tsiba ke re je le komo ka yona boholo ba rona ma Afrika Borwa taba ya ho tshehetsa malapa a rona ke ntho e o dumelang hore e re tlamme me e boetse hape e le mokgwa wa ho bontsha teboho le boitelo bo bileng teng kgodisong ya hao le hore bo fihlile mona mo fihlileng teng bophelong e le tsela hape ya ho bontsha tlhompho hore ha wa tseba ha e ne e se ka lona batswadi ba ka kapa malome kapa rakgadi mang le mang lelapa leno leng hore le ne le o tsheheditse ka tsela efe kapa efe le gona go bontsha phedisano gore eya ke sena seo ke leng sona ka jeno ke ka tshehetso ya lona e ka tswa e se fela tshehetso ya ditšhelete empa go ba teng ha lona bophelong ba ka gore ke be ke fitlhile mona mo ke leng teng jwale ha re se re khutlela dilemong tsena tse re leng go tsona tsa 2026 go ya ka tlwaelo ha o se o sebetsa kapa o qala o sebetsa o tla bo tshehetsa ka mokgwa o tshehetsang ka teng fela ha jole setshwantsho se batla se fetogile Afrika Borwa e tebane le diphepetso tse kang tsa moruo o hulang ka falese sekgatlha se ntseng se tlhwa mekwalaba sa leqeme la mesebetsi tlhokego ya mesebetsi inflation e phahameng kore boima bo bong le bo bong bo e leng gore o iphumana o le ka tlasa bona ntlheng ya ditšhelete jale ebile ba bang ba batšha ba e leng gore ba sa tswa qala mesebetsing ya bona ba iphumana gore ba tlameya go kgetha pakeng tsa ditabatabelo tsa bona le se lebeleletsweng ke ba lelapa ntlheng ya tshegetso bale potso ya ka nngwe ebile e sesane gagolo bosung bona ka moraga gore yane ya lesome ke ya gore o se ya moedi kae mo o fumanang gore mo na teng le ha fela go lebeleletswe le nna ke ikemiseditse gore nka tshehetsa lapeng empa mo na ke sa gona moedi wa gago o se ya go kae ebile ga o se o seile go bobebe go le go kae gore o tlo buisane le ba lelapa gore ei wa tseba dintho ga di ka moo ke neng ke lebeleletse ka teng ha ke sa kgona gore ke etse sena le sena le sena kapa ga ke kgone go phethagatsa ditshepiso tse lebeleletseng go tswa go nna moedi o go kae moo e qalaneng taba e ya tshegetso gore se ka ba se lebeleletsweng fela e be boima bo utlwang bo imetse magetleng moo ka tla qoka ka tabena gantle ka morago ra ya lesome a jale ga re lebele tabeng tsa go qetela tsa letsatsi ka pina monate ya Monica a re Angel of Mine sebelo tse ke ratho nga lesedi metsotso e mene pele re kana go reya lesome.

bana ke Monica sebele songa ratanga le sedi are angel of mine o bia hantle botsekeng horeng ya le shume ramola gatso taba sa o qetela metsona re di ballwa ke mosuwa tsweo.

0: o na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops. Betcha ka tshwantsha ka paofeta ho di pragmatic play slot tse kgethilweng ka mantaha o mong le o mong, labobedi le labone le leng le leng, ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu, bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Basotho kopana.
2: Basotho kopana.
1: Mme re tlhoellane dikopo

0: Sebemetso tso ke ma shume a mabedi le motso le mong re fereletse ho raya le shume ke na kongetse maduba are light of my life onza ma metse tsebeletso ya lesedi mabedi pele re le ba ditebentsa ho raya le shume ke se hantle ka mora ho raya le shume ke batla ke re tlo ja lekomo nna le wena re ke re she ba tsaba ena ya ho tsheetsa lapeng ka ditšhelete ho tsheetsa lapeng ka ditšhelete re hlile re sheba gona jole tsena maemo ao re seng re le go ona re tobane le ona re le ma-Afrika Borwa wa inflation e phahameng sekgatlha se godimo sa tlhokego ya mesebetsi go nyologa ga mafura go nyololwa ga sekgatlha sa tswala ya kadimo kore go a o nyolosetsa re phutla ka mokotla o metsi re kwalela ntshi hanong ga o sa tseba gore na o thiba ka sekwaelo sefe me batho ba bangata ba sa tswa fumana mosebetsi ba bang ba bona tšhe bogolo ba iphumana ba tlameya gore ba kgethe bakeng tsa go ka phethagatsa se lebeletsweng lapeng le ditabatabelo tsa bona jwale phoso ya ka nngwe bosen bona ke ya gore boemo bo jwale o se ha moedi kae gobane re a tseba go tshegetsa lapeng ke ntho e leng gore ebile motho o tla ba ikotla tshuba ka yona gore tso gankampa ka fumana mosebetsi ka fetola maemo a lapeng jwale fela maemo re leng gona ana fa letsena ba tla thatafatsa dintho le ga o ne o batla o ratile ebile le batho ba ne ba o tshegetsa le bona ba ntse batsho ba re joo ga re kampa ra bona dikeledi a fitlhile boemong bona dintho di tla ke di fetoge a fitlhe ge dikeledi boemong bonong a se ka tseba gore na bale o kiba suba lefe gobane ka nnete re hula ka falese re shebile moruo gona o nageng ya rona jale o bua ba jwang le puisano eno le ba lelapa gore wa se ba go ya ka moo re neng ke lebeletse ka teng le lona le lebeletseng ka teng ga o sa tla ba bobebe kapa ga o bobebe go ya ka moo go shebagalang ka teng o se a moedi kae go se o tlameng le mona mo e leng gore o se utlwa le ka tlasa gatelelo ebile se se gatelelo fele magetleng kelelelong le maikutlong robela molaetsa mo gotsi ka mokgwa wa X Facebook Instagram kapa o subule ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079 758 5066 079 758 5066 kapa o nkgwae nomorong ya mahala ya 086 300 3084 086 300 3084
1: Dedisoski Muzimi Limpe Pumulong Enaman taba ya pele e qalang le disoski ko ra o le motho pele o sebetsa o ske wa etsa ditshepiso gobane ga o sebetsa mabaka le ona a phahama go kenelela le taba tsa bo mojolo di-entertainment-e jwale be motho a o kgone go etsa ditshepiso jwale taba e qala ka gore o ske wa etsa ditshepiso o dule fatshe le batho ba o phelang le bona ka tlong go ba fa moralo wa gago wa bophelo ka ditaba tsa ditšhelete ban jale ga o sa etse jale go tla ba thatanyana ban jale ga tla etsa dikoloto re ntse re bolelela batho aa le disoski wa gona le disoski wa gona e be ga o fitlha o kgone go etse ntho tseo taba e nngwe ya botlhokwa ke ya taba ya godiso jalo ka rona ba bane re godisitswe ga ga godisiwa ka tlala ga ga godisiwa ka tlhobolo ka ga godisiwa ka lefifi dintho tseo di a tshwanela go ba teng ka tlong tseo ka gara dintho tse ke tshwanetseng ke di etse le disoski ka setlhong ke yona eo fela ya go boloka seriti sa lelapa ka tsela eo ke gotseng ka teng
0: ke le buile agolo kgaitsedi yaka wa di bea gantle ka bokgabane le ka boqhetseke ke le boetse maikutlo a gago ke le boetse ga e le mona o kgethile gore a le nnako gore ke behelaka ntlheng ena e re buang ka yona bosung bona 086 300 3084 086 300 3084 lesedi o moyeng dumela lesedi kgotso dumela weso ya ba e mo latlha fatshe 086 300 3084 086 300 3084 ke moo ke leng teng e re ke tle ka mo
2: hello was the key
0: dumela we
2: lady soski nna nkana ka re fela lapeng o thusetsa le mane ha boragadi ha bo mangwane jwalo ha eske ya ba ditebello tse itseng e be ka mogho wena o kgonang ka teng ka nnete ka lebaka la moruo o batlang o putlame ka mogho o kgonang ka teng o tla tshetsa ntle le ditebello tse itseng o ba ne kana ko ngogoditsena di a fapana go di nyana o fumana o nala mabaka mangata holo o sa gone o thusetsa ka lapeng ka pa go bora gadi ba fe ho hong ba mpe ba mamelle hore ha o gona o tla ba fa ka mogogo gona ka teng ka nnete o ba ne ho buima o thata buima ona jwale ke nna morutele ka te mara ba state mo shate kru state
0: nda je go hlomphile
3: Mela lady soski
0: madume wese
3: acha edikele di bona kono a leta mutolo
0: e
3: ngkhono so dikele di ka mo go leng di makate ngwanaka a ikona ske ga tsamambana a ikona ngele ha ba tloile mbana ba hona ba iqalla bophelo ba bona tse ke hlutsung ho dietsa ke sa sebetsa ke leng gone ma majolo ke ske ka di bea matle mahetleng a ngwana a eh ho ngwana o mphile 2 ranta ka pa hampa 2 ranta ha ske ga kena maphilong a bana ke nkgono a leta motolo ke a leboha o bima
0: ke lebohile golo nkgono a leta motolo ke a leboha babadisa ba metsotse ke 20 le metso e supileng re fureletse hora ya lesome mametsetsebeletse ratiwang ya lesedi mme ebile ga o ka tlhathola wa sheba o fumana gore ga go le jwang ga o sa tswa sebetsa ga o kgone le o ka iqalela motlhomong he go ka ithekela tipa kapa wa reka bontlo jalo jalo e bangwena o na le merero ya go ka tsetela kapa motlhomong ya go ntshetsa dithuto tsa gao pele o se go tlameha wa tseba gore ke tlamehile ke tshehetse ba lelapa ka tsela efe kapa efe mme ditsebi dire ka nako tse di go fumana gore gatelelo ena ebile ba boima gagolo kelelong le maikutlong mme e leng gore ebile ba bang ga kgwedi fela kapa ka letsatsi le o tla ba moela ka lona ko go ba le gatelelo e phaameng ka o fetisisa gobane a kere kao fela re tla be re tswepile matlho re gakeleleditse sentse re ntse ditekanyetso re ntse meralo ya rona ya ditšhelete ka pei ya gago mme ebile ka nako tse di o fumane gore a topola le o topola ga o re atlhe dikeledi wa tseba ga ke tlo go kgona ka lebaka lena le lena e ga o kwatela bale moedi o go kae mo e leng go fumana gore mona ga e sele sentla mmeng fela empa e sele gatelelo e boima e botlhoko ga go le jang ebile re shebile sebopego sa moo naga ya rona e seng e le go sona gana bo le jena re shebile ntlha ya moruo le tsotlhe tse e tsang gore bophelo bo be boima letsatsi le letsatsi tsubula molaetsa wa gago ka mokgwa wa X Facebook Instagram at Lesedi FM at Lady Soski tsubula le ka mokgwa wa WhatsApp re ke tle ka mone molaetsa o teng ka mone
4: Lady Soski
0: go tsubula ka itse yaka
4: ha fela ke se ke na le molekane ke bile le molekane wa ha malapeng ga ba tsamaya go lebelela one ga ke sebetsa ke tatame one ke thusetse ka lapeng e nka thusetsa mo bang ke a gona ga maemo a dumela but e se gore ba tlameya go ba beetshepe bona go nna gore cause no moo kannete gore o phame ya botlhoko ande nontho di a tugano to fumana wa le yona tšheleteo ga e lekane goga so ba tlametse fela ba kwesise ono lapa la ka le lona le tlhoka ditlhoko ka nnete gore ya nka thusetsa mo o tlhokagalang maga se selamo tshwanetemonte gotlana ka fase five dan
0: Edmund a re nka thusetsa mo o kgonegang teng mo o tlhokegang teng empa ga se setlamo bona goreng mme ke tse 30 re fireletse hora ya lesome

dumele di sos ke mogel witikeng na a ke khona ne a ke khona nga ba thusa ena happy lady sos na hana ke ja hamnat ene ko ha ba bula wa ke tlala a wa tsa batlala lady sos ke e bohlokuzwang e bohloko tlala. So nang ka bathusa nka bathusa se ke tshwereng bikinyana se e ke na le nyona nka etsa jang kapa jang gore re share yo ke morongwa colleague site sub Miguel.

0: hotso hotso dikhi hotso dikhi ngwane so a mona ati ngwana mme batseba dikhi ara tla me o imetsa bana ke nale bana dikhi ke lwa ke ba gothaletsa ka mehlale matsatsi o ba tla me ba itshwarele ka thata ba iketse dintho tse kgotsofatsang maikutlo a bona empa ba seke ba leka gore bophelong ba kgotsofatse ditšhomi pele ba kgotsofatsa bona le gore ba phelele monate. Monate ga se ntho e phuthelwang ka koo, ke ntho e iphelelang fela. Ga ba ka ba ithuta gore ga ba iketseditse tse ba kgotsofatsang ba boloka tšhelete tseo setse ba di tlhokang ba tla di fumana. And-e ke ba kgothaletse gore ga se o fela a lefatshe ba se o fumane mosebetsi empa motlhang ba fumane mosebetsi ba gopole mo ba tswang teng gorena ba hutse ka thata ga kae. So ba tsebe gore ba tlameya gore bophelong ba bona ba nka boikarabelo wa bona ba o beya pele, ga ba nke boikarabelo wa batho ba bangwe ba o beye ka pele gobane ga gona letho le tla ba tswela molemo ga ba ka nka boikarabelo wa batho ba bangwe ba o beya ka pele.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, go tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwatlhwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe go thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM ke molekwa, kgaso e ipabolang ka makgabane a puo ya Sesotho.

0: balagan dyan. Hisgwayong na nisa ngayon. Aw, kung sa zon, sa ganyan sa zon, ang gaya ka naglibal. Yo, hindi ang gaya kenza ka le. Kung na kung, kanji na kung futa ngayon.
1: Angek, kum na kum, ena keringo, pelo mo na kaon kela, musa sa malin, orobi malinga, barem tande. Abadi meso si meraro, lese ko atari fura lese horaya, le shumelo mo sole monga, kibesu ko amuhela, makasli long wana wauk et, ela ware moha, kalabu nebe king, onzo kanolo se long wana wanana, kidike le di magese.

0: Keledi Makeseni, Lady Soski. Kabola bone fela, ole sedi FM, ke molelwa.
1: Na kontsa tahlelwa bophelong. Mohau, e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
3: Sebetsulisiyo boholo ba mafapha a kanla bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya haburuna le sedi FM ke molelwa.
4: Hello Soski, phela ya phela gaitse yaka ka bokhutswanyane fela ke kene tabeng. Ha motho qala ho sebetsa nako tse ding o tseba siemo sa kala peng mme jwale thuganto tla bongwe thotse ha se o re hakalo o tlamaile go thusa ga lapeng empa ha o gona go thusa ga lapeng o tla thusa ga lapeng motho ka mong ha o qala o sebetsa ko wena o tsebang go phelo ba ho batla bobe kae ka tsela jwang bo ka mo soba ha o bulikisa ga tsela jwang jwalo ka ho ya bo dikolong ho etsa certificate tse ding tsa tsebo ho go tlo gona o nyollwa mosebetsing ka potlo gona o fumana mosebetsi o batlang o lebetere o tla nyollwa thugano. Nna ke leboga mosekidi wa qoqo ka tlong thaba dimo a ke le ka midrand ka mosebetsi ana jwale hodima N12 ke lebile ka Tlexop. Asibonge.

0: Manzo mna tele ka nete a tswang pining ena ya avant my first love. Pero mna ka onkela melara ready for love. After 7 till you do me right. Onso mame se thatso ha se ha o sebele so ke a lesedi. Kana lo tsa mna tsana we so jolo ka re le ba hore nya le sumelene so imedi tsena. Ke le buila ho le wena puleng motse ka mona ka qwaqwa. Are le nonse ma metse tsebeletswe na ya le se di ke le boha weso sabashes mokote di ka mbono ka kutlanong ordinals ris are ke na lwe na ngwana na hlele qhubung la 89.4 ke le boha weso. Hello di ke ledi ke na mampo pi mokwena e ke ka bona ka bohlokong le nna ke ntse ke ma metse tsebeletswe na ya le se di ke ka mona ka mogele street. Ai ke le boha mogotsi mane ke le boha ke ne ilwe le na roteng ka mane ka petsana matlhagantleng are nna ke mametse ka leqhubula 89.2 ya ke le bula ho loeso aba dipejana ka tseno ke ne ke mametse na nolane la jwale ke nako motse o aneng a memehe bana ba sepolesa jolo ka ha beke na re leng ho yona e le beke ya tshireletso ya bana. Ai. Ka jeno lena ba bua ka taba tse bohlokwa haholo hore re hlokomela jwang bana, re tshireletsa jwang bana. Gore mona o so bua sepolesa jwalo. Jwale ka baka hopola e nngwe ya dintho pejana ka jeno ke kopana le ha ke ntse ke phetha mabaka motshegare mona. Go na lebe ausinyana e montse na o ntse a tsamaya le ngwana. Fela he o tsamaelela ka pele ngwana o ka mora gae. Ngwanana ha a na le dilemo di tharo. O tsamaela ka pele mme ke tseleng mo o tsamayang makoloi mono ka thoko ka mone mamedihle ga re ke re tlhokomeleng bana a kore ba tlhokomeleng ka tsela e kgethegileng re le ka re lebekeng e kgweding e re leng go yona ga re ba tlhokomeleng tle
1: bomamputi ba belana ntsho tse ngata o setlela boikemisetso tjantjello. Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Sithathe sibahle makgetha ka bone ka Melody in Virginia ke le buile ho le weso are hashtag re mmoho tsebeletsong ya ratenga le sethe.

Era pina kia Erika Badu hule seria fam ere fela on and on mabele metso sikile shemele metso medi buseke nga kamera hora ya le shemele metso imedi kina kere fela nge ke utsebise rona lenana o la rona le tla tsa majwang he ka tseno mo mabedi e tla ra metso tsi dile hantle ho ye mashome a mabedi a metso mehlano ka mara hora ena re tla be re batsosa no moronya a 086 0003 084 086 0003 84 kapa WhatsApp mana ho 084 208 208 3 208 ko na mo re tlang ho batsosa teng he mabedi hantle metsotsong e mashome a mabedi a metso e mehlano ka mara hora ya leshome le metso mmedi ke tla qala ho dibala nakong eno mo mabedi wa tshebeletso e kgolo. E ho jalo fela me kgwedi nyana e tlang ya mo mamedi a tshebeletso le sedi e tla be hola ka nnete tla be hola tla ba monate e ke a tshepa ba tla phatalatsa baetapele ba rona hore na hantle ntle dintho di tla hle di tsamatsamae jwang neniza e gola o tla ko o she o re jetse gore na ntho di tla hle di tsamatsamae jwang dipote di ya kae ho etsa le jwang e o bona sentse re mmula bo di San City jwa le ntate sentse re le babe ya holo e hle re babe ya holo e re babe dikepeng re tshwere ka thata ka nnete re batla o thabisa monga

0: feme ke ke le bitse re le bemba feme ke lona bemba feme ke lona bemba feme ba mamedi remona ka la bakala lona re mametswe ke lona me bile ke lona hape le tsetelang di chelete tsa lona gaso mona le kenya di chelete go kgwebo tsa lona ditswele pele ke ntwentleno ka nete ibe jwa le gona ga tla nne ge go thumetse ntho tsa lona mona re ntse re buela gona tshepinyene o ke shebileng yena nete ya sala ihle o jwalo mo mamedi ile shomele mtsemraro metso so ka mara hora ya le shomele metso mmedi eh ke bile na nya le sotho ma o bane mo mamedi ke gola ke tla bua motsegare se musuje yela le sotho melandle le setse jwa mbo e mo mamedi tsebile tsone ya mamela ka le sotho man ha o potela ka mona ke le sedi ha o ya ka mona ke le sedi ha o khutla o ya ka nqane ke le sedi ya FM hai ka ba ka botsa hela bana ba ntate ka nete ke le sedi ka ba hela ntate re hodiswa ke gaswena ba re hodiswa ke gaswena le bana ba gona ba hotse a ile ba hol bantse ba hola ke gaswena na re tle re nka ntho tse ngata o lona ka mono ba hlomphe ibaka e seng hampe ka nete ka gatshe ka nete ga leboa ka nete ga leboa pembaka re ya leboa ka nete bemba feme le lona le bemba feme ha o le jwalo le bemba feme re ya leboa e leshome le metso mine mabili metsotso a ka marahora ya leshome le metso e mmedi ke la bohlano maobane ke a motho yo mongwe a re ke 10 to weekend ke re banna le se le ebetsa jwanna a tlae mula ona lesotho mona a re ke 10 to a re metsotso ke leshome pele go mafelo a beke ke le se le diwa tla jwanna bana ba ntate ba re ntate jwale re tshwere ke yona he e ne go fang yona ke yone ne eo re go fang yona fela bašhana bana ebile ga ba e bua tjena bana ba le bararo ba e bua ba shebile ausi e mong tjena banna ka baka mo emise ka ausi batho ba bantse ba re nna a ga ba ke 10 to weekend ke re ba e bua jeo bana ba bona wena kapa o etsang a itša ka ditsheo lek se le ena ausi ene ke ele ena ka nnete gore ke ga ele ausi o etsala jwanna o etsala jwang motswala mabedi nna le wena re ya goreng ya bobedi ka nnete labotlhano lena tshebeletsong ena eo e ratang ke dipapadi fela papadi tsa mohopolafatshe ke tsena go setse matsatsi a leshome le metsomene pele re kena dipapading tsa mohope wa lefatshe mabedi shome le metsomene ga se letho shome le metsomene ga se letho bekeng tsena tse e tlang re tlabe re bua taba tse dingwe bomme ke etsa thapeditlhe e santsaneng e le gona jwale le ke le dumelele bontate tle ba sebedise dinyeo di remote jwale tsa dithelebišene tle ke nako ya bona tle bomme ke nako ya bona bomme batho bana ke nako ya bontate le ba feng ka nnete le ba dumelele tle gore ba sebedise di remote nako e se e fihlile ka nnete ga o na le tholo re tlang go le etsa wa tsantse ke le lesotho mane ntse ke lebala fela gore nke ke botse ka motlhomphe yono ba nnang ntho ntate meko photledi o kae banna meko e ntate nona o na nketsetsa diepeepe ka sontaga bana o kae meko photledi ka mono le ke le ntsebise ke sa ga maobanyana mona o ne a bile a etsa ba motlotla ka naheng eno ya lesotho ga e bantse ke gopola taba tsa ka gantle one kile ka bona ntho e jwala ntse ke balabala mone nka thaba gagolo e tere ga ke fitlha ka lesotho ka monetlhe motlhomphei wa ka nke ke ile o teana le ena le tle le ntlhophisetse ka mono kapa banna ke tla bua le Dr Mtšhatso a ntlhophisetse ntate meko photledi nke ke tlotla ke buibisana le ena ka mono ei nke ke mo tshware ka letsogo man ke e mongwe wa dibohodi tse ebileng tlhwatlhwanang ena lesotho nnete ya sala banna nke ke motshware ka letsogo mana ntate meko photledi batlanke ke bue le ena mane ke e mongwe wa bo ntate ba ileng batshwara ka thata ka nnete gore ga ke tse bona jwale ntho tse di lengata motho o sapota ka mona pota ka mane a pota ka mona a pota ka mane ya mabedi ke kopa o bua mantswe ana go wena bophelong ke kopa bophelong o seke wa tatela ho araba. O seke wa tatela ho araba. Ntho ka mbang wa itatela ke hore o utlwe, mme o seka utlwa fela o utlwisise hore na hantlentle taba e reng. Hobane jwale ka nako nngwe ha o tatela ho araba, o fosa moelelo wa seo motho a ileng a se bua. A ko ithute bophelong mona hore o ko mamele, o ko mamedisise. Ke a kopa. Mme ha o le jwalo, o tla hlola dintho tse ngata bophelong. Ha ho le jwalo, o tla hlola dintho tse ngata. O tla hlola, o tla qoba, re ke e be jwalo, o tla qoba ho thulana le batho bophelong. Hona le batho ba tatelang ho araba, thi ba etsa diphoso. Ba etsa phoso tsena tsa haesale. Mme hape ke batla ho bua le batho bana ba nang le mahloko a maya, ba nang le pain. Ke batla e be jwalo e mtlo utlwe. E ba nang le pain. O seke wa dumella pain ya hao ho fetola mo o batlang ho ya teng. Seke wa dumella pain. Seke wa dumella bohloko ho fetola. Kapa o tle o lahlelwe ke mona mo o batlang ho ya teng ka lebaka la bohloko bo itseng. Seke wa etsa ntho eno. Bohloko bo tla dula bo ntse bo le teng. Maima tla dula ntse le teng, diqholotso di tla dula di ntse di le teng bophelong. Tsatsi le tjhabang le le etikelang jwale, taba tsena ha di se ke tsa etsa re o tlo lahlelwe ke sepheo kapa o tlo lahlelwe ke moo o yang teng. Mo o yang teng ho tseba wena, toro ena ke ya hao e tla hlokisa wena botsitso. E tla etsa hore ka nnete o se ke wa dudiseha hobane nnete ya sala, toro eno ke ya hao ha se ya ka. Ke qetile ya ke tjho jwalo. Ska tatela wa raba bophelong. Ka dumela hore peini e fetole mo yang teng. Ke potela ka mona ka mashelishele.
1: Ke big deal weekend. Ya okay. Mme re tlisetsa dipoloko tse jwalo ka 750 gram ya Cremora coffee and tea creamer ka 49 randa. Di 850 gram tsa ditene tsa mefuta-futa ya Parmalat full cream cheese kapa di 750 gram tsa yona tse grate-ilweng ka 110 randa e le nngwe. Le mefuta-futa ya di 2 kg tsa Omo hand washing powder ka 50 randa e le nngwe. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehi OK Express. Okay, beng ba le bankele ba o ka batsepang.
0: Ke o taba mabedi metsotso e dula hantle ho ya mashome a mabedi a motso mong botsekeng a kamara hora ya le shome le metso e mmedi. Ntso di utsile manga phofu hona mona.
2: Wa ratwa. Wa le. Wa le. Le sedi FM.
0: Mona ke Isaac and the Mighty Messenger. Isaac and the Mighty Messenger.

0: Saying Isaac and the Mighty Messenger. Mabedi metso se dula hantle ho ya mashumi a mabedi a mesemhlano ka mara hora ya le shomele mesemedi ha re ba kopele mona
1: letsetsa le sedi FM hona jwale 086 300 3084
0: ha re etse jwalo mamedi wa tshebeletso ya le sedi ere ke shebe ka mana rona ntho tsa ka di batla di emejwang ya mo mamedi re ke potele ka mona kiena hantle mona metsotsungi mashio a William Simhlano ka mara hora ya lesheme ele metsomedi motho yena rotso sa ntate Bishop Molefi ntate Lekeba le ntate Moruti Nkalemane e Palashia e hote ba ka di kamreng ba tsosa ke ro risang matatiele di kamreng ke le bile hle ro risang ere re ke rutle ka mona rona taba tsena di a otlana ka phadi otle na bana ke a gola di a otla mana ere kutle
2: Khotso monga phofu.
0: Mme.
2: Ke nang ke hlomedi ka foisi ke tsosa a Maria Majwang ka Welkom le papi Mphore ka Sebokeng. Ke qetelle ka ka magotso le tshaba ka Brandstein. Ke nang ke hlomedi ka foisi. Danko monga phofu.
0: Mme ke le bile ha holo hle. Ke go pa ka busiu le batho bana ba bohlokwa ba holanga ka jeno. Ka di 29 tsa May wa pele ke Moruti Patrick Modise wa bobedi ke Ausi NG Nosi wa boraro ke Akhumuzi Hahamuzi ke a tshepa ke yona Gatebe babe le letsatsi le hlonolofetseng ke nna Mampopi Mokwena ke ka bohlokong ke ka loso ka mona ka Mogele Street Harle wehle Mampopi. Hello Mampopi. Ke Mampopi. Taba ke yena.
3: Tate tsho phezo phezi.
0: Kama hao.
3: Ke papi thame ka moka ka Delmasi ka monana.
0: Eh.
3: Re ke batho se, ke so se aleta mahloko ke mkhono wa go fetse sprone mane. Ke so se lo mkhono wa ka. Ke di tshebe. No. Ke se le mamikit o bo no fontene mane plastic ga sa ditemele mere ya le ba le tso tangi
0: ntate ke wa ka hle mga phofo ke tso sa apuleng a metsing a nana metsing le bowla kometsi ba tso sa ke thandi kometsi ka mana ka la ka hola zastron he mo mamedi mahlakeng ne ke le mo mahlakeng baking gift leng ka la bobedi dumela
4: tutsulo ntane nkosi molo uphilile hayi namdiphilile uthixose mhle ngihleli nawe apha ku 806 DSTV amen ntane nkosi
0: kele bula hle ntato waka
5: uzonda dzolo
0: ndate
5: kupa kuba usiwele memathato moweng fuke khuba le Mama wakanga gara ke tatele ka ndate tebo ga gara ke ndate tsholo a steke ga mana ya le bo ndate
0: ndate tsholo ke ya le bo ka steke hle
2: khotsa monga phofu ke khono scout ka mona ka matlakeng za strone ke tsosa Charles Mokoma ka mona ka matlakeng ke gaute mane ne ke lo tsosa malifunye nethwa ke za stie ka mona ka matlakeng hape ke re mme sovendle ha go batsose monono ZPS ke ya leboga thank you bye
0: a ke le bula holo hle mme waka
6: ye landa detsoro a ke ke go batsose ntate ha nge ke tsose mme malibitsa ka mono ka western area ke be se ke tsosa mena ni cheba ke tso sare a usi spuima dumane ka ditshege matso sa ke ntate lebese ka mona ka pampisi ke a le bua ntate
0: ntate lebese ke a le wa mhlomphe waka
7: khotso ntate tsholo ntse ko mamese ka SABC plus app ye le msebetsi mona fixbeke o bua le dia o marabane ntate tsholo ke kopa o tso sa bana ba latelang ke kopa ya ka mani ka Peter Maritzburg je ge a leta ho simsoludi ke ka mani ka Cape Town ke ka morena tshepo ke qetelle ka selo mabaso ka mane ka Dennis Field ke re ba tsuwe ba mamela ntate tsholo a re ho renya bobedi danko
0: nda tekele wile mabedi metso so ke mashume mararo ka mara hora ya le sheme le metso emedi
7: khatsa ndate tsholo
0: ndade
7: a ke to send ndate budingalo kamane ka phaminga filibel 20 kere ndate sdigelo ka velkomo ka dele ka ndate khwaisi ka virginia melody rela ela bondade o solo jwalo batsosa ke molefile kwa la duma R708 khotsa ndate tsholo
0: ndate ke wa ka hle Andries Khumalo Grace Shabalala dai ke Dryfina Moloi le ka Bethlehem molefi mohlakwana o re letleletswe hle bana ba ntate go tle go be monnate ya holo re ke tle ka mona mamedi dumela hle
8: khotsa ndate tsholo le kae
0: re pedza motswadi le kae
8: re tinde le tsholo
0: Hey.
8: Ndi tshulo ka thaba ke tloa u shuru wena ka mogana ko etelele.
0: E ya hle.
8: Ke mkhono no mpi mona Kronstadt.
0: Eh.
8: Hey. Ke ndi tshulo ke kopa u tloa u shuru. Ke mwana nya na u tinga ba kileme ka mona.
0: Mwana nya.
8: Mam popi mukwina.
0: Mm.
8: Ke kopa ba ka mogele street. Ke theo he ke ke mona Kronstadt ke re tso ha ke mabinda re tlobe busiu. Ke tokele ka mapatata. Mona pela ka dinuhe ke le buile jwa ntle monga phofu ka mogana ko etele ke sa buile monga phofu
0: me waka ke a le
8: the owner the owner
0: me
8: thinking that ke
0: ke wana be mba feme bana he monga feme
9: go tsonta teloka o ke
0: ntate se
9: ke kopa o tsosa shimishale itumele Vincent o ka mona ka okni yena o tswaka tlong kwa kwa slove
0: mm
9: ke tsose barabeso ba babedi yena ke mphomosikidi lengwa ko mosikidi bona ba ka mona ka voice ba tswaka tlong kwa kwa bona ba tso swakele bo ha mosikidi wa ka tlhong kwa kwa ke le ka mona ka N12 ke tswa tlhlekiso po ke le bile midrand thank you tetsolo
0: lebza ke le bile mranaka
10: go tso hla monga phofu go tso hla monga phofu bo phile
0: ntate
10: le tebele machasha ke bitola ka ka Stenberg
0: ei
10: ke tso santa te pelo tshimolana ka kanana o kuni ke tsose khaitsedi ya ka me mafa go tshimolana ke so pomo go jane ke tsose ntate mo sala tshimolana ka pagaisi tuma hole ba tsoswa ke pomo go lwana wa bona ke ntse ke le ka tahle matebele thank you
0: matebele matebele
11: go santa de tsolo
0: ntate
11: de tsolo ke me ke tsimo lo se ka mona na ka fishine la pink ke kopisi go mo metse ka lqhubula 88.0 ke go patsa sa bana ba latelang ke tsose pinki thabete ke tsose tsepo tsepos ke tsose itumele mmolosi ba mane le fatshe na copies ba tsosa ke me ke tsimolosi ka monana ka fashiona la pinki copies ke motho copies o ntate tsolo a bile mo copies mo be
0: ke le bula ho lo hleke ke
12: monga phofu ke tsosa de tra ke re de tra a tsowe ke nna se fora se thole ka monana ka Senegal
0: Mes furar le buile a holo hlemme waka.
13: Hela, hela a butsula.
0: Morena ra nthi ba ya fondi.
13: Anje kere ka mona ka di thorontoro ka mona ke pitso wa le khosi.
0: Mm.
13: Ha tswe re khosi a butsula moyeng. Ke re Victor kana ma di Frankfurt. Ke Victor ka mo kana ma di Frankfurt tswa tswa tswa tswa tswa khosi. Ke petela ka sport ka iwan ka mana kana league. Ke mo re da ranthi ba ka mona ka tima. Tanja butsula.
0: Go fodile ke a dumela ngwana.
14: Ne le letsula. Go pa tlo busule a tsinanke khamedi. Ke kgobele ntate ga mpa itshimile ke be ke kotelela ka mme mama Joang bana bohle ke gore a tlhoba bosulu bona ke Maria Majang ka respect a ke le boa ntate tsholo
0: mme wa ka ke le bula holo hle
15: ntate tsholo ntate tsholo ya bele ka Jimmy Steve
0: mm
15: ke bona outside outside go itubeke outside wa itubeke ya atu
0: natsu tswa mme ka itubeke ga mo tswa
16: Hela le kae monga phofu?
0: Re tenda twa ka le kae?
16: Ah eh, tse ke iphilela ke mkhulu mkwena dula mano la Harris Smith magolukeng. Bana jwa le ke ka mona ka ola mar. Risbeck kwa Zulu Natal kra eh. Ke ra ba tswe ba mamela update solo. A ke re ntatenga ka mkwena mano la blata ka ka ke ra tswe. Ke tsose tiza ka ria phushudi mano la Harris Smith ke ra tswe. Ba mamela update solo ke tele ka yena my brother yena ona mo khala nyono la Harris Smith. Ke ra ba tswe ba mamela update solo a ke ke boele.
0: A kala nyo ne ke tsosa katleo thukwane kabonina malindi apule mokwa mokwari ke nna motsamaithokwane ke ka bona ka peritona hola hail brown ha re lebohle ngwana branaka ke tsosa bana ba latelang Susan Majwanga kire ratanga Maria ke ketele ka dia o morepani bona ba tsoswa ke mampi molatudi ka kutlwana hola ordinal 3 years ha re lebohle ngwana branaka motho ke yona le ena o ngotse ka kwana hle gore manga phofu dumela ke tsosa ntate mohome o ka Welkomo Orange Groove ke mogogodi magogodi tsholo magogodi vodia sepetlo ha re leboe sepetlo ha re leboe hle o di beile jwalo taba tseno tsa gae ngwaneso ka mono e re ke re utlwe ka kwana ka mona na ntho di tsamatsama jwalo
17: Khoso khoso na desolo. Kopa kwa busiwe le mme mamolo ka mane ka diplaneng ho pa o si di plaseng za medal cup be ke re mme mamara na maloko a sika mane ka transzone 5 ketele ka morena makwedi mbona ba kwa busiwe le ntate rampa e jone tsimile kwa ma fetting ha pa sa le sutu la li bolena la fandoi
0: ntate wa ka ke le bile a holo hle mabedi metsotso ke ma shume a mabedi a msimraro re a horeng ya pele ena pina ke a jagged edge holo sadie fm promise

Yo ta wa pina monati for real love will be waiting at home. Kamra to get dabatsana sa siakala siakala mosansere. Ya, mabedi se tlo sa rona ka jeno. E ke la bohlano ha ro tle ntho tse bima ro tla ntho tse monati fela ntho tse bonojwana, ntho tse bonojwana, nojwana, nojwana, nojwana. Ya. Taba tsa rona ke tsena ha mabedi taba tsa rona ke tsena e shebile taba ena ya ntho mo mabedi ntse le Africa month potso ke ena ho moahi e mong le e mong potso ke ena ke eng seo moahi e mong le e mong a ka se etsang hore mo a phelang teng ho be le kgotso motse mono mo a leng teng kgotso e be teng mosebetsi mono mo a leng teng kgotso e be teng sekolo mono mo a leng teng kgotso e be teng makeišeneng mona metseng ya rona kgotso e be teng ke eng sena seo mang kapa mang a ka se etsang momamedi hore fela kgotso e dule e le teng ka hara batho e dule e le teng moo batho ba leng teng ke eng sena seo motho ena a ka se etsang go boloka kgotso potso ya ka ke we ke sefeng sena seo motho a ka se etsang gore ha qeta o se etse ka phantse a se etsa kgotso e be ba teng ke bua go motho e mongwe le mongwe ya nang le gona le a senang bogona ya kgonang le a sa kgoneng ke eng sena se o ka se etsang he go boloka kgotso motho ena ore ka se etsa go boloka kgotso ena ke thabo segonyana o re itlhophele re a bua ka morabonang.

0: Harleba tle Thibos Thabo Sekgonyane itlophele mabele metsotso ke mashumi a mabedi botsekeng a kamera hora ya pele ke sekile ka ofa sehlohe mo mabedi ha re kene ho sona hle motho ke yena hore tlompo mamello ho senyatse le ho gella batho fatshe e ke nna motsamai thokwane o ka peritona helbone ke thokwane ka pa ke thokwane ka pa ke tho kwane ka pa thu ke thu ka pa tho ga nyolla ka pro ya phamisa ya o ka re fela re theola o tsoro ke thokwane ha re phamisa ndate ke thokwane thokwane ke o taba o sa buile taba tsene ha re ke re shebe ka mona he hore se ka nka qeto ka pa se ke wa etsa qeto ya moshwelella ka lebaka la bothata ba nakwana nka qeto o tsepamise maikutlo o tsebe ho nka qeto e nepaetseng o motho ona o yena o iphilisa ka mantswe ana ona all right motho a ka etsa sefeng mamedi mo tleta ba ifeng yana motho ano nyametse ne kere ke ya ka nkane ne kere ke ya ka nkane ke kutlo rena o reng ke ipotsa rena le nkutlo ha ntlo gana ntse ke be re kutlo re kutle ka mo
1: neela se buhuri sa ka se moye
0: ndate
1: o bua le ndate mo eketse wa matshabisa ndate ko ga fera motho a moele modimo jwalo ka morera le mopholosi ke yena motho a tlisang kgotso dipelong tsa batho empa ga a sa mo amoele ka nnete ga gona ntho a ka ba e etsa gobane ntate satane ka bo yena ga a batle kgotso ka nnete ntate ka moo ke bonang ka teng ke a leboa mogolo wa ka
0: ntate ke a leboa ya hana ka bona ya hana ne kere ke potele ka
2: bona ndade zulu go zona le zulu
0: ndade
2: itsusa khatan
0: oho oho e dime tsolo e dima dima dima daze kwala kwala papa i khatele re ke tlhaka mana re lokela ho etsa e etsa bongwe le ntotsa ka cardia dima ga ore re lokela ho etsa ho emong le emong seo re ka thabelang ho se etsuwa ho rona ha o tseba ha o no thabela se ka etsang se ka etsa ho motho emong o se ka etsa se ka etsa ho motho e mong o bana ke khalemet o ka mona ka makeleketla ore slo sena se bohlokwa ke kgola ntwa ya batlang yo tla fela ka bogotsenyana hore se o batlang hore batho ba oetse sona ba etse sona le wena re hlekeng ke jwalo ke kwale jwalo ska nna ga ya kwana le kwana ke tletile a re tsholo jwalo ke a uetsa se ke tsholo
3: kgotso monga pofu
0: dade
3: ke tebele manchese ke le bitsola ka ga Stenberg ntate tsholo se motho le kana ngo sietsa ha o phela le batho ko ja ga na mefokolo le mosebetsi mo sebetsang teng ha hona le motho a sa tsamaeng ka tsela ko mo rudisa fatshe o mo bontsha mona le mane hore na o tlameha phelelwang le batho ha a sa utlwisise o mo bitsetsa ba bang mohlomong wena o na le botlaila le mo beye fatshe ha o le mo o phelang teng ntho e sa tlhokagaleng ko o supasupana ka menwana kapa o jelelana mona ke yona e ke e tlhokang eno nna bophelong ba ka tebele machacha ka Rustenburg marekane tanki mongapofu
0: ntate ke wa kahle kgotso ha e bete mosebetsi gore kgotso e tle e bete mosebetsing kapa motseng wa ka ke ha fela re ka ba le tshebedisano mmogo re tlhomphane le go kgetha mantswe ha motho a bua le e mong boikokobetso ke ntho e kgolo a upang tšhetšhe o ka Thaba Zimbi Limpopo la pengi ka monyakeng ho la vessels brown. Yes.
4: Ntate tsholo khotso hore khotso e be teng mo phelanteng ke hore re hlomphe maikutlo a batho ba bang ditumelo tsa bona re seke ga di nyefola ra bona ditumelo tsa rona di le bohlokwa feta tsa batho ba bang re tla phela ka khotso ha re ka etsa jwalo re hlomphaneng o bua le morutelle ka te maraba state mo shate kuro state
0: ha re lebohle morana ka lesedi dumela ba me di dumela hle
5: ake a tshilo khotso mo lwane
0: ndade
5: wa phela mo lwana ba
0: ke mona ma haung ndade wena
5: a ga ga re ba tsa di tshilo ke a di tshilo Kompano, we go go with you losing your turning. She turned to the holy day with the guy than Jose Lilty when I solo. Kompano, we go with you losing your turning. She's a holy thing of the solo.
0: Date Kialewa Renzare Peter Hotso Dumela Dumela, sir?
6: The delegate of the solo
0: Hamanati.
6: Ke go ntse ke tsa tsone mo nanta ke tsholo.
0: Ee.
6: Wa bona nanta ke tsholo. Ha o batla go gobele go tsoma o philante. Ha go tso fela megahlong ya basomi. Wa tsoba tshele e nka khotso.
0: Mm.
6: O fihle sele sa utlwane. Wa bona go re ha o go ratana, go re le ratane. O tla bona le ratana ka o fela ha lona. Ha le ka tloela makunwana ke tsho le mosebetsi. Wa bona di group ka di group ka di group. Ona le di tsele mo dinga khotso di le qeta ho le qeta wa bona
0: me
6: e yanda te tsholo e khone scout
0: nkhone scout ke ya le bohle
6: thank you that is tsholo
0: ke nkhone scout khotso
7: that's right
0: le seri
7: ntsa ke maluka ka kopi sika mina a ke
0: ndatwa ka
7: a kwa dumelisa e mole e bu o go panalela ke khotso ka kopela ene etse
0: ore madumedisana ke khotso madumedisana ke khotso
8: ndade zolo
0: ndade
8: ndinga ga itsa ina ke itsa ku ba le mamello le tlhomphano ha ma haisane a o etse di deposo sa ka fihla ka mahale bontsa ka botho ha ba ile wena bona la mo foseditse a tla le bohale gogobetse kopa tshwarelo e yanda de solo phuthale le melaha ho na le ba haisana ba le shano phuthale le melaha ho bana ha ga tla bua ho na ho na wena wa ho aga ba wa ho fitisa e sele wa hao
0: ntate ke o helbe le ditaba tsa e jwalo o 97 le le haholo ke gautseng pemono e gaola mmula ga ske da sei
9: ntate tsholo khotso o gale mo happy ka piritona helbron
0: Hey.
9: Na detsholo mamelano ho se a kholi batho ho se shebe motho ka dihlole wona o mmanang ka lona ho u bana le lerato ho yena u bana le lerato boikokobetso ntate wa ka kgotso na detsholo ke a leboha
0: ntate ke leboha ho lo hlele seri bale How let you know? A pinaki and a yasti if you wonder. I just called to say I love you. No.

0: Kenwa K-pop Malu Samale Lauren Hill. Turn your lights down low. Pele mona bile sanko mo taba kubeletsa. Renge kuke mamedi na hle pele ke kwala ditaba tsa ka kwa no tshebeletsong ya lesedi rona o bia ditaba tsa ha joang hle re kutlwe.
1: Tate tsholo khotso bua le mhapi ka Piritona Helbron.
0: Hapisi. Ke ile ka o bapala hapisi ke batla motho ena wa 39 seconds.
2: The rest. Hotso hotso na tezolo. Hore tikulong eo ke phelang ho yona re dule re na le hotso re le batho. Ko fana na ka malebela a bophelo. Ke ho thusana re le batho ba ne bophelo bona ntate tsholo bo batla ho thusana ho latela mokgwa o boleng boima hona jwale ka teng. Ko bona hore ha e molemo kapa motho e molemo o phela ka tshireletso ho ka bolokolohi bohle bo motho a hlokang ho phela ka bona tlase lefatsheng. O ntse o dutse le ntate rampa e jone tshimile kwano mafeteng hapa tsa Lesotho pela lebo lena la Van Rooi.
0: Ka feta ka moo. Ke setjhaba.

0: Yeah, re go tle motšiki yena ka pelenyana.
1: E lo ntate tsholo le kae?
0: Le ka.
1: Nna ke bona e le ho ikokobetsa mamelano le tshwarelano. Ke yona ntheka le etsetsang kgotso eno. Mampho makgetha matate le thaba tšhitšha. Tango tsholo.
0: Ke lebile tlhe mme mabedi metsotso ke ya leshome le motso mo ngapele re fitlha goreng ya bobedi go setse matsatsi ya leshome le metso mene mo mabedi pele dipapadi tsa mohopa lefatshe di thakgowa kgweding ena e tlang tshebeletso ya lesedi tlabe se le teng mono heta go gasetsa dipapadi tse ding tsa tsona tse ding tsa tsona banna di kaere ke bone ka bona ke 20 ka mane ke 32 maybe thing at the mashu ba mararo ka ha tsa di papa di tsetlola mashume a mararo ka ofela
2: le serie fan a ke molle
0: ka nete ka di 11 and 20 a thagwa bana ya Hugo Bruce uri di papadizane tse tsiletseng tse wa sakanga di kgetha uri di di papadinza mhopa la fatse di ne di hana lo ya di jo man hona la potse ke tla botsa yana o sane le nane o la di papadi na le ntho tse ding a o dutsi mana o thotsu di shebile go ya ne o zwe motho a ka re ya ne o zwe ona le phoso e tswe go phoso e teng go ya tsa nete o tsiba hore hona le phoso a WhatsApp o tsosa anthotsa ka dikatsa sa mhantle le dipuisano tsena tse weleng aba le tsona ke tlaleka go bona hore nang ga dipapala jwang tshebeletsong ya lesedi dipuisano tseno no na na na na na na na na na na na na na robong re ho reng ya bobedi o tikio na mona re ke bona hore na o reng ore yena ke Paul Makau o ga Durbane Reservoir Hills ora karata o robe le mamellano le lerato le hlomphano tse go tla nka elengwe ke tshwani de tse rotla mo e mong a o tlenteng re fitle gotle ye mong a o tle ma fitle rotle gape hona mono ba be le metsotso yena e robedi re ya goreng ya bokae ya bobedi tsholo e mong ke yona mamele e tsholo man ke ile ka kae jale hello
3: jale tsholo
0: motlhompe
3: le kae ntate
0: ke a phela ntate o phela jwa
3: ke a phela
0: e ya ntate
3: ntate tsholo lefatshe mmona o tseba ga go le batho
0: Ei.
3: A hona ntse e fetang e nngwe le e nngwe ga o le motho sompo ke ntho ya pele o motho o mongwe le o mongwe ntate tsholo
0: e dad
3: ee ke sompo ke yona ntho ya pele mothong le lerato ee ntate tsholo o bua le difolotsogo ka mona ka mountain city
0: ntate waka ntse re le ona mona
4: Ntate tsholo dumela.
0: Nna
4: nkare ha o batla gore go bane le kgotso wena qala pele ka o jala kgotso bathong ba bangwe o tlotse bo o kotula kgotso go tswa go bao batho o tla go wena ke maraka melke ka mona ka iris mate mosebetsing tango
0: ga e kala ka wena ntho eno batlang o e fa batho batla ba tsebo o bone yona ke sebatlha o na le mawelele Beijangawe.

Ojalo fela, ojalo fela mabele metsotso ke meraro pele re fihla horeng ya bobedi ha re tiane nna le wena Hosane horeng ya braro nna ne o la dipapadi ha ona khatso ya papadi ya bolo Hosane e ka tsena le ka sonta re tla le ka rua le ka report ke ka dipapadi ka kakaretso mo mabedi re shebele hore na re buisana le bomang go tlahle go be jwalo fela Hosane o ya ka mogota di leng ka teng he ntho ke na o theke mangkalankale Mangalengale, Mangala, Kali. Mona ke ATI. Aretiana he Hosane o renya braro mambedi nna ke mangapho. Na dia ha mahlatsi dia ga bahlale. Ya ga tibuwe. Ga baka ho pola di ntho ba nna di buje di botsoa ba ne se go tswana se teng la mbo. Mola bona. O le di dilo di le hola. Remember yourself. You a conqueror, a warrior. Ya hamahlatsi di ya ka bohlala sala ka khotso.